0: tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Mau ba? Sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: iCare Gold Capsule.
5: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mauto, gisulayan nako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
4: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City 2002 by Anne Marie. At oras may gala alas 8:09 na. Ayon, welcome sa itong programang Hatap Radio Hits Morning Edition. Kaman yung DJ, DJ Papa Kians, ang nagsasabing bahalag-ulay kung mabasa na ay kwarta. Ayan, so kamusta man? Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa taas sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so kamusta mang adlaw ng Lunes, mga higala. Ayan, so thanks God, it's a Friday. Ayan, so kamulo itong mga higala na daghan nag-plano-plano diha. Na asa unyang out mga higala. Ayan, so good morning sa toong mga trabahante karon na excited mo out unya. Okay, good morning sa toong mga teachers and students karon. Ayan, so good morning kanyo tanan. It's Friday mga higala, July 3, 2026. Ayan, so dali ra kay nga panahon mga higala. So mag-August na sad. Birthday na po di papakels. Ayan, so good morning sa ito ang mga tigpaminaw karon diha sa ito ang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanin tanan. Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, sa gustong mo text, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon, especially diha sa Rose Bake Shop. Ayan, sa namalit si Papa Kev sa kanina o mushroom. Ayan, so good morning sa inyo diha. Sa itong mga tigpaminaw diha sa Marata Eatery. Ayan, so good morning kanina tanan. Sa lamig ilahang sabaw. Ayan, so good morning kanina diha. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, so kamusta ang weather diha mga igala. Ayan, so for sure, bugnaw gihapon. Ayan, masigsoon si Papa Kev mo bisita diha sa Kibawi, Bukidnon. Huwag mo try tag on board diha. Ayan, so tanawo na to kung nabay maminaw ni Papa Krebs diha. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa mga men in uniform. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so itong mga tigpaminaw karon na mga TMU mga gala karong Mulacaw, padulong silahang work or pagali silang bukit. Ayan, sa itong mga commuters mahigala. Ayan, so good morning kanyo tanan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw kung asa man ang madaungog, kung asa malagpot ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa muna sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ang oras may gala, alas 8:11 na. Magkaning oras, hatod ka ninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Kutis Mestiza lang yan.
1: Kutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Kutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Kutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Kutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Kutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Ayan, so available ito ang Kutis Mestiza diha sa Kibawi, Bukidnon. Available po diri sa ito ang station sa Panabo City, mga higala. Ayan, so manay acne skin, oily skin, mga uneven skin, parihan ni Papa Kebs. Ay sige, mag-motor. Ayan, so gamit ang mga Kutis Mestiza, mga higala, kay Nataya Carrot Papaya Soap and Glutathione. Ayan, if ever na mag-purchase mo diri sa Panabo City o sabon, mga higala, so na mo yung free na tester 3ml, sponsored by Case Fragrances. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo Case Fragrances. Ayan, so nataya pambabae o panlalaki, mga higala. So sakto kayo ni, kay syempre, work naman. Ayan, mag-skwela na to ang mga anakins diha. Ayan, so para perminti humot, para perminti pansino ni crush. Ayan, so gamit na mo Case Fragrances. Ayan, sa so, mga nangita po tabliya. Ayan, so available na ito ang Arion's Best Tablia dre. Available dre sa atong istasyon. Ayan, so sa mga wala katood, kung nga sa atong istasyon, mga higala, narami sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kinilami sa PCN, mga higala, sa A Square Building. Ayan, so second floor, pawala. Ayan, so So, makita ninyo ang doorbell niya or makita ninyo yung Infinite Radio at doorbell lang mo para matagad mo sa sulod. Ayan. Sa mga gustong mamalit, Oga Case Fragrances and Kutis Misisa Oga Arian's Best Tablia. Ayan. So, good morning kanyo diya.
4: Good morning!
0: Ayan. So, good morning diya sa itong mga tipuminaw diha sa mga terminal. Ayan. So, good morning kanyo tanan.
4: Good morning!
0: Kamusta man diha? Busy ba ang inyohang mga bus diha? Oga, good morning sa itong mga conductor karon.
4: Good morning!
0: So, na-amaze lang ko dati way back nakaadtog bukid yun mahigala ba kay ang ilaha dito kay kuan niya computerize. Ayan. So, select na lang nila sa murag katong gadget nila. So, automatic na magawas ang resibo. Ayan. So, dito sa Davao, kaya kato pang manual na kato kang i-punch. Pero dito sa Bukidnon, Mahigala, especially dito sa asag ito, ma'am, padulong o kibawi na computerize ang ilahang kuan dito, ilahang pag-ticket. Ayan. So, wala d'yo yung modus ba? Ayan. So, dito sa ito ang texter. Ayan. Ayan. Gikan kang 7541. Good morning. Happy birthday kay Shella Torrejos. Enjoy your day. Ayan. So, happy birthday. Ang Ma'am Shella Torrejos. Ayan, so taga-asama ni Ma'am kay automatic kami rin ni Ma'am Rose mo at attack me diha. Ayan, so happy birthday ka Ma'am Shella Torrejos. Ayan, so more birthdays to come and enjoy your birthday. Ayan, so ayaw palabi kay majuti pa ka siguro ugma. Ayan, so grabe yun yung magkain sa birthday gani, automatic na igawas na yung pinakadakong speaker o microphone. Automatic kanta na yung katong sa ito yung mga kinakanta pag birthday. Ayan, so masahay si Papa Kebs mo kanta man pero maulaw na lang siya kay syempre ang muunang kanta kay guwapo kay Tingog. Ayan, cancel na lang ang shackle, cancel na lang tong kwan katong pare ko by kwan. Ayan, sagikan kang 4153. Ayan, Papa Kebs. Good morning. Greet na ko mga kubanan sa Crinkles Branch Manulet, Kanto Gamaw. Ayan, so good morning kanyo diha. Ayan, so kang Master Dino Flores o Jamil Tulilik ang nag-greet kay ilang friend. Ayan, good morning diha sa Crinkles Branch Manulet, Kanto Gamaw. Ayan, so sila Master Dino Flores o si Jamil Tulilik ang nag-greet sa ilang friend. Ayan, so good morning kanyo diha.
4: Good morning!
0: Ayan, so kamusta to ang mga pandiha? Ayan, so naiuban, nagmasa pa ba yung mga kauban diha? Si Master Dino Flores. Ayan, mga nagroon nila ang baker ba? Si Master Dino. Ayan, so good morning kanyo diha.
4: Good morning!
0: Okay, good morning sa itong mga tipamino diha sa Santo Tomas, diha sa Kapalong Mahigala, o diha sa Davao de Oro. Ayan, so good morning kanyo tonight.
4: Good morning!
0: Kang Sir Dieter diha sa DFA, ayan, sa Tagu Mahigala. Ayan, so good morning kanyo tonight.
4: Good morning!
0: Ayan, so dito sa ito ang topic for today mga higala. Ayan, sa adlaw ng Biyernes kay for sure, ang uban excited na muli bisag sa iyo pagkaayo kay uban pod na nagluya kay duty gihapon pagkaugma. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so dito sa ito ang topic na tanaw na to kung kinsa ang pinakakuan ka na howd mo ha? So yung tawag na ng howd mo mangita og information ba?
4: Ayan!
0: And howd mo detective ba? Ayan, so ito ang topic for today. Ayan, so kinsa ang mas maayo mahimong detective? Ayan, so mahimong detective sa relasyon, babae or lalaki? Ayan, so nga naman, ayan. So ito ang topic for today, kinsa ang mas maayo mahimong detective sa relasyon? Babae o lalaki o gaano man. So pwede mong text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so 0912-175-1291. Ayan, ito ang mga tigpaminaw karon na kinsa mas maayo mahimong detective sa relasyon. Ayan, so hot siguro na yung magkwana ka na mag-gather information ng mga babae siguro or mga lalaki siguro. Kamu mga boys, ay mga palupik mga boys ha. Kaya mukha na ito ang pride mga boys. Pero sa babae, automatic. Pero sa inyo, mahigala. Ayan, sa kids ay may mas maayong mahimong detective. Ayan. Sa relasyon ha, sa relasyon, babae o lalaki. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy. Dios diha sa Dios Subdivision. Ayon, so good morning kaniyong tanan.
4: Good morning.
0: Oga diha sa Ulingan sa PLDT Mahigala. Ayon, so good morning kaniyong tanan.
4: Good morning.
0: Ato mga tigpaminaw karon at ang mga tricycle drivers. Ayon, so good morning kaniyong tanan.
4: Good morning.
0: Ayon, so pagbalik na to Mahigala, to ang pangbasaw na to ang topic for today. Kaya so kinsa man ang mas maayo mahimong detective sa relasyon, ha? Sa relasyon. Ayun, babae o lalaki o ga nga naman. Ayan. So pwede mo mag-message itong official Facebook page ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan. So pwede mo mag-text itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. So makatags ako mga pipita kakanta mga igala. Ayan. So gikan kang Cup of Joe. Title, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ayan. So sana all, ikaw gihapon ang gipili. Dari lang sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapan yung DJ? DJ Papa Cavs. I'll be right back.

0: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Jesse, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Kadili ka pa sa katong balatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse, condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse, muayos sa mga infection sa atong lawas. Sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o uban pa.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse!
3: Jesse!
1: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
4: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse! O nga naman ko, no? Ngayon mo kong gitutukan o maayo.
4: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
1: Ang ansa?
4: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse!
3: Jesse!
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok Litri, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga insomnia. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang nagpalit nako isa duha pa lang ako namin na din akong tulog. So nagpasalamat jud ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan jud ko niya sa akong problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Tubag bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
9: Amylite Herbal Capsule.
8: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
9: Amylite Herbal Capsule.
8: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika o gusab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
10: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
11: Oh no!
10: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
11: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ang oras may galalas 8:35 na. O kaning oras atod kaninyo sa mga produkto ni Nong Lading, available na sa mga paborito ninyong butika o available na sa diri sa atong istasyon. Ayon sa available ato ang Power 10 Pro Bio Capsule, ato ang Clay Gel Coffee Mix, ato ang Jazzy Mahigala, ato ang Nong Lading Essential Oil, o ato ang Viscomac Eye Drop Mahigala. O para sa ato ang mga chikiting, ato ang Growmate Syrup. Ayon. O sa mga nangita o tablia, ayon sa available diri ato ang Arian's Best Tablia. O sa ato ang Cookies Mistisa, ayon sa mga gustong hamis ang ang pamanit, ayan. So, gamit na mga Cookies Mistisa kay personally mo na yung ginagamit ni Papa Kevs and DJ Arian. Ayan, so yaha kay Carrot Papaya Soap and ako ang Glutathione mga higala. Ayan, so kung gusto nga magamit o Case Fragrances, ayan, sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mga Case Fragrances. Ayan, so, but before that, ihatag ito ang topic for today. Ako gyapon ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahalag walay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, sabi mo nang may gala na ipon-ipon dito may gala balag single ta. Kaya hapit na po ang December. Hapit na po ang tig sale mga higala o kanang mga price off mga higala. Ayan. So, mo nang kamo guys, mag-ipon-ipon na po mo para marabot sa December. Ayan, so paldo na dyan mapalit. Ayun, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa Bukidnon. Ayun, so kumusta man diha? Diha sa Maramag Bukidnon, sa Valencia, o sa Damulog. Ayun, so good morning kayo diha.
12: Good morning!
11: O sa Don Carlos. Ayun, so tama ba, Don Carlos? Ayun, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon, Mahigala. O gadri sa Panabo City. Ayun, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa San Vicente. O katong sa July 1, atong Monday or Tuesday, na si Kwan dito sa Barangay Gamaw, si Ilyas. Ayan, so good morning kanyo diha sa Barangay Gamaw o dira sa Barangay Grido. Ayan, so good morning kanyo tanan.
12: Good morning!
11: Ayan, so magpa-public service ito ang galag panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anak karon sa kustudiya sa Dakusugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City, nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Ayan, so pwede nyo bisitahon sa Dakusugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Davao City. Ayan, pwede nyo i-text sa number na 0968-207-8592. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw nga Biyernes, Maygala. Ayan, so ito na yung pang-basaho ni Ginahinay ni. Ayan, so ito ang topic Maygala sa mga late nag-tune in. Ayan, so kinsa ang mas maayong mahimong detective sa relasyon? Ayan, babae o lalaki o nganuman? Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-12901. Ayan, so dito sa una nag-text. Ayan, so dito ka nga texter 6399. Good morning sa mga Papa Kebs. Babae na Papa Kebs, wa nay explain, basta babae. Ayan, so may galal. So, babae, dito automatic. Okay nang usay, makita nang social media. Perminti makitaan ang mga lalaki. Ay, wa ko ilabot na. Ayan, so dirita kang texter 8537. Good morning sa mga DJ. Ang babae jud ang haut kay mo detective na jud paagi na makabalo labi na og cheating. Hala, Papa Kebs, pag amping mo mga lalaki. Ayan, so mga igala jud na parang mga babae, grabe. Kit andyo nila ang pinaka-small na detail antod sa pinakadako na detail. Ayan, sa parang ay jud kumpiyansa labi na pag-cheating mga igala. Ayan, dapat faithful mo si mukhang partner. Ayan, so drink ang texter 7506. Good morning si mga DJ. Ako daw si Ryan Agustin ng Tagum City. Ayan, so itimbaya na ako si Auntie Romelena na minaw drin tapit sa muang balay kay naminaw si Muha. Ayan, so nalibo ko si mga text. Ano siya drin na para nako DJ pa mayong detective sa relasyon ang mga babae kay ngano kabalo magdala lambing isa pa maalaga kaysa sa lalaki dili magkontento sa isa.
12: Ayan,
11: malangin na. wala gina ba? Di makontento sa isa, mangita pa dyan laing kalingawan, aron lang makuha sa ang gusto. Malay na, mahingala na. Hindi dyan magkumpiyansa ang mga boys, ha? Ayan, sagikan kang texter 8003. Good morning sa mo, DJ. Ako daw si Chris Robin ng San Vicente, Panabo City. Ayan, so good morning sa mga taga San Vicente, Panabo City. Ay siya, para sa kuha kay babae, kay mapansin da yun kung nagbag-o na siya. Ano na, may gala na. Pag ilan na magbag-o na, automatic na mayroon ng iba. Ayan, so direct na kang texter 7541. Ayan. Ang babae, Jud, kay karon na panahon mas daghan na nasakpan ang mga lalaki. Kumbagang nag-delete pa ang lalaki tapos na naka-screenshot na ang babae. Wala gina, lagi na. Automatic, basta lagi ni pag-delete, automatic, screenshot na yun. Ayan, so good morning si mga 7541. Ayan, so muna nga, yung magkumpiyansa diyan, mga chat-chat diyan. Ayan! Ayan, so drita kang texter 7029. Morning, Papa Kebs. Para na ko lalaki dyan ang mahimong detective sa relasyon tungkol kay dali, siya makahibalo kung sa ang binuhatan sa iyang karelasyon. Mauyab man o maasawa. Sa usa ka lalaki, dali lang dyan niya makita kung unsa ang dili maayong nga binuhatan sa iyang karelasyon. O nga, lalaki dyan ang detective para na ko. Ayan, shoutout lang ko sa kong love nga si Christina Ponce. Si Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayan. So good morning ka nga, Ma'am Fatima. All the way from Mako Davao de Oro. Ayan. So syempre, yeah, lalaki sad. So wala po na yung mga babae. Masakpan po na yung babae po. Ayan. So man ang may gala dyan na masaya mga lalaki man good. Kanang makita niya ang lihok sa babae. Ayan. Ayan. So drita kang texter 7931. Ah, babae, Papa Kebs. Kay mulahi lang ang imong dayon ingon nga asa na pud kan asa na pud kan ng babae. Ayan, so shout out sa Dance Papa Kev's Kusina. Ayan, so good morning sa mga taga Dance Cafe diha sa kitchen department. Ayan, so good morning kayo tanay.
12: Good morning.
11: Ayan, so babae jud daw kay mulahi ang baho nimo. Ayan, so mo nang pagka ng mga boys gani pag ilha na mong gikaglaag niya sa mga mag-uyab or mga sawa sa imhuton dayon kung unsay baho. Kung siya gikan og inom, gikan nagtambay-tambay or gikan nag-chicks-chicks. Pilit man ang baho, man ang uban kasagaran mga higala before mo uli sakpan na yung mga boys. Pag before mo uli, magpasingot sana sila para ang baho, bahong singot. Ayan, so drita kang 722. Ay siya, oha, oha. Good morning, Papa Kebs. Ayan, so gikan kang 1722. Ayan, ayan, oha, oha. Ayan, so good morning, Simuha. Text her 1722. Ayan, so kamusta man? Kaon na ba ka? Ayan, so drita kang 1506. Ayan, good morning, Papa Kebs. Shoutout sa mga kubanan nga si Romeo Saridania. Nga hapit na muhawa sa trabaho. Ayun, hinamot mang libre sa iyang farewell from Totong sa Golden Grain Bread House. Ayun, so good morning sa mga taga Golden Grain Bread House. Ayun, kung siyang kumana si Romeo Saridania. Ayun, so muhawa na siya. Ayun, so for sure siguro mugahil na muhawa si Sir Romeo for the better siguro. Na siya ay kanang step up siya sa iyang career. Ayun, so mo nang mang libre daw ka Boss Romeo. Libre na si Boss Romeo diha, huwag ka nang kuha, kanang panihapon dito mo sa Eat All You Can. Guys, good morning sa itong mga tikmano diha sa Davao City. Ayan, especially diha sa Matina, Pangi. Ayan, diha sa mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
12: Good morning.
11: Ayan, so gikan ka nga texter 7411. Good morning, Papa Kevs. Asa dapita inyuhang station kay mag-try ko gamit o gromit para sa kuang bata. Sa mga wala katuod mahigala na lamis sa Bongkawal Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kini lamis sa PCN, diri sa A-Square Building. Ayan, so saka lang mo sa kan floor pa wala mahigala. So nadra to ang station mahigala. So doorbell lang mo. So namay doorbell dra mahigala. So ano nang para matagad mo sulod. Ayan, so Dito sa tuang uban pang text sir, gikan kang 2826. Good morning Simuha. Ayan, good morning Simuha DJ. Greet ako tanang taga Dance Cafe, Dining Crew Kitchen Department. Ayan, so sa Dining Crew Kitchen Department from Geraldo Patindol Kitchen Assistant Preparation. Thank you Mr. DJ. Ayan, so good morning Simuha Sir Geraldo. Ayan, sa buhon mo, balik mo dira, magkaon sa dance. Ay, biya kayong dance, biya may gala, no? Ayan, so, kompleto. Ayan. Libog na lang ka, unsa imong sud anon. Ayan, so kung mag-unwind ka, naman sila kapihan sa gilid. Ayan, so good morning kayo diha sa itong mga tigpaminaw. Good morning! At ang oras mga gala, alas 8:45 na ayon sa itong topic for today. Kinsa ang mas maayo mahimong detective sa relasyon? Ayan, babae o lalaki o nga naman. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Sa pagbalik ng mga ito ang pangbasaw na ito ang topic for today. Ayun, sumuhatag sa kong kanta, gikan kang Adi. Yung title para lumaan din sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Cover niyo DJ, DJ Papa Kev. So I'll be right back.

Para Luman by Arya Tokras may galalas 8:51 na. Ayan sa to ang pambasahan uban pa na nag-text. Sa to ang topic for today. Ayan kung kinsa ang mas maayong mahimong detective sa relasyon, babae o lalaki o nga naman. Ayan so, sa mga nag-text. Ayan, of course DJ, mga babae wala na patumpik-tumpik pa. Ayan, sa dirita, sa to ang last na nag-text. Ayan, good morning sa mga DJ. Ayan, so ang babae, Jude, ang mas maayong detective. Kaya maski nagbisyo na ang lalaki usahay dead mara, pero nang gitara dahil upanahon, aron masakpan, impas ang lalaki.

kapan og emotion gun. Kanang itago lang nila ba? Usahay nila kay pagkuano nila, pag detective sila, inana nila, kay suryaw na nila, masuko sila, maglamba-lamba. Lahit na mood karon mga higala, pag masakpan ang imuhang karelaksyon, i-post lang sa social media. So, mo nang lisod kayo mga higala kung mag-cheat ka social media. Pero napoy downside, ana, kay pwede pa na ma-cyber libel ka, ana, mga higala. Ayan ang ayun, pataka, u-post sa social media. Ayan, so basta ko ang mga babae siguro how mag-detective sa relasyon. Ayan. Pero kung mga lalaki po, napoy ina na po, pero dili lang sila ka ng murag vocal ka ayuba na detective. Ayan, so ginaloom lang nila is really labi nagangkuan sa lalaki dyan na usahay ma-pride, dili sila gusto o kadang kumpronta, masuko lang sila. Manang sagaran ang mga lalaki mo kalit naghawa, mandili magparamdam, mo black ragkalit. Ayan! Ayan, so more tong topic na to mahigala kung unsa man inyong relasyon karon. Ayan, so mo nang ang pingin ninyo mahigala para dili mabot sa point mahimong detective ang inyong karelasyon. Ayan, so salamat na lang sa totoong mga tigpulo na sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ang musunod na programa ha mahigala ang Yesterday Once More. Ayan, so madunggan ninyo perminti na si Chris Tendero. Ayan, diha sa Bukidnon mahigala. Ayan, so alas 9 hangtod alas 11 sa Yesterday's Once More. Ayan, so madunggan ninyo si Chris Tendero niya later on mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon, sa mga fans ni Chris Tendero. Ayan, so sa mga mo text o mo song request o mga love song dito mo sa kwan, sa ihatag na kwan number ni Chris Tendero. Ayan, so dari lahi po ng text line. So yeah, lahi pong text line po. Ayan, so thank you kaysa na sa ito ang mga tigpaminaw may gala. By next week day, Monday, masiga kauban gipon ako si DJ Labuska. Ayan, so masiga magsugod na mi og tandem mga gala. Hopefully. Ayan, so masiga sabay na ako si DJ Labuska by Monday. Ayan, so thank you kaysa na sa ito ang mga tigpaminaw, sa ito ang staff and management, pag sa mga kubanan diha sa Bukidnon. Ayan, so thank you kaysa na. So ugma na po tama ay ugma dahil sa Lunes di ay. Kabado naman ay ron day off na ni Papa Kans. Ayan! Ayan, so thank you kayo sa Monday na po ito magkumunan mga higala. Ayan, so ayaw mo kalimot mga higala na ampingin yung sarili kaon permanente para iwas pasmo. Ayan, so salamat isa na. Ayan, so maghatag sa koga last na awit gikan sa Maroon 5 Sunday Morning. Ayan, kay Sunday mabalik naman si Papa Kebs na rin. Ayan, so salamat isa na sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so kinigyapan niyo yung DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing nga bahalag walay gugba, basta na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: Okay, there you have a send from TJ Montero ng pare-pare ang tingog ni Chris Tendero, mga higala. Anyway, sa kabalipayang pagpaminaw, good morning sa tanan. Right, today is Friday, gala, matod pa nila, Friday daw. Friday, kaya ating lupad na po daw mga higala. Diba? Alright, okay. Ating lupad na po daw, kaya mga estudyante, mga higala, makauli na po sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, diba? Ang uban mga higala, ga-plano-plano na, okay? Ga-plano-plano ng uban. May plano niya. Anyways, welcome to the show. Ang programa nga yesterday sa Once More. Kauba si Chris Tendero. Tenderong walang tindada. Tenderong hindi nagpapautang. Six sa tarang nasalog silang adlaw na tawhan. Happy, happy birthday to you. At sana ay maabusog nyo kami. Alright mga igalan, no? Happy birthday. Nanginawad ko nga magmalipayon kanining adlong natawhan ni mo, di ba? Ayaw kayo kalimti, perminti mga higala, ha? Ang pagpasalamat sa itong labang makagagahom. Kadaghan ba itong ka? Di ba? Ayaw kalimot kayo mga higala, ha? Sa pagpasalamat sa itong labang makagagahom. Sa paghatag
1: ka diba? Na
0: kayo. Kaya saan nalaga, wala tariyagi po kao mga higala itong yagi mga diba? Adlaw. Kaya saan nalaga, wala tariyagi po kao mga higala itong yagi diba? Mga adlaw.
1: You should be thankful.
0: Medyo nitas-tas diba? Mo yung ginabuhi.
1: We should be
0: kaloyan
1: thankful.
0: Pag Lord. Medyo nitas-tas mo yung ginabuhi. Pero kaya live day ka matubog karoon mga igala dyan sa syudad sa Panabo, pinagi sa Infinite. Pero kaya live day ka matubog karoon mga igala dyan sa syudad sa Panabo, pinagi sa Infinite. Sa kamalipayang pagpaminaw, good morning day dyan sa ilang Light FM. Pag-iitan nga. Alright, sa kamalipayang pagpaminaw, good morning day dyan sa ilang pag-iitan nga Sir Kevin. And also hanggang manager ng Pam Rose Marian Bulfa. Ogay good man sa operation manager ng Pam Rose Marian Bulfa. Ogay good man manager mga igala Sir Manager Orio. Ogay good man sa tanan-tanan mga kubana na to diri sa Sibiyansa. Ogay good man sa tanan-tanan mga kubana na to diri sa Sibiyansa. Light FM, huwag sa Infinite Radio mga asok hindi paminaw, no? Sa kamalipayang ka, pagpaminaw, good morning sa tanan. Okay, kumusta mo na itong kabuntagon? Ang tanan, nagkapamahaw na ba? Naginawad ko mga igala kay medyo late na gano'n sa aron sa pagpamahaw.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904. Og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Lita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcod International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
1: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Ko lang nila makita mga suking di paminaw nga naakay ka nang guan, naakay ka kalukadidang. Mahimo na gid na ninyong lahalis da. Pero amot lang sa uban na kay ako mga igala o oh, faithful baya ako. Ay, nga nilang si Crisidero magigala, pero faithful po ni Uy.
5: Amiga ko daw!
4: Pero sa kabalibayang pagpamina, sa tanan natin kong mga kapwa at tindero at tindera nga naka-tune in right now, well, ga-arin-sarin sa ilang mga paninda di, ha? well, ga-arin-sarin silang paninda di, mga igala. Sa kabalibayang pagpamina, ay mayong buntag kaninyong tanan. Okay, nang ginaot kong okay kaya itong kabuntagon, no? Huwag ang tanan nakapamahaw yun, di ba? Para okay kaya itong pag-atubang sa itong mga customers, no? Mga ginaiya, kung mga igala, importanteng meal bitaw sa kanagan, meal sa matag-adlaw. Kaning pamahaw yun mga supingpig paminaw, di ba? Siyempre, early in the morning, oh, di ba? Mo sulod kag trabaho, sulod kag sa eskwela. Labi na gyud atong kung trabaho ni mong higala, pisikalan bitaw gyud. Sama, DJ, pisikalan sana kag nagano, unsa may trabaho ana? Tigsumbagay. Dili ba katong mga kuan bitaw nasa construction ka trabaho di ba? Kusog magigano ba na kusog magiginahangla na mga higala. Pero ay atong oras mga sugid pa bina do na kita 23 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tag na sa kabundagon. Kauban lang yapon ninyo ang nag-iisang tendero ng inyong radyo, ang tenderong walang tindahan at ang tenderong hindi nagpapautang kasi nga naman, walang ang tindahan. Mopi mangutang! Tendero mga ikaalala sa programa ang Yesterday sa Once More. Kaya makauban ninyo all the way until 11 ng morning. Ay, lang sa itong mga sungit ipaminaw nga doon nag-ipambati, di ha? Or bisan sa katong wala pa ipambati, bitaw. Alright mga igala, inyo try na ninyo mga igala hang atong mga products dere sa atong sibyahan sa Light FM o ingon man dyan may Infinite Radio mga igala. Okay, niya dere atong Mega Pure Herbal Capsule mga igala. Okay, may kining kapsula. Alang atong nga dunay gipambating mga atong nga dunay gipambating kuan bitaw sakit sa sakit mga higala. Ug kuan po niya dili lang para sa dunay mga sakit, okay? Epektibong kapsula gyapon ni mga higala. Alang sa pag prevent sa atong lawas sa mga sakit, di ba? Para di ta madali og taptan sa nagadia mga sakit mga igala. Kabalo na ka sa panahon garon. Di ba? Kabalo na ka sa mga sa panahon garon mga igala. Say mo kalitrag init kayo de mo kalitrag ulan, di ba? Magyud na sa mga igala, bati kita kaluya diha. So, try na ninyo mga igala nga itong make up your cups. Sa mga estudyante, no? Alang atong gustong muhamis ang pamanit? No, atong gustong mo mamahimong kutis mistisa. Ay, magigala, okay? Para gini sa imo ning sabuna mga sungin di paminaw ng atong kutis mistisa. With kutis mistisa glutathione soap with glutathione with collagen soap. O gaingon man atong kutis mistisa. Carrot and papaya soap mga higala. Available kayo sa itong asbyanan. Kanimutang din mga suking di paminaw. Sa may dere sa mga barangay East mga barangay East. Oh, pila na ko ka bulan dere wag iabong ko ka memorize. All right, okay, dere sa mga Rita Dumaog building mga sugid paminaw ha kana bitaw nga at bang bitaw dere sa talyer sa kanaguan mga higala sa usa ka bus company. Okay, nga naay kanaguan nga naay hardware mga higala. At bang lang gid mga higala ha. Mao na nga kuan na mao na landmark sa mga station mga higala. At bang sa talyer sa Kabas Company nga adunay hardware. Mao na nga dumaog compound mga higala. Diya na himutang atong subihanan sa 94.3 Light FM. Diba? Okay, dari sa second floor mga higala, door number 1. Tuk-tuk lang mga sungin, di paminaw ha? Tuk-tuk lang yan kay Karaguano. Masay, wala itaw sa gawas mga higala. Okay, anda mo alagad ang inyo mga ubos na higala DJ. Okay, si Tatay Paeng o si Cristinero mga suging di paminaw, no? Alang sa pag-entertain sa inyo, di ba? Sa inyong mga kinahanglan. Anyway, dapat ay gay sa pre-grand sister mga higala, ha? O there's a lot of sense, kanaga pre-grand sister mga higala na inyong mapilian. Okay, kay matag, kada unsa niya kada botilya dere sa mong kuan sa mong perfume mga higala na iya sample oh na iya night tester di ba pwede kang kuan musing hot so mao nang iniguli nimo mga higala di ka magmahay di ba kay ikaw magi nagpili no dili bitaw ka kuan na dili bitaw ingon bitaw na kami mo ingon sa inyo bitaw o kaniyo kay humot niyo kay actually humot magina siya tanan mga higala and a long lasting pagina yang ano yang fragrance mga higala ha mo na naka nidot sa kay isa fragrances mga higala kay ikaw mismo ang makabili kung unsa na kwan imong maangayan di ba kun ang iniguli nimo wagi kay wagi bahay. Pagkagamit ka ni mga higala, okay, labi na kayo sa mga estudyante. Pagkagamit mo ani, pwede na ninyo labyan-labyan na inyong mga kwan bitaw, inyong mga crush bitaw sa inyong eskwilahan. Ito ha, ambugiro lang. Dili pa na ganagawa, di ba? Dili pa na ambugiro. Confident lang ka. Confident lang ka, kaya wala ka rin maong singot, di ba? Anyway, by the 9 minutos na nakalabay sa last 9 antak na sa kabuntagan. And for the meantime, gonna give you a song mga sungin di paminaw. Kami from Rookseat. Song itang It Must Have Been Love. Alang atong feeling in love right now. Katong nakaingon bito sila kagalingon. Uy, gugma na pari. This is Chris Tendero. I love ya. Mwah.

Herkaya, there you have it, Sandra from Expose on her song entitled Say Goodbye for the for the Two of Us. Hello, anyway, it is 38 minutes after 9 ng morning. Kahubang nagyapon ninyo si Crisendero mga igala, no? Until 11 ng morning po tayo. Alright, and yes, about sa kanta, no? Say goodbye for the both of us, mga igala. Karabi taong buwan, no? Karabi taong ikaw mismo nakabalo na dili na mag-worth ang inyong relationship bitaw mga soaking digpaminaw. But saying goodbye would be the most painful way to end para i-end ang inyong relation bitaw. Wala bitaw nga kwan. Siguro kada ano, siguro para sa uban mga igala, it's better to say goodbye without kwan di ba? Without without saying. Say goodbye without saying goodbye. Napayo, may ganun. Bitaw, nga nagpan, bitaw, mulakaw na lang ka. O, mulakaw na lang ka ako sa, you know, kabalo kasi mong, kay kabalo na kasi mong, kwan, ikaw mismo, kabalo ka mangigala. Kung, kwan, kung mag, goodbye ka sa iya. Diba nga nang mananghid ka nga kanang ano nga mananghid ka nga i-end up na ninyo inyong relationship, ikaw mismo kabalo ka sa mga gahiling yun na dili ni mo kayahon, diba? Kaya kasi napagyapo ng love, diba? But anyway, para sa uban po siguro, para for them to grow, diba? Natawag ni kanaganuan bito. Kining siguro kanang murag burden lang para sa ila bitaw. Namo kanaguan no to kanaguan para i-develop lang kung lingon mga higala into something. Kung naa ang ilang kanaguan, kung naa ila mga karelasyon. Diba? Sakita na no. Pero kung kuan bod, kung labo ni mo ang kanang kuan, kung labo to ni mo na person, siguro it's time na po siguro to let go na lang po, di ba? Mo siguro na kanang kuan sa kanta, di ba? Kini nga kuan bitaw, ang kabugat bitaw sa kanang kuan, ang kabugaton sa kanta. So yun lang, when you wake up and find me gone tomorrow. Diba? Siguro kanagwan, no? Siguro ni kanagwan lang siya, ni palayo lang siya. But it doesn't mean na dili na kaniya love, diba? Palayo lang siya magigalag. Dili lang yun niya kaya i-kanagwan sa imo. Isulti sa imo ang iyang kanagwan, iyang nararamdaman. Amiga ko! Grabe, nararamdaman. Ay, sa kamalay nga, mayong pagpapida dahil sa tanan ng mga drivers nga naka-tune and ride na silang tagsa-tagsa ka mga stereo, mga higala, ha? Labi na kayo sa mga baw-baw drivers dere sa lungsod sa Kibawi o sa kamalipayong nga pagpaminaw. O gayon man dahil sa mayadang kagan, may nga pagpaminaw dahil sa, sa Galagar family. Kang boss Felix Galagar dahil sa may New Visayas Dangkagan. Alam, ayong morning ka niyong tanan. Okay, kumbati ka po, no? Anay, good, kumbati. Gita perminti mga igala, di ba? Sa nga ni, manginabuhit ang mga igala, murag, wagit ay kanagwan bito, murag wate katungon bito. Murag wate katungon, nga mo kanagwan, nga mo pahulay. Kana bitong need bitong gini mo himuon ang imong ang imong dapat himuon kada adlaw. Labi na sa mga ano, labi na sa mga pamilya do. No,
lawin na sa mga pamilya ng mga igala kanang isa ka adlaw nga dili ka magatrabaho murag kwa na bitaw kayo murag dakong gawad o na bitaw kayo ilabi na gyud sa mga kwan ilabi na gyud sa mga padre di pamilya mga higala okay syempre sila magi kanang kwan di ba mo nang usay iniguli nila silang balay mga higala sus ang paglabing-labing nila silang mga partner as silang mga misis dili na gidila makuha pa oh di ba uli na lang mo kaon paulay gamay matulog na dayon maski na si kanagwan na maski na si Mrs. na manguhit mga higala inig gabi mura bitog kanagwan no mura bitog dili na kadutlan sa kuhit ni Mrs. mo di ba wala mga higala daw ayaw yun pasagdi nga mawala na nga banding ninyo sa inyong mga Mrs. O, di ba? Muna yung kanagano. Muna yung nagpa-kanagano. Muna yung nagpa-kilig sa inyong kuhan. O, gawa sa inyong, mga anak. Di ba? Muna po na yung nagpa-spark sa inyong relationship mga higala. Sabi daw mga kuhan, labing-labing, di ba? Muna nga, ayaw pasag din. Ayaw pasag din na mga naging mga higala, ha? Mga mister. Ayo pag ngon pa ayo pa sagdi nga mawala na na kwan na unsa ni niya activity oh para di mangluod si Mrs. mga mister gamitan na ato nga masumad food supplement for men alright para bisag unsa ka kapoy sa trabaho gikan sa trabaho mga higala inikabot sa gabi sa gabi tuskig gyapon ba di ba kumbati sa bundang mo kumbati gyapon sa gabi ba para karakwan bitaw para okay kay inyong relasyon ni Mrs. Gamit na sa itong muscle man food supplement for men. Og napuntay karagwan din mga igala ha. Okay, napuntay muscle man strong coffee mix. Alright, para ni sa itong mga mister na mahiligon kong kape, di ba? Oh, then, dili lang ni pangwan na. Dili lang ni pang sa tawag ni kining sexual activity mga higala kaning atong food supplement sa muscle man mga sakili paminaw o ingon man atong muscle man strong coffee mga higala okay para kuan bitaw para kanang gabatio ni Mr. Bitaw na kakapoy kapoy madero kaya ragyapon ba di ba kanang inig kabuntag mga higala o raga good to go na food group bitaw para malipayon ba ang inyong ano? Para malipayon pa ang inyong relasyon. Gamit na sa itong Muscle Man Food Supplement for Men. Ugigun man na itong Muscle Man Strong Coffee Mix mga higala nga available kayo dito sa itong Sibianan ha. Alright. Nga naimutang dito sa may barangay is. Dito sa may Rita Dubaug building mga higala sa second floor door number 1. Okay, panuktok lang mo mga suking paminaw. Oh, sekreto ra lagi nato ni. Diba? Sekreto ra lagi nato ni. Ang palit mo ani mga higala. Adi pa na bura ang ikaulo, di ba? Kaya kinahanglan maginan inyo ang kakusog mga higala. Diba? Sa matag-adlaw na itong gimbulo hatun. Siyempre, trabaho ba yan? Ganun ba? Okay, once again, alang sa mga text, greetings, mga requested songs, mga sugin ni Paminaw. Okay, pwede ka ninyong i-send ang inyong mga greetings. And pwede po mumutawag ha. Call and text na siya mga sugin ni Paminaw. Okay, pwede mutawag or mutext sa itong temporary na hotline. Text of calling line ni Chris Sendero.
Okay, sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Mayang morning, pwede sa tanan na itong mga kahigalaan dyan, kamulong pang labaw right now. Tabang si Cristindero Glabab eh. Labi na sa mga kuhan karon, mga ginang sa panimalay, mga chicks ug dalaga. Hala, good morning ha. Ano yun o, labag yun mga igala. Kimuraga, sumo na rabagay di tanaw ng labunon mga igala bitaw kung kuhan na kayo. Kining, unsay tawag ni, kung daghan na kayo bitaw. Muraga, binukid na bitaw. Sumo kay tanaon ba? Makawalag ka na kung bitaw. Makawalag ka na. Pero kung gusto mo mga igala, kay namatay ka na kuhan, namatay advertiser, okay, pwede mo mo ato dito sa kuhan, pwede mo mo ato dito sa Don Carlos mga higala. Okay, kung gusto mo, medyo kapoy nagidog laba mga higala. Ato lang mo Don Carlos Bukidon mga higala, pangitaan ninyo ang comfy laundry hub mga suking gipaminaw. Wow! May sa coffee laundry hub mga igala kay sure kuha na kayo ha? Sure limpyo imong ang imong mga labhunon humot na og kwan pa oh plansado pa wag ni nga fold and dry na di ba kuha na nimo mga igala nga uga na imong buan humot pa jud kayo. Og alas sa mga kahigalaan ato nga nangita o mga gamit pambalay mga kahigalaan. Itong mga Japan made mga kahigala. Okay, yaka ng mga Japan surplus mga kahigala. Mga kitchen utensils. Okay, mga gamit pag opisina o pang eskwilahan mga kahigala. O uban pa. Mga plato. Diba, mga cooking, kanagawan, mga cooking wares mga kahigala. Okay, ato lang mo sa kwan ha, sa IF Surplusan. Alright, okay. Asa kito na kwan? Asa kito address sa IF Surplusan? Nalimot mo ito ha? Okay. Nalimot mo si Cristindero eh. Yung tano naging si Cristindero mga igala eh. Okay, ikon man mga igala, alang sa limpyo o safety nga mainom nga tubig mga igala. Okay, ito alang ang JC Water Refilling Station, mga higala.

luwas o limpyo nga tubig mainom. Kabulubulo na lang siya, Crisendero. Kabulubulo na lang yun, mga higala, naunsa na niya. Okay, once again, ito lang ninyo, mga higala, ang JC Water Refilling Station. Nahimutang din sa may Barangay Labuagon. Okay, andam kayo lang mga refiller dyan, mga higala, ng mga patisoy, bugayo. Abi-abihon kayo mga suking kapaminaw, no? Nasa may JC Water Refilling Station. Okay, once again, naimutang na dyan sa address may Barangay Labuagon. Okay, masinunya, mga higala, adto na po miyane. Sagob na po miyane ni Tatay Paing.

0: Kung mga advertise, mga igala, no? Nga nagdala ko sa buga, maayong, ano, maayong idea, mga igala. Okay, sa pagpanambal sa itong panglawas, di ba? Okay, 53 minutes after 9. Kau ba lang yan si Chris Sendero once again.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigit siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
3: Pila ka capsule, ma'am, mo giin sa itong Mega C Plus, ayan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo ug sipon.
2: Isa ka padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
3: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
2: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
3: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila.
2: Ako nga huwag sa ila ha, nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Ani-ana, sadak bayan sa Davao, ang Cutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
5: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog Hilaya Pharmacy, sa Malapag Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigit siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
3: Pila ka capsule, ma'am, mo giinom sa atong Mega C Plus, ayan, epekto nga dali lang ka naulian sa imong ubo ug sipon.
2: Isa ka padang akong nainom. Tapos hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
3: So tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
2: Oo, tinuod yun na. Kaya ako nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
3: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila.
2: Ako nga huwag sa ila ha, nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Naguol ka ba kay tik na buga na? Responsibilidad kang misis, wanay ikabuga. Ayaw padala. Mag Muscle Man, your sexual enhancer.
7: Well, ako ang inyong pangulo, papagong, nanawagan ako sa mga kababayan natin na uminom kayo ng Muscle Man Sexual Performance Enhancer. Wala-wala na kayong away-away ni Mrs. Huwag niyong kalimutan, Muscle Man.
6: Muscle Man, makapa-active sa sex life. Muscle Man, Muscle Man, ang braso sa mga kalalakihan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Okay. Ay, kasakit. Ay. Ah, kasakit. Ay.
9: Nausa mang katay. Oh. Nga nakikita naman ka sa saog.
8: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Dagha nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
10: Ayaw pag-antos imong sakit, ay. Niyaw, Ihaplas dai ni sa

0: imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
0: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
0: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Just C. Vitamin C plus zinc.
4: Just C.
5: Oh, good evening, Nong Laring. Nong Laring, ni?
6: Yes, sir. Nong Laring. Kisingalan na to, sir.
5: Ah, si Kuan, sir. Si Diyos Kuro ni Hilo. Tagaditlahan, sir.
6: At tagaditlahan. Unsa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jesse o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jesse. Unsa ito yung gibati sa una?
5: Ang gibati na po sa una, sir. Kanang mo sutungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm.
5: Awi sila yan. Sila yan na kong Power 10 o Jesse.
6: Mm.
5: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jesse. Wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kayo akong lawas. Yuskuro di hilo. Tagabitlan, sir.
2: Power 10 Probio Capsule.

Okay, it is now 13 minutes after 10 ng morning. There you have something from J.R. Shabok. Mga higala, pare-pareho ni Chris Sendero, Gatingong. On his song entitled, Kung Maibabalik Ko Lang. Anyway, pati nag-iabon muna ng minaw sa programang Yesterday's Once More, mga higala. Kung kamo'y pangutanon mga sugid na paminaw, unsa may gusto ninyong maibalik? Diba, kanapitaw nga kung hatagan mo ga chance bitaw kung namoy time machine, mga higala. Time machine bitaw na disposable, mga higala. Kaya isar bitaw yun ninyong mga guan. Pang one use lang bitaw yun. Paita na time machine, di ba? Pang isang gamit lang. Sa may gusto ninyong mabalikan, mga higala. Siguro akong gusto balikan, mga higala, katubi itong panahon bitaw nga gamay pa kayong utang ang Pilipinas. Oy, at least mga higala, kanagwano pang nasudnon ang akong guan, ang akong concern. Diba? Kay karon mga higala, kay matod ba sa kanagwan, masaligan na source, mga higala, dere sa atong nabasa. Okay nga ang utang sa Pilipinas, mga higala, ni atong Mayo Mugala. Okay, muabot na sa 18.55 trillion kapesos, mga higala. Ingana na kanako ang utang sa Pilipinas, ha. Kanagwa ni mga higala, hinungdan ni mga higala atong magpadayong pagpanghulam sa nasod Pilipinas, mga higala. O kanagwa bitaw, o pundo, mga higala, para sa nasod ng mga proyekto de ay na di ay. Asa po ka, ha? Diba? Anyway, ipanikuro po, mga higala, sa Bureau of Treasury, mga sungit paminaw, nga kontrolado pagyapon ang sitwasyon. Diba? At least, kontrolado pa, no? Kontrolado ba? O kaya pa ni kaya pa sa Pilipinas, mga higala, nga bayaran basilan. O kaya pa ni kontrolado, kaya pang bayaran ang mga obligasyon sa Pilipinas, mga higala. Kaya tungod sa nagpadayong pagtubo sa ekonomiya na nitubo di ay. Nitubo di ay. Ay nanggo. Og sa labing daling pagkaistorya, mga suking timamimaw, kita nga kung ikuan, ha, kung ikuan equivalent, mga higala, ang utang sa Pilipinas karon sa matag Pilipino, equivalent ang 18.55 trillion, mga higala, sa tanang mga Pilipino, mga higala, matag usa sa ato adunay kananguhan na adunay 157,000 og 571 ka pesos ang utang nato matag usa. Wa mo ka balon, no? At least ka mo ka balon, na. Diba? Grabe nga ganagawan, mga higala, no? Grabe nga utang, mga higala. Padayon nga pagpangutang
para sa nasudnong mga proyekto. Tingala na lang yun kayong daon. Pero way, kuhan. Bot, asa na padulong. Pero, siguro, tataw naman siguro kayo sa itong, kuhan, no? Katong nanabitay mga buot, mga higala. Kung asa na padulong ng utangan. Di ba, no? Sus, kung mga higala, kining 157,000 o 571 pesos mga higala, kung ako gipautang na. Nanagin ko yung karakuan, di ba? Nanagin ko yung lutig balay, ano eh. O, makakuan na din ko, makapahibo na din kukuan na na. Kapahimo na rin kung kulungan na sa baboy mga higala. Buhi-buhi din. Palitig ka ng kuhan, ha? Palitig manok na buhiun. Abot sa panahon, ha? Lami kayong gaon, di ba? Anytime na magkakuhan, hmm? Tao na yasa man yung kanagano, yasa man yung tao ni padulong yun yun. Asa gigan ni padulong. Kasabot, kasabot pa natong kuhan mga higala. Masabtan pa nato atong panahon sa pandemic mga higala. Kaya kato, kanagkuhan maginto siya, pandemic maginto siya, di ba? Kinahanglan gyud kanang-kano, kinahanglan gyud assistance ang mga katawhan ato mga higala. Pero karon no, pero karon no sa. Daga mga proyekto pero ang kuana na pangutana na nakwan ba? Nahimo ba? Nagkaplano, nagkaplano si engineer. Nagkaplano. Nagkaplano pero wala na kuhan, di ba? Sas, ako yung nakuhan, ako yung naluo eh. Pero kaya, 21 minutos na naglabay sa alas 10 ang takna sa Kabuntagon. Time check, magigala, hatod ka nato sa mga tingwa kabubuton sa MLA na Malunggay with Luyang Dilaw. Food supplement, mga higala. Okay, as we all know, mga sungili pabinaw nga, kining Malunggay, daghan kikay makuha na nino. Makuha niyo, daghan kikay makuha ang benepisyo, mga higala, na maka panambal o makapanalipod sa nakariya mga tungga sa sakit mga higala, di ba? Samutan ni Luyang Dilaw mga sungit ni Paminaw, di ba? Oh, katong kuan ha, katong dili na makahiga yun mga higala nga maglaga pag munggay, di ba? Magkuan pag Luyang Dilaw mga higala. Gipadali na sa ML8 mga higala. Kaya sa JK sa marketing mong gihapon ni mga sungit ni Paminaw, no? Ang kuan gihapon sa Mega Pure. Kikipadali na sa JK's marketing mga sungit ni Paminaw. Aron ikaw makakuag binipiso sa Malunggay o sa Luyang Dilaw mga higala. Binagin ng ML8 Malunggay with Luyang Dilaw food supplement mga sungit ni Paminaw, ha? O available ganyan sa itong sabihanan rin sa Light FM mga higala. Imutang dito sa may Barangay East. Okay, dito sa may Dumaog compound. Nata sa second floor, door number 1, panuktok lang. Nasiya ka na kung dito mga igala. Willing kayo mo entertain si Chris Tendero, gingon man si Tatay Paeng. Ano yung mga igala, no? Si Tatay Paeng, ang tatay nga walay, kuhan, walay apo.
walay apo. Tatay nga walay asawa. Ang tatay nga walay anak. Wapagay uyab. Good morning tayo nga tatay paing. Mag-iita na itong guwanpun dari mga higala. Technical staff dari sa Light FM. Oga, once again, good morning po tayo kang Papa Kibs. Diyan sa may Banabo City. Oga, ingon man sa itong mga gawan ng DJs. So, sa mga office staff dia kang sa itong general manager kang Ma'am Rose Marie Amit Bulfa, and also kang Sir Wolfie Orio. O sa mga kubanan karon, asa man sila karon mga higala, may nga buntag ganyong tanan. O ganyan, ginawad kong okay kaya itong kamunta ako, no? Anyway, it is now 24 minutes after 10 ng morning. And for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Minudo This Time, mga sugid na paminaw. Better song entitled If You're Not Here by My Side. Alright, kabalagya po, nag-nagisang tinderong ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mau pa'y mangutang. Ay, good morning day kang nanay. O kang tatay da sa ubos sa Dumaog family. Usa ka balipayang morning.

0: Nakita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis mestiza lang yan.
0: Cutis mestiza?
1: Oo. Try mo yung cutis mestiza carrot papaya soap at cutis mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
2: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
3: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus, pwedeng imnon, bisan walay kaon. O dili hapdos at yan. Atong paminawon, ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ta bilirin ba pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cornell Jensen usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini epektibo gid kayo kay na lapsik imong lawas og nakita nina sa lawas sa akong mga apo nagdaggo nagtambok og limsog og na iristensya na ay kabaskog gid nga madawat nila sa Mega C.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C, mapalit sa inyong masuking butika.
5: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Kasagaran nga ginahandom sa mga kalalakihan ang aktibong sex life. Apan, unsaon man kung apektado kini tungod sa kakapoy sa trabaho o baka hadala sa panginderon. Well, worry no more kay ani-ana ang Muscle Man nga mutabang kanimo. Muscle Man Capsule, your sexual performance enhancer. Inom lang og usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Hinumdumi usab nga ang adunay saktong exercise ug healthy diet is also good for your sexual health. Inom og Muscle Man Capsule. 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
2: Indang de Pedro, Agalor Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
3: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o clay gel coffee mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Legel Coffee Mix.

Ergo yourself, tune again sa inyong paboritong radio station. Time check mga higala. It is now 43 minutes after 10 ng morning. Alright, and so you can be here. My name is Chris Sendero, and there you have it. Somebody from Jack Wagner on his song entitled Too Young. Ito, ganito ito ang kuhan mga igala. Kanta about sa kanakuhan bito. About sa mga sa heartfelt heartfelt confession confession of regret. Diba? About sa kanakuhan bito. Ganing about sa hinigugma. About sa hinigugma na mga higala nga lagi kay kanakuhan na immature pa kayo sa atong panahon na. Ora bitaw gagi take for granted niya ang iyang partner. But pagkuan pag labay sa mga kapanahunan, medyo kanaguan ayaw pa niya na realize bitaw, uy, kumusta na gato siya ba? Marami daw ingana nga kanaguan, ingana nga higayon mga higala. Ano mga ingana na higayon bitaw kaning nalang din mo kwan si mo bitaw nalang din mo musulod lang din si mo una-una ba no sama ni sa kanta mga higala nga kanagwan na tuyang during his time of kanagwan of his immaturity mga higala okay ang gi-take for granted ang partner na imbis sa maunta itong once in a lifetime nga gugma na iyang gibiyaan. Diba? Magamahay ka na nga na mga suking di paminaw, diba? Kaya nga, maabot na dahil ng time bitaw nga wala lagi nga ito na, magmahimahin na dahil yun. Kumusta na ka-ato siya? Unsa kay iyang kanaguan, unsa kay iyang trabaho karon? Laba na unahan lagi na ko siya, siya baka na unahan pagka unya. Mga ingana na mga pangutana ba? So unsa ka ba kung kami ginagminyo ato? Siguro na nami kanaguan karon, siguro na nami tulo ka anak, di ba? Ay nako. But sadly mga higala kay imo mang nakuan, imo mang nabinuangan. Diba? Imo mang nabinuangan mo to ang imong partner pod nakakuan pod. Naka-realize pod oi, batsin ang ani. Ako rin luoy ani, diba? Ano, hinaut ha, kanaguan no. Wala pa mo ni kanaguan na. Wala pa mo niabot sa inganing kanta bitaw. Ang mga hinuktok na nga, uy, sakto kayong kanto. Katunta siya, okay, kanaguan no. Karoon pa na ako na-realize na kanaguan. Na-love day kayo na ako siya. Diba? Ano mga suking dipamino, no? Kaya matod pa nila mga higala. Matod pa nila mga higala. You may lose jewels mga higala by collecting stones. Diba? Mamahimong mawala si mo ang kananggoan na usa ka kananggoan na unsan ni? Unsan yung kanagawa? Binisaya sa kanagawa, G-Well. Ah, mahalong nga, kuhan, mahalong ba ito? di ba, expensive na G-Well magahigan na. Mamahimo mawala sa mga expensive na G-Well. Okay, if you're just collecting stones, di ba? Grabe to nga sigikag kanagwan na sigikag pangulit ta kanagwan bato mga higala sa kadaghan ni mga kwan bitaw
sa kadaghan ni mong gikumkum mga higala, si mong kamot. Di ba na possibility na nagi mga hulog, di ba? Nagi mga hulog si mong kuan gipangkumkum mga higala. Okay, what if katong nahulog mga higala mo dito ya kanang kuano precious precious stone, di ba? Jewel. Narabaya gid sa kanang kuano. Wala gi kanang kuano, wala gi mga pagmahay na naguna. Wagi mga pagmahay na naguna mga igala. Ayara din nga magmahay kung gano'n. Nanasya sa kanagawa, nanasya sa uban. Diba? Pareyara ko na ng gano'n. Pareyara ko na ng mga gamit, mga sungin ni Paminaw, no? Sa diyang napasay mo, wala ni mugi ampingan. Hangtod, imo naging napasagdan mga higala. Namurag, wala naging kanagawan ba? Wala naging bilib ito para sa imo. Pero niabot ang higayon nga naanas siya sa kamot sa ubang nila lang. Diba, dito pa dahil mong, dito pa dahil mong realization bitaw na, uy, pagkadindot man dahil tumutang nga to. Pagkamaanyag na ba kayo niya, oh? Ganong nagwan ba? Ganong sa una, wala magunag yung pingan. Ah, diba? Kita ni mong importansya sa usa ka butang, sa usa ka tao magigala, once wala na sa imuha. Mao na itinuod yun. Diba? Pero eh, 51 minutos na nakalabay sa alas 10, antak na sa kabuntagon ng igala. Huwag medyo gabi-gabay lang dito itong oras anang sa pagpadayon sa itong panag-uban. Okay, but before na mag-bye-bye mga sugit ng Paminaw, okay, akong ipabalo ka ninyo mga igala, ha? Nga mapalit ninyo ang mga produkto sa JK sa marketing mga igala. Okay, sama na lamang sa Mega Pure Herbal Capsule. Huwag Mega Pure Herbal Coffee Mix mga higala. O gaingon man ang MLA na malunggay with Luyang Dilaw Food Supplement. Okay, maining mga kapsula o mga coffee mga higala. Alang para o. Para malikay ta sa nagkadaiyang bahad sa nagkadaiyang mga sakit. So, wata sana mga higala ha, ang pagtumar sa produkto sa JK sa marketing. O gaingon man. Okay, alang sa mga kalakinan dyan nga medyo ipit na gamay ang performance sa ilang mga misis. Ah, di ba? Okay, kung nga medyo ipit na gigawa niya. Ipit, oy. Ipit, oy. Murag disbalansi na yun yung kahimtanga. O, diba? Mayagay ko sa kong trabaho pero sa kong misis, wagid ko yung mga ano. Wa na ko'y, kuwan. Wa na'y performance. Usahay, maghingos-hingos na lang.

Kada kuan bitau kada kuan kada kuhit kuan kada kuhit tulid. Okay, agabita na mga mister. Pagana sa mga kalalakinan nga nagkuan ha. Kita og tabang mangigala. Ani atong muscle man food supplement for men. Og ingon man ang atong muscle man strong coffee mix. Okay, mo na atong kuan mga higala pang hinambog. Dere sa atong sibyanan mga suking ni Pambinaw. Ingon man sa atong mga kababayenan og mga kalalakinan diha. Nga naka paminaw karon ng atong programa atong naay mga insecurity sa ilang skins mga igala katong mga uneven skin nga daghang dark spots katong bitaw nga mga kababayenan nato dia nga walay confident mga walay confident mga igala na magpataas-taas silang gamot kay ilang medyo dag-om kay ilang mga ilok mga sungin paminaw. Lagamita kini mga igalang atong kutis mistisa carrot papaya soap o ingon man atong kutis mistisa glutathione with collagen soap mga sungin paminaw no. Oh, katong mga kwan na ito dyan, no? Katong mga kikilaan na ito dyan na medyo singtanon, niya mabalaka rin sila mga igala. Kaya kung once panindo na sila, manimawag silang singot. Diba? Para na kayo kanagwan ba? Para ma-boost ang imong confidence mga higala. Okay, gamit na niya itong mga kutis mistita. Kutis mistita. Nangita na manungguan ni mga single na tita niya eh. Atika ko daw! Okay, atong kutis mistisa carrot papaya soap o kutis mistisa glutathione with collagen soap mga igala. Ingon man ang atong case fragrances mga sungin paminaw ha. O para namoy idea mga sungin paminaw, kani siya na kuan mga kaning atong case fragrances mga igala is inspired ni siya mga igala sa mga international bitan mga perfume brand. Kaniya long lasting ang kahumot mga higala kaya buntag hangtod sa pagkabuntag na naapagyapon ang kahumot ba bisag malaban na imong kuan mga higala ang imong sinina naapagyapon ala gamitan ni atong case fragrances and don't worry ha natay mga taste natay mga tester din mga higala. Natay mga tester din yung mga igala, no? Okay, para diligid mo magmahay. Okay, kung basi mabalaka mo nga masayop mo pili, di ba? Kaya nga pag-uli niya sa bali, uy, dili ba din ni maude yung kano? Gusto din ako ang tao. Natay tester din yung mga igala na pwede niyo masimutan, matestingan. Kung okay bagid para sa inyo, di ba? And anyway, mga humot maginitanan, mga higala, no? Mga ito kaysa fragrances. So, di yun kamahaya, no? Well, by the way, ang itong mga produkto, mga higala, inyong mapalit rin sa itong sibihanan sa 94.3 Light FM, mga higala, nga naimutang rin sa may barangay East. Okay, diri sa Rita Dumaog Compound, Rita Dumaog Building. Okay, diri sa may Dumaog Compound, mga higala, at bang lang ni diri sa, kwan? Kining atalier bitaw sa kwan sa Kabas Company gana ay kwan bitaw gana ay hardware mga higala. Okay, mo ni landmark na sa atong station na Atbang sulod lang sa mong gate mga higala. Okay, sulod lang sa mong gate na imutang that is my second floor door number 1 panuktok lang. Di ba? Pagkitaan ninyo si Kristen Dero, hindi si Tatay Paing mga higala. Okay, naragin mo yung dirimo. Andam! Okay.
amda muk amuk.

0: comfort. Anda mo entertain sa inyo. Sama pagid sa mga chicks og dalaga. Mo to mga gala ha. Okay, atong mga produkto ang naghatag og ginabuhi sa atong sibyahan. Alright, okay. Ingon man ang nung lading products mga gala. Wala pa man tayo stocks diri sa kuan no sa atong nung lading products. But hopefully soon. Okay, makuanan ta diri no, butangan ta diri. And diyan sa may panabo mga sungit pambinaw, available kayo diyan sa may Infinite Radio. Okay, ingon man sa Light FM mga gala, diyan sa may panabo City. Okay, pangita lang po ninyo diyan si Papa Kebs, kundili si Mama Rosemary. Okay, and wala kita ikong oras. So, sangala na lang sa kinatibong ang pwersa ni atong sibiyahanan mga higala sa itong General Manager, Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Pagingon man sa itong Operation Manager, may morning day kang Sir Wolfie Orio. O sa itong kauban sa Pikas Lawak. Okay, dere sa Kibawi, o ginoon kauban ato si Tatay Paeng. O diyan sa may Panabo City na si Sir Kevin diyan. Ala, may nga morning ha. O sa ilang mga kubanan diyan, good morning, ganyan tanan. And this has been your DJ, Christian Terra, saying goodbye for now. Thanks a lot sa pagpaminaw. Okay, and gonna leave you a song this time coming from Side A. Their song, itanong na so many questions. Alang atong dagkag mga pangutana. Okay, bye-bye and I love ya. Mwah!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na mi adtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala kay kwarta. Ang programang 66 educational program, mga sex secret protection and its natural medication, ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as Traditional and Alternative Health Laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiit ang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0599-07920 or 0975-136-7220. Ani ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: When health is lost, everything is lost.
1: Okay, sa mga nangutanan na to, mga pinangga about diabetes na problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang inang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon og taba. Pag-isgot ka ng taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Mo to mga pinangga, iya tong barahon. Pag mababara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So, kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So, mo niya, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamil sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato og NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsay imubo nga himong uninyo? So kani siya mga pinangga, una-una maadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa tumang karaang hugaw din. Karon unsa unyo pagpababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinubri na to pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, mababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon, di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. At ara paghimog pakbit. Unya, mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa tawayan. Sa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw, ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lami ang aluto, gata magyon. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butanga ba nimong kalabasa, butanga palya, butanga talong. Pili lang ka puso or dabong sa kawayan. Ana mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so mo na mga pinangga atong mga pag-aumulas diabeteson, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi na mo upat, mo lima. Samot na, niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, aka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjiron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga magkupos ng ini magjerjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung sama, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
2: Ating paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Doklagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doklagit?
3: Alam ni na kuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tas ni ana mo pagkato na mo test kay MC ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyan kuan cancer. So wala mi kay ni doon mi sa imo kay nakadung. Di ako mi magulang di ay dati pa yung ex-kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mo ko yung nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napadi ka pa isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
1: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na tested.
3: Oh, tested na namo ikaw, doctor.
1: So, katugang gi si Kapitan. Sa ito pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Katong babae niya di kay mo, oh. Si Felisa Kumapas. Kumapas naman kumapas. Yan
1: ba na? Ba't yun na stage 3?
3: Oo.
1: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa ka po na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Unsa po isa kita tata Ignacio Labrador? Kidney. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
1: Oo.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doklagit Service.
5: Ay, skabudlay ning kinabuhian ni.
6: Daon sa kamari, talaong pagod sa imong gininhawaan.
5: Nawad anuman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga ipangbati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala kang kihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa inyo mo ng lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pa rin? Asa ba ka nakabaloan na pa eh?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
5: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
7: Serbisyo Publiko.
5: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doklagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Oh, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Love yourself! Love yourself!
1: Okay, so welcome na po na mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, mo niyang programa pinangga sa Doklagit na Naturopathic Clinic. Okay. Alam mga pinangga, ay mong kalimot ha, feel free nga ang itong clinic daily free consultation. Ha? Basta tanawa lang atong page pinangga kay naman tayong mga schedules good kada adlaw kay lahit na nga clinic nga naa personal pinangga si Dr. Lagi. Okay, okay, so karong pinangga at tuta aning problema sa gitag na to bad breath. Kanabang manimaho ang inang ginaginawa. Ang batong bitaw ninyo, kanang muhinga mo ba? Yan ang inyong kamot o ibawong. O niya, ibutang niyo pinangga at tubangan sa inyong baba. Ginawa ba? Pero panghingog mo daan. Ang gabasig di ka kasimot. So pinangga ha, ana si moto ninyo pinangga. Mm, so manay buhaton na to ha, bad breath. Unsay indication? Daghan maguna pinangga gapion. Labi na tan-aw nimo mura mag himat yun no, nagtawhan na kay maho na patay. No? Okay, so ni ara mga pinangga. Kadaghanan ko no anak pinangga nga hinungdan kun dunay mga abscess sa iyang tuk. Manantanaw ni nana daan ninyo pinangga. Mabitaw na amoy na atay regular na visit. Kato mga na idaran na dihan, tigulang na dihan, wa ko katisting o paklining pinangga sa dentist, pagpaklining og una. Dali nagtanaw ni mga ilahi ng gray color ni mga ipon. Naghalo ba? First time pinangga, pagpaklining sa. After sa cleaning, imo na siya pinanggang himuon twice a year or every 6 months. Mga pinangga, pero di na gipakalimot. Ang natural, ang normal pinangga, mahumantag kaon, mahumantag inom, dili ilampas o 30 minutes, mag-toothbrush na ka. Labi ng inasukaran, may asin. Mupilit na maguna sa imong ngipon, pinangga. Ang mga tartara na, mamilit na. So dapat, wala pa'y 30 minutes, ato na ng toothbrushan. Di man gi-require na na'y toothpaste per me. Basta imo nang mamumog, mabrasan na nimo mga pinangga. Inom kag kape, o pag mag-inom kape, after few minutes, pag-toothbrush. Maka-inom kag soft drinks, pag-toothbrush. Maka-merenda ka, pag-toothbrush. Unlimited man ang toothbrush, anong 30 man yung takulan na ganyan tao, ay? Manutbrush, ha? So at least karon, nahibalo na mo unsay principle nga no mag-toothbrush. Labi na gyud magabi siguroha ang toothbrush. Kay kita ra ba mga tulog magnganga ra bata matulog. Kanang panahon mo nganga, oy, naa may bakterya imong baba, dito manulod pinangga ang kagaw. Mao na nga daghan tag sakit bation sa pagnganga lang. Hey, so ari na ta pinangga ha, mao na ha. Dunay abscess sa imong tooth or dunay sa pinanggay sakit nga bulimia. Common cause kay pinangga sa magbad breath, walay toothbrush. O, mga panos mo na imong laway din ang imong kiki. Nga, sunod ka ng sakit nga constipation. Muna pinangga, aday, ang normal yun nga bawil bubay. Kada human na tugkaon, pamahaw, panigto, panihapon, 24 hours after, ilabay na pinangga. Gitawag na sa English of waste matter. Mauna siya mga pinangga, ha? So dapat makalibang ka 3 times a day. O muhanjo ka kaduha sa isa ka adlaw. Ang tama yun katulo. O manubra mas maayo. Okay, ilanan po doon ng manimaho ang baba pag ang tao diabetison. Diabetison mga pinangga. O niya, katupong mga dry mouth, mga ugag baba. Manang ay mo kumbiyansa magbababa ay ha. Okay, ang babae pinangga, daghan man sila baba. Mawagan ay mag-uga delikado. So pag baba yun nga mouth, ang mag-uga mga pinangga, kulang raw ng lips to lips. Para magbasa pinangga ha or kulang ginagtubig every 1 hour 1 glass yun nga liquid atong mainom ha tubig milaga or mga fresh fruit or vegetable juices usahay pud og duna kay gum disease manay mo kami hanagan nimo mga daot sa ngipon ipaibot na pinangga labi na nga ibangag mubaho man ha maturn o pinangga inig lips to lips diba o nya kato mga tao nga di kay mahilisan dunay indigestion. Doon ay mga infection, mga pinangga, ha? Abot pa pasabot ba? Katong doon ay mga sinusitis, magbaho man ng baba. O niya, katong doon ay mga lung infection. Ubuhon, tibihon, munyahon. O niya, katong doon ay mga liver disease. Mani po din ni pinangga, mani maho, ha? Mga taong, doon na sila'y lung disease, doon na sila'y mouth ulcer. O niya, pinangga, labi na sila pinangga, doon ay, kuwani siya pinangga, kanang dunay periodontal disease mga pinangga. Adto na din mo sa dental clinic niya. Diris dakmayan sa Davao ang akong partner diri si Dr. Bernardo. Kana mga pinangga kay buutan na sila muda mo atin man si Dr. Ruben o si Doktora Edith Bernardo. Muna mga pinangga no magpaibot ni gipo na ano may libre nga tambal for 1 week. Muna mga pinangga ha. Okay, katupong mga tao nga dunay poor oral hygiene. Ano ha? Kabalong sa mga limog-mog lang doon. Kabalo dahil mga pinangga. Labi na si ikaw, karnigusda. Puso, mana mo ba? Labi na ginunaunan. O niya, katupong mga tao pinangga nga taas o kreatinin nga doon ay itag na itong mga kidney failure. O doon ay may tabo. O niya, katong doon ay mga liver malfunction. Katupong doon ay mga disorders ilang metabolism. no, na yung mga sinusitis, o doon ay mga tooth decay. Mo doon ay maitabo, pinanggang bation, ha? Nga, mo resulta, pinanggang bata. Ay, subhaton yung pinanggang. Inig toothbrush, gamit sa mo pinanggang salt. Ordinary salt, pwede po itong iodized salt. No, Epsom salt, mga pinangga, o kanang gitawag na ito, Himalayan salt. Kana pinangga, imuan ninyo, i-toothbrush na para maghabwa itong mga hugaw laing baho. Ikaw, pirmo, malasahan, mamabaho ni mo. Inig, inig toothbrush ni mo, mga pinangga. Okay? So, hala, muna po na pinanggay mga timailhan o paagi sa pag-care. Ano ha? O nga, pinangga, kalamir, ganun, bagong i-toothbrush ano? No? So, hala, sige mga pinangga, dili barado imong mga gums pinangga. Okay, hala, sige. Padayon ta mga pinangga sa next episode na to inyong atangan mga pangga. Okay? Hala, sige. Hab kay lami yun po no pinangga mo kaog nakatulgang ang brush eh. Kaya nagingon pas awit sa mga bata, malinis na mga ngipin, masarap kumain. Diba? Okay, hala, sige. Bye-bye.
7: Kay Dok Langit, kasangga mo ang langit.
1: Mga pinangga, ikatulo na ito nga panghampol para sa mga piang, mga hubakon, mga pinangga, panuhuton, ang gitawag na ito, sweeties or sweetie, mga pinangga. Ang kanabang naibungan ang murang karamputan o dagway, balibuon ng bunguton. O, gyapon mga pinangga, imo gyapon ng halubon, pwede di argos kayo, standila ba? Magsunog kang papil, imo halubon pinangga, dinit-init pa nga imong ihampol na, ha? Maog gyapon, kada oras, kambiyuhan sa di pagka matulog.
10: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Dok Lagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong banag i-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dok Lagit?
3: Alam nina kuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tapos niya na, pagkato na mo sa FPMC, kayo mo siya, kay stage 3 naman to iyan kuan cancer. So wala may kay ni Dol, misa mo kay nakadun. Kaya yeah, kung magulang di ay dati po yung ex-capitan sa San Antonio, dati po to diri sa inyo ha.
1: Ah, mao. Mo to yung nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napati ka to ng isoon pa yun niya. Mao, daghan ni sila isoon.
1: Daghan na ni siya. Sa ato pa, tested na tested.
3: Tested na namo, ikaw doktor.
1: Katubang di si Kapitan, sa ito pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
3: Godofredo, Labrador. Ang babae niya di kay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
1: Bato yung na-stage 3.
3: Oo.
1: Ang Labrador Kumapas
3: po siya. Dahil po isa Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. Kidney. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
11: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
12: Dok Lagit,
1: servisyo mong, servisyo mong, servisyo mong. Okay, so welcome back mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa mas ano. Dirita mga pinangga sa Dok Lagit Naturopath Clinic, mga pangga. Okay, so kuhan siya mga pinangga at tuta sa kanang tiwaso ng tugisgat ang general causes of cancer, ha? Part 2 ni sa pinangga. Ito na ta sa ikaunom. Kaning gitawag na to commercial oils, mga pinangga. No? Or commercial fats, pinangga. So, ang commercial gani, katubang mga rancid o kanang heated, mga pinangga. Rancid o kanang heated na oil. Kanabang baratuhon gud nga mantika, god? Mga pinangga, ha? Okay, gitawag na siya mga pinangga unsaturated. Gitawag na siya saturated fats pinangga or saturated oil. Kumon maguni pinangga karon coconut oil o palm oil. Kana sila pinangga ang process maguna na paghimo. Giagig init. Bintaha ang palm kay wa gibulad-bulad sa dapligarsada. Mas hugaw ning mga mantika mga pinangga nga gikan sa gikas lubi. Tanawa gud asa gipambulad. Giunsa na pagpauga mga pinangga. Okay, so mga pinangga, naigitawag na ito ka ng healthy oil, no? Oh, pinangga, ha? Katong mga non-cholesterol or free cholesterol pinangga. Basta ang gitawag na ito ka ng saturated oil, ka ng gitawag na ito mga heated oil pinangga, ka ng baratuhon ng mga mantika. Okay, so napuyuban nga, magamit pag yun sila o ka na bitang recycle oil. kanang mga namaligya din nagmaruya, mga pilipit doon at bangkal, mamalit mo na sila mga sikanhan nga oil gikan sa mga buyog. Dito ilan ni Makmak. Dito na sila pinangga, katong ilang ginalutuan ng mga chicken joy. Ang oil kay ilaraman na silang pilara na kagamitan, ilan na din ang ibaligya pinangga, use oil ang tawag na. No? So, pinangga pag ang oil na overheated, heat na daan ang process, cholesterol na klase. Unya ila pag yung gi-pritos balay, unya og di mahurot, taguan na pod, ug maiprito na pod, mga pinangga niya, tanaw nyo na mga pritohan ang dinagmaruya sa mga nanindagmaruya mga pinangga, walay kambyo-kambyo ang ilang oil. Pag-abot ka bulan, sa laon, Romana, kadaghan na makikitom-itom. Sa laon o duha kasi mana, ilang sa laon, ibalik lang gihapon. So, mga pinangga, gitawag na siya katong commercial o kanang heated oil, ha? Manginangga, hinumdumi, tanang bukol, bukol ha, paminaw mo, tanang bukol pinangga, nagsugod na sa pagkaon na to ng mga oily and fatty. Bisag vegetarian nga, sige prito, sige gisa, o ilaing nahibawaan. So, mga pinangga, munay mo himo o lapot sa dugo. Then, musirkulit mo na tibok lawas. Then, maglatch na siya dito, mabilin mo na dito sa utok, sa mata, sa ilong. Mabilin na pinangga, dunggan, baba, liog, o daog dito sa kasing-kasing, naog dito sa atay, ato dito sa abdo, ato dito sa daghan, naog sa prostate, matris, muhapit pagtutoy mga pinangga. Then, mga naog dito sa mga joints, mga pinangga, unya sa muscle, munang muhimo siya pinanggag inflammation. Binimoy, mura naman nagbugas, hanto nahimong cyst. Pinangga, hanto nahimong bukol, ha? Naghimo siyang gitawag na to, hala, oy, naiuban, nahimong pulip, naiuban, na gitawag na to, o kanang gitawag mga pinanggag lahi-lahi ng mga bukol, ha? Cyst, mayuma, goiter, muna siya pinangga. Okay, so, muna ang unang hinungdan. Okay? Unya, naapag yung kay daghang mga animal, mga dairy products pinangga, gisamutan pinanggag padako. Unya, katong mga heavy protein, mag ito'y grabe. Kay kanimanggong mga pagkaon garo, mga manok, mga isda, dali kay managko. O pinangga, tinga, 45 days, dako na kay manok. Karoon, naapag yung day mas ni us-us pagidaw, ni grabe. So, mga pinangga, ang hormone nga ginapakaon na mo'y nakapadako, karoon, o doon na kay bukol pinangga, dali na siya budako. Labi na kanser niya, kaya ipakaon man na silang steroid, mong ito'y makakanser ang mga pinangga. Okay, so hala, unta, nasabtan ninyo mga pinangga, at least makasabot ang nung dili ta mga on. Dili kay pag-ingon ni Doc Lagit, bawal ni bawal na, bawal ra. Pero kani, amo gining ginapasabot sa inyo ha mga pangga. No? Kaya nagtuo magunmi nga daghan pag yung mga health conscious people. No? Kamong walay mga tinigom din ha, bisag na'y tinigom, kada ka o bawal, paglahi mo alkansya. Iyawat na lang pila ka bulan, pila ka tuig mga pinangga, daghan ang sulod ang alkansya, tama na po ito ipanambal or ipaupira. So, sunod, doon ay gitawag na ito kanang dietyl distrol, mga pinangga. Sunod, explain ko ni. Then, sunod, kaning mga hormone contraceptives. Kana mahilig o mga pills, mga implant, di ba? Mga pinangga, daghan ha? Sagad yun sa mga pills-pills pinangga kanang naga-contraceptive kay kuno, gitawag nila family planning. Pero muingon ko, grong nga classes family planning mga pinangga. Kay kanira ba pinangga ko at kanira bang mga hormones, dili manin natural, gika manin hayop. Gika hayop mga pinangga. Kunya, mauhag ko sa mga nagbasag Biblia, no? Mga pinangga nga, tabangan ang taon nyo pagsabot kay kada araban na yung family planning, layo man na sila sa Bible teaching mga pinangga. Kaya ang Biblia, ang teaching yun sa Biblia, temperance yun, pagpugong ba? Sa pagpugong nga na dok, nga abin yung pinangga, tungod sa mga tao nga kanang hingaon o kanang animal product, ang ilang body temperature pinangga, ang ilang behavior, animalize po na mga pinangga. Animalize. Muna mga pinangga, bintahang iring kay ang iring season-season raman pinangga magjerjer. Kamagsige nagsingit-singit o na yung malibad po itong babae usahe nga tomorrow, diba? Mugos yung iring o na kanya sadista para ba yung kayo kay mangulata bago mo jerjer. So muna mga pinangga, nahitabo sa mga tao karon nga ginatudloan lag family planning, nagamit sila mga oral contraceptive, diba? Na yung mga implant mga pinangga, na yung mga pills, no, magkabot sa laki, bisectomy, babae, na igitawag nilag ayudi. Siya, ikaw dok, napugay ayudi nga ginatudlo na, kanang inigutog dagan. Oh, that's ayudi. So, mga pinanggaan na siya, no, kung mukos gini sila pinangga o bukol, matris o tutoy kaysa reproductive man eh. Munang di mo matingala nga, tingala ka karun bata pag ipang mayuma na. Sa una, hain bagoy mayuma good sa una. Kung na imang ka mayuma sa una, pinangga, katong mga tao nga, grabe ka mga heavy hard worker mga pinangga. Oh, so karun, wa na. Kana sige gamit niyo mga panty liner, sige gamit niyo napkin, makakontribute maguna mga pinangga ka ng unhealthy sa inyong mga reproductive. Oh, mo na mga pinangga. Whereas karaan sa una nga, hapinan lang ditog noog mga pinangga, mangita ditog lampin, kung kusog pinangga mudugo. Wa makailang mga karaan sa una napkin. Karon pinangga kay kumon na. Babae, gamit ng panty liner para perting hubaga tanawon. Dugdo kayo, musuot na yung silag mga leggings pinangga para iniglakaw-lakaw, mura silag na stick-tok nga bugdo kay gatubangan. Oh, pero pinangga, pangdaot na sa reproductive organ sa mga kababaihan, ha? O, tanan pinangga nga contraceptives. Ang tama ginunta pinangga, ang alternative ani pinangga, gitawag siya ka ng, bisan sa mga nag-alternative practitioner, wa man mo to o ani, wa mamuhi mo. At turo magyapon sila sa dili alternative. No, kanang gitawag na to pinangga, Bible instruction mga pinangga nga calendar con written method. Kaya nga naman, sa calendar pinangga, ginatudluan ka dag temperance. Munay Bible teaching. O, mga pastor, mga pastora, kumusta man po ka mo? Hindi nyo po puning gi-apply. Ha? Eh, mo man yung pag-tudlos Biblia. So, muna, ha? Muna pinangga na sila'y written. So, ang paagi sa written, basigwa mo kabalo. Pinangga, 7 days before mag-abot ang inyong regla. Unya, dok, wa mamay kabalos pizza. Kanang nanay hormonal changes na maglain ang inyong tutoy sa di pa mo riglahon, kana pasabot ana, safe period mo ana. Muna yung magsugod na magpajerger anang tungura. Unya, pagsugod sa pizza, sa rigla, pagsugod ha, yung uban mo iha paghuman man, ayaw bali ha, pagsugod o rigla, sa to pa 7 days before, pagabot na po pinangga sa ting rigla, padayon, mayon ng jerger na kutob 10 days. Maunay safe period. Gitawag na calendar method or rhythm method. Pagka 11 days, mga pinanggawa na. Bahin lang good mo, duha kasimana way jerjeray, duha kasimana nga jerjeranay. O diya, magkamagkanta-kantag araw-araw, gabi-gabi. Kay di mabuntis pinangga. Okay, so hala. At ito ta mga pinanggas, siya mga pinangga, kaning gitawag na tog hydrogenated oil. Mga pinangga ha, parehas na to pinangga sa kuan mga pinangga commercial oil. Sunod kaning gitawag na to og refined sugar. So ang refined sugar mga pinangga, brown sugar, white sugar, magic sugar. Although gikan na tanan sa sugar cane sa tubo. Pero ang chemicals nga gibubo para mahimong puti nga sukar, motoy makadaot. Sunod bubuan na pug lahing chemicals, mahimo siya mga pinanggang bitsin. Mga pinangga, ikatulong bubos chemical, mahimo na karong pinanggang magic sugar. So, na alternative na, no, motoygin ko na ito pinangga, na molasses, na binagol, na kinugay, o ka na, sunod na, natay koko sugar, na kusugay karong pinangga, ang itawag na itong stevia. Dagang stevia, honey. So, pag itawag yung alternative klinika, kahipalo ka unsay pugi. Di kay patuyangan ni mo mga pasinti gamit anang makadaot. The real nga naga-practice og holistic healing. Wala ginaihangyo pinangga. Daghan bito naga-alternative medicine. Mutang kami naga-practice holistic healing. Dok, pwedeng isda sometimes. O, little. Dili na tinuod nga mga holistic healing mga pinangga. Kaya nagatunog holistic healing, ginatunan nila from cause to effect. Di man gani advisable, siging gisa, siging prito, unsa naka ng animal product din ha. Pirti magiging ng animal na. Oh, kita o bito ng animal product. Oh, kaon lang mo gamay lang, gamay. Pero pag tanag nanay cancer, ayaw yung kaog nanay cancer, tanawa. Pag wapay cancer, pakanon gamay para mudako ang cancer. Mudeposit ang kolesterol. Oh, muhimo pa siyang fatty liver. Oh, pang nanay cancer, ayaw na yung gamit. Ngunang kay Dok Lagit, wapay mo'y cancer, di na mo pagamiton. Kung na may alternative, so naman tayo mga healthy oils. olive oil mangyud pinaka safety kay mo, prito mangyud mo. No? Pero tungod sa kamahal sa olive oil, mo nay mo tudlo ninyo nga di na mo magsigig prito. Okay? So, mo na mga pinangga, okay? So, ato sang i-push mga pinangga, no? Kay ginakat man ato nitong program para sa pinangga ang tuyo ani pag-push. Okay?
0: Pag ikaw healthy, ikaw sexy.
5: Grabe ang imong kaguolog problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian. Ayaw ka na paundayuni. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit nga puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga maoy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Oh, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Bawal magkasakit!
12: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
1: Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshoot, shooting sa gitawag na kog nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaninga to ang gitawag kog tiyan. Itawag man ni sa pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag. Gitawag na to pinanggag 4 quadrant. 4 quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag boundary mo pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa to gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Kunya pikas pod, left upper quadrant, kunya left lower quadrant mga pinangga. Arita karon kung dunay mag trouble, una-una sa kanang across linya pinangga sa pusod. Nagi kag left to right mga pinangga, pag mauna siya'y magsakit, matod pa pinangga ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, unya sa imong gitawag o kidney, na kidney disorder. Then, usad na sa mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease. O musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga. O katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod nga area ha. Inya mudaga na sa pinangga paingon sa right, paubos sa right lower quadrant mga pinangga. Sa Bisaya pa paingos bugan. Gikas pusod paingos bugan ha sa tuong bahin sa tuang tiyan mga pinangga. Basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinangga nga giapaki sa iyang appendix. Naa siya'y appendicitis or mga tao mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod, paingos bugan pinangga, di nagay mahikap ay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga o giapaki na sa pinangga sa aniyang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung kaglobe, ay piyaro gata, ay numa. Kung naa ka din high virgin cocoa oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maudaw na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease, unya doyan doon ay diarrhea, unya naa siya gitag diverticulitis. Muna'y pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer, na binagmagkalibang nakagdugo. Unya, katupong mga lactose intolerance mga pinangga, nga babae nga doon na sila gitag na tog left ovarian cyst, pinangga ha, paingon na siya sbugan. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya, katupong doon ay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya, katupong doon ay mga uterine, fibroid, or polyp mga pinangga. Sa ilang matres o sa ilang itawag o kulot, magsakit ng sawala nga ubos na bahin, maudaw na siya pinangga ang buot ipasagot. Karon sa ubos na bahin, pero ato napunta sa right side. Right side mga pinangga, muna ilan na nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis, katupan mga tao hindi magudhing alibang. Unya, sunod pinangga, doon na sila doon na mga pinangga sa right lower abdomen pamanta mga pinangga, no? Unya, katupod ko nung adunay gitawag na to og mga polyps, maugyapon mga pinangga ang natian. Okay, kana ha? Sa right lower abdomen. Karon sa katas ibabaw, sa upper abdomen. Direta na po musugod sa left side mga pinangga, no? Sagad magsakit na, labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong nag-heartburn. Nag-heartburn mga pinangga. Naglisod o ginawa. Sigit panuntam, ha? Unya katupong dunay mga hernia mga pinangga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome, no? Pinakangat, sigit kalibang, no? Unya mga pinangga, katong mga taong dunay peptic ulcer. Muna pinangga ha, right upper abdomen. Okay, naugta pinangga sa tutabalhinta sa pikas. Anita mga pinangga sa gitawa, ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon ato na punta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinangga, ha? Kanangyarod, ang right upper abdomen, muna may itong mga ribs. Gusukan dapit pinangga. Kasagaran na pag right nga area, sa gallbladder na o sa liver. Nga area mga pinangga, ha? Labinag na ihalo butod-butod kana mga pinangga, fatty liver, gallbladder stone, or doon na siya pinanggay liver problem. Labinag medyo maggahi na mga pinangga. Either liver cirrhosis bakod siya, muna iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga, bisan asa naman ito, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinangga nga doon na kay gitag na ito in demok trioses mga pinangga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po'y gitag na ito internal injury. Labi nagnadisgrasya ka kanya ito. Ang napaod mo pinangga, kana ang deng imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinangga. Uy, bantay ta ha, kaya basig doon ay internal injury. Niyag napasagdan nyo pinangga, naadya na himo dahil siya inflammation. Paghubag pinangga, pagbukol. Kasagaran po sa mga tao mga pinangga nga doon na sila'y indigestion. Maupo daw na'y batikon. Unya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinangga, no? Nag-miscarriage. Unya, sa mga tao nga stress kaayo. Kung nag-stress kami mo, sige kaon, pero mahitabo, magsakit inyong tiyan mga pinangga. Magsakit ang inyong gitawag. Okay, so, muna mga pinangga at isgutan ka ron about aning atuang gitawag o abdominal pain mga pinangga. Ha? Sa nagkalilahi yung area sa kuntiyan. E, sa ato, nabibisaya, basta mo yung lakad, agasakit akong tiyan. So, wala mga pinanggay identification. Sa tuuba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So, at least karon, naanamoy na sa mga.
10: paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so maayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Doklagit Naturopath Clinic. Ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doklagit?
3: Alam ni na kuan nga tested na namo kay rihang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tas niya na mo pagkato na mo test kay MC ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyan kuan cancer. So wala may kay ni do mi mo kay nakadunok. Di ako mo magulang di ay dati pod yung ex-kapitan sa San Antonio. Dati pud to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mo koy nag-refer sa inyo ha.
3: Oh, napadi ka tong isuon pud niya. Mao daghan ni sila isuon.
1: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doktor.
1: Katugang gi si Kapitan, sa pangalan ni Kapitan?
3: Gudoprido.
1: Ah, si Gudoprido.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Ang babae niya dikay mo, si Pilisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
1: Ibatoy na stage 3.
3: Oo.
1: Ang Labrador Kumapas
3: po siya. Dahil po isa kapwa niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa'yo mo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio
3: Labrador. Kidney.
1: Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
1: Oo.
11: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.
1: Hey, welcome back mga pinangga no sa atong programang Health Guardians para sa masa. Makauban na po ninyo ang inyong tigpangga mga pinangga no si Dr. Geoffrey Lagit no. May lain-lain nga doktor pinangga tigpangga ninyo. Ang uban, daghan na po nagagamit ang pangga, pero hinaut na tinuod po silang timpangga. Okay, so mga pinangga, arin na ta. Wala na akong mabutang ipila-pila na ni ka-part mga pinangga, no? Nanata sa part 5 mga pinangga. Kaning general causes of disease and cancer. Sunod na ni pinangga, kaning gitawag na to o mga contaminated water. Kana ang water yung pinangga, naisgutan naman na to ganiha, no? So, ang water nga maigit, katong sa bukid doon ta, nga flowing ba? Flowing mga pinangga. Mabit, abisan maligo ta, mas nindot mamaligo kag sapa, basta kay nindot na sapa, nga wapoy pikiri dito sunahan, ibabaw. Abin ninyo bito mga pinangga, kaning sa inyo mga naas bukid karo mga kapitan, kanang inyo bang na-assign sa health ba? Ipasurbi pinangga, naamoy mga sapa, dilihin mo ang, dito mo agas ang CR, dito mo agas ang mga drainage sa baboy, drainage sa manok, paingog sa paayong intawon, no? Daghan kayong nanginabuhi ang sapa mga pinangga paingog sa ubos mo po ginaginainom. Pero mainom yun ang tubig sapa mga pinangga. Okay nga naman, muagi manas mga bato o yuta ang tubig, i-absorb niya itong mga bakterya dito. Tanawaran ng inyong mga kuan, kanang, kung sa'y tawag aning mga masin-masin pinangga para sa mga tubig. Tanawa, nanay bato, lahi-lahi ng mga bato, o niya na'y uling. Kaya yung uling may grabe mo absorb bakterya mga pinanggag poison. Mamali na at anawa, pila ka ba ito? Liliargo ng inyong mga filter. Kanang filter mga pinangga, tanawon sa isulod, bato o uling. Mam na mga tubig sa pa, mga gish, mga bato, i-filter to niya. Mam na mainom ng tubig, labi na, ako diya, mainom ako diya pinanggas at tumig mga lanaw kurang, agikag sa pa. Mam na mga pinangga ha. Tilaw, itang agian, nag-ihi, anak pa yung sapa. Okay. Napay mga laway, ba-ba, usay pinanggang may panukbras. Diba? Anak pa yung sapa nga, na-filter na pag-ayo. Yun sa ganyan pag-una-una. So, pinanggaan na ha, kaya kanya itong tubig kasagaran contaminated, mao na to'y atong mga remedyo. Mas maayo pinangga, dala na mo butilya sa mineral, ipasalo ninyo, kuha adayon, ayaw ipabulad o ginit. Kundili, pinangga, o bang ginapabukalan ng tubig, kundi katong isalo ninyo gabi eh, pahungawon pinangga magbuntag, diha ninyo gamiton ng water. Okay, ika 25 mga pinangga, kaning mga aluminum utensils. Kung saan yung aluminum utensils, kaning atong mga kaldiro ba? Kaldiro, nainipis, kasirula, ang tawag. Ang ilana sa aluminum utensils pinangga, kay inig kabuntag sa'yo, daghang molds na manggawas, pati ng kasirula, daghang molds mga pinangga. So, mo ito pinangga, gitawag sa chemistry, Al plus 3 equals aluminum oxide. Mo na pinanggay makakanser sa kaldirong aluminum. Bisan pag unpolished rice, nilubok humay, imong gigamit, red rice, black rice, kaya ang imong kaldiro, aluminum. Imong rice cooker, aluminum. mo na mga pinanggang makontribute og cancer. So, pero may alternative. Basta kay Dok Lagit lagi, lahat may alternative mga pinangga. No? Okay, sandali. Okay. Okay, so mga pinangga, padayon ta ha. So, unsay alternative mga pinangga sa alumin? Ayaw ipanglabay inyong aluminum na kaldero. So, kanang kaldero mga pinangga, di ba, nausuron nga kaldero. Ang tama mong ng kaldero, ang takatong kulon. Kung kalaan ba nga nangingon na clay pot mga pinangga, kulon, palayok sa Tagalog. Sunod na natay dagang stainless. Ang ilahanan sa stainless nga pure, pagdala mo magnet, dili gani mo pilit ang magnet. Mabato? Muna stainless mga pinangga. Kana ha? Unya, sunod mga pinangga. Sunod mga pinangga, kwan is ya. Unsa ba tong magnet po? Pilit, dili. Sige, balance lang na. Okay. Narambol sa kung nauna. Mga pinangga, muna ha? Sunod na tayo gitawag na itong mga katong glass Pyrex. Nya, daghan na marun pinanggang mahal kaayo. Kanang titanium. Ano ka na ginahimong pako si aeroplano ba? Muna mga pinangga, din karoon na may mga non-stick. Ang problema rin sa bang, kaya na may mga chemicals lagi gud. So, pinangga, inyong himoon, kaya tuyo na ng non-stick para mo prito ka, di mo pilit. Kung saan yung paghimong natural nga non-stick, pinangga, unya, una mo yung non-stick, mga aluminum, ay mo pagamitan ng luwag mga pinangga, kay makuskus man tong aluminum. Ang gamito na to, kanang luwag na karaang bakawayan, daghan namang mga kahoy rin na luwag. Mga pinangga, ha? Okay, insay buhat kong para mo non-stick. Lungagi permig saging. Diba, mulago man ang sulot? Ayaw istiluli pinangga ang inyong kaldero. Pasag di nga mo itom. Kung kalaha, sangagi o bugas mais, mo itom man ang kalaha. Sige, lungagsag, diba mo itom ang sulod? Dapat balihon ninyo karon. Ang gawa sa kaldero ang puti, ang sulod ang itom. Amo na yung mga tama pinangga na paagi, mga alternative na. Kaya guwa mo ipalit stainless na mo'y tanawag mo itom ang sulod sa kaldero. Di na wa ngay molds magawas, diba? Tama ang doklagit. Sige, so wak kabalo pa ito masa ninyo. So muna mga pinangga ang mga alternative. Muna pinangga kay Duk Lagit, kasangga mo ang langit, di ba? So mga pinangga, niyara. Niyara ha, muna sa aluminum ha. Pero katong inyong mga nipis mo na inyong kasirula, ayaw na na. Butangin na na pinangga, punduhin na lang nagbugas din ha. Okay, so galabinag, magluto mo na, paksiw na isuka, grabe.

0: ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
2: Okay, so arin na tayo mga pinangga. Ito na lang kapinang pinangga. Grisipi siguro ni kada hisgot na tugulay. No? Ikasikan porsyon mga pinangga. Muna ito hisgot. Abin nyo ang double pinangga. Nindot pinibutan. Una, inyohan niya siya pinanggang lapuhan. O niya, ang sabaw ayaw ilabay pag ikaw diabetison. Inumunto ni mo. Karon, samuan ni mo kutro kay imo manggulayan. No? Pirmiro, magpuga, manggaling mo globe ang pirmirong espiso isa kabaso. Ikaduha pinangga, pwede nagduha kabaso. Mauna to'y imong iluto dito sa imong dabong. Inigbukal ani pinangga kay humok naman kong dabong. Lunuran na ni mo pinangga kumplito ng lamas. Kung sa'y lamas na gusto ni mo. Basta ang lamas magdalaglami dahil bubuan ni mong minanggag pure gata. Hindi mapalo mo to, inibukal, bubuag pure gata. Ang gata mga pinaga, makabukal siya kaduha. Mas mayo imo ng palungon. Para tamis-tamis pang gata mga pinaga niya. Dili siya makakolesterol. Iwa man di palungon.
3: So wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayo pagpaminaw.
4: Dok, kaysa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
0: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general checkup and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina, PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

nga unto ka natong tanan, ania kita karon mismo sa Barangay Lapas Carmen Davao del Norte, aron na batin kita tiningning kasanag 17th anniversary. Dadi na doon na kita yung mga kaiksoon ng mga Muslim o mga Kristiyano sa nagkadayon-dayong lugar sa Mindanao. Aron mo atin niining maong kasanag founding anniversary. Ang tumong tinguhan niining mga kabida, aron pakusgar ang suporta sa atong mga Mindanaons pinagi sa pagbatok sa korupsyon. Og ang tumong tinguhan po niining mga kabida, aron hibalan sa katawahan na adunay usa ka non-government organization kun NGO na nagabatok sa korupsyon sa gobyerno. Kini sila na grupo mga kabida, dili sila maingon na sulit kun unsa man ang ilahan ining na tumong tinguha na masabtan sa katawahan ang ilahang krusada aron na dili na og batukan ang kiningniang korupsyon. Kaya matod pa sa ilahang founder na ang ilang tumungog tinguha ang kiningniang pagbato sa kriminalidad o katiwalian sa gobyerno. Ang tumungog tinguha nining mga grupo sa kasanag ang pagpasabot sa katawahan aron mauban sa ilahang kausa. So mga kabida, ang ato pong una-unaon karon ang sistema sa atong gobyerno, dili na gyud maayo mga kabida. Kay gani, sa sinado pa lang, dili na nato masabtan kung kinsay tinuod o kinsay legal na ispe kung na Senate President. Pero, tungod sa pagmandato sa atong Presidente, PBBM Jr., na makayong tagwa, why direction? Why direction na panggobyerno po sa mga tao ni Alsa na yun? Gani mga kabida, atong nakita ang pagbaktas sa atong makaigsoon ng INC kung Iglesia ni Cristo. Busa ang panawagan sa ilahang ministro na ubanan, kuyugan sa ilang kausa aron ang maong administrasyon mumata kundili mukanaog na lang sa pwesto. Kaya di naging masabtan mga kabida. Ang atong nasod Pilipinas karon, wala na, grabe utang, niabot na og almost 19 trillion pesos ang utang. Kung atong sumahon ka na mga kaigsunan, ang ato palang mga anak, apo, o karang lang gibuntis na, aduna na dakong utang, nagi atubang. Kung saan lang kahidagan sa atong gobyerno mga kaigsunan, kung magpadayon kining liderato ni PBBM, na diin ang kontra sa administrasyon, kasuhan mandayon. Orbida, di na yun masabtan. Kaya matod pa ni Brooke Caloy gani. Kaning nasa gobyerno karon muagi kini og SGG. Kaya tungod kining gaba-gaba manggod, dili nato ni masa, di nato ni kita dayon. Kung dili ka, igo ra kining muabot na dili magsaba, murag gaba ba. Muna yung version ni Brooke Caloy pahota na SGG. So kini karon mga kabida, hindi natong isaksihan karon na pagsilibrar sa ika-17 ka-tuig sa pag-founding anniversary ni nga kasanag group, kini nga non-government organization. O sa kini ka-grupo na diin, sa wala pa kini na himo na grupo, ang kiningilahang founder nagahimo na kini o ganang kiningisip peace negotiator between the government o sa itong mga kaigsunang nasa na sa o, laing linya sa ilahang pagtuo. O nahimo kining umaong grupo sa pagpaningkamot sa matag-usa ka-opisyal na din naagan ni Direktor Nakita si Attorney Hinlo. Ang kandidato ba niya ito pagka senador sa linya sa Maduterte sa PDP Laban. O giya pong ipamahayag o katong nadungog na ang tumuog tinguha na ining maong grupo ngora yun ang pagbatok sa korupsyon o pagbatok sa kalisod aron kining nasod Pilipinas dili na masugamak sa dili mayong leader kung dili ang gusto nila kung pwede suportahan nato ang Duterte. Kaya ang Duterte manggod atong nakita ang ilahang programa isa nini kining build. So karon atong nakita na ang programa proyekto sa Duterte busa
inigrupo ha, ato yung masabdan na pro Duterte ni sila. Kaya ang tumong tingwa magod, anti-corruption, batukan ang corruption. So, muna ka na karoon mga kabida, kaya atong paminaon ang mensahe sa founder sa maong organisasyon sa kasanag. So, teod-teod, mubalik kita kaya atong hinabiyo na ang national founder mga kabida.

0: Power 10 Probiotic Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Just see. Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Will you mau say, sir? Kakamalan lalalanaw.
2: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
1: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
2: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigin sa imong lawas?
1: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Giminti nyo na ako nakahantod karon. Pag ganoog na ako sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yanid yun ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
0: Power 10 Probiotic Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Jassy!
0: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga tugpekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapungan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron daw hayahay.
5: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungoning Tira Max Capsule,
6: nga minggit ko kayo ni nga sayron ta. Kaya nisulod atong mga kaumanan po. Huwag atong mahinabi karon mga kabida. Ang provincial chairperson sa task force kasanang sa Lanao del Sur. Walay lain si Sir Kasir Amirul o kauban ko na to karon si Sir Sorikor Sarif Soror Sarif ang municipal director po sa Mahoga Task Force Lanao del Sur. Okay mga kabida, itong hinabiyon. Sir, unsay tumong piyuhan ni ning Mahong Task Force? Actually ang among pulong dire celebration ni siya sa atong 17th anniversary, 17th year na sa pag-organize sa atong civil society organization, kaning gitawag na task force kasana. Nationwide ni siya, as a matter of fact, international, and then ang layunin ay ang pagtabang na to sa pagsugpo sa kaning mga criminalities, kaning corruption in government, and then anti-terrorism, and then makatabang ng kaning grupo ng task force kasana. Kami sa Lanao del Sur sa Barom, ni Anhimi din hi, aron makareport sa among chairman, si Dr. Chong, national founder sa kaning organization. Unsay atong continued program sa Lanao del Sur nga iambag na to sa kaning pagtuman sa vision, mission and objectives of the task force kasana. So ganyan, nakasulti ko rin sa program. I was given the opportunity nga makasulti, and then nag-report ko kung unsay atong tabang kaning pagsaka pag-pursue sa mga objectives kaning organization. So akong nasulti dito sa Lanao del Sur, we are trying our best na kaning civil society organization kaning task force kasanag makatabang sa peace and order, paghusay sa mga samo, sa mga barangay, paghusay kay walay samok na dili makuha sa husay, and then pagtabang sa mga traffic problems, mga altercation sa mga along the highway, and then kaning anti-drugs by doing campaign gabang paniyata sa mga civilian na dili sila ma-addict sa kaning mga illegal drugs. Ikaduha po kaning pag-attender sa mga problema sa mga civilian aron ang mga civilian dili sila mahulog sa trap sa mga extremism. Kaya nga naman, kung ang mga civilian dili sila makanunay, dili ma-explain sa ila kanunay ang tumong sa gobyerno, and then chances are very possible nga mapadulong sila sa trap sa kaning mga extremist group. So mao na ang atong kuan nga sa task force pod atong ikumpanya sa ila, o ato pod mahimo ta nga bridge ba ang iyon sa gobyerno nga ang mga program nga para sa mga kabus, kaning mga kabus sa mga lublob, mga far-flung barangay makaabot, remote barangays makaabot sa ila ang mga ayuda sa gobyerno, kaning usay naasa kaning mga program sa mga opisina aron dili sila ma-discourage, dili sila mahulog sa mga extremist group. So this is actually the work of the task force. Ta sana gatabang dili ni siya ingon nga kaning isug lang ang gikuan. We have to negotiate kaning mga local government, mga officialist na to. Ipatuman po, ipaabot sa mga barangay kung unsay para sa masa, para sa mga katawan, aron dili sila ma-discourage. So muna, nakareport ko ganiya, kauban ako si Muhammad Soror, among chairman sa Balindong Municipality, sa task force kasana. And then, hopefully, padayon ni siya. Ang gusto mo na mo, magtipon sa Lanao del Sur.

0: No, unta makabisita mo kamo mga media makaadto dito sa amo sa Lanausor, dili ta maadlok nga dili ta moadto dito kay kaning mga usapani mga muro. Dili posara ta sa Mindanao. And we have to work together. Christians, Muslims and Christians,
1: we are one
0: and we must work for our common good. Unsay makabenepisyo sa tanan nga mga tao sa Mindanao? Magkinabangata.
1: Okay, ako okay. aside that sir chairman, ano na ba ni koordinasyon sa atong mga law enforcement agencies sa atong gobyerno na di naghimo pa mo ni inyo ang programa?
0: Yeah. Anay, kuhan na mo, gasudlan na mo ng Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement with the PNP kay Kanisya. Mao na gitawag, sir, nga force multiplier. Force multiplier. Now we are doing sa among Monday nga murag na tay pagkakuan nga makatabang sa military sa pagsugpo pananglitan sa criminalities, drugs and then kani traffic muna. So naay coordination na to kanunay sa PNP and the Armed Forces of the Philippines.
1: Okay mga kabida, ato kong mahinabi karon ng chairperson sa lungsod sa
2: Balindog.
1: Okay sir, sa imuhang EOR, sir, isip, chairman, kung sa mga programa ay mong nahatag sa itong mga katawan sa mga lungsod?
3: Mayong pautana sa tanan na naikinig dito. Itong task force kasi na, since na nasama kami, ang una-unang ginawa namin, inalong namin kung anong may tulong namin sa aming munisipyo. So ang ginawa namin, yung task force kasi na ng Balindong, pinalakas muna namin para mag-work kami buo. And then, kaya namin nasabi na maganda yung performance namin kasi sa Balindong, we are 39 barangay chairman. So sa ngayon, we are more than 10 na pumasok na at marami pang pumasok.
1: Barangay
3: chairman. Pangalawa, yung isang councilor namin na tumakbo as a member of the task force sana, kaya namin nasabi na nagusto nila siya ang magiging first book. Although, maliit lang yung resources na ginamit niya, nagiging first book siya.
1: So, municipal council.
3: Municipal council. And then, sa mga barangay na kasama namin, isa sa barangay chairman sa Balindong at kasama sa task force, siya po nagiging outstanding barangay chairman ng Lanao, Dulzu, at saka
1: Pong. So, sa, yung mayor ngayon, sir, yung mayor, ano
3: Yung mayor naman, yung sabi ni attorney na nagsaying kami ng memorandum of agreement between task force and the PNP at saka sa NGO, and then lahat ng mga problema ng LGO, tumutulong kami. Hindi lang tumulong kami, bago pa mangyari yung case, kasi may project kami na gagawin namin na workshop seminar to this, workshop seminar on mediation. So,
1: husay.
3: Host na kami ang magiging host. So, lahat, ang mga target natin na participant, yung 38 barangays, chairman, and then sa mga schools, kasi minsan may nag-away sa mga schools, so para ma-prevent natin yun, and then yung PTE president, para alam ng mga parents kung anong pinagsimulan ng one. So, itong task force kasi nagtuto na to, kung yung layunin nila napakaganda kasi we are anti-corruption. So alam natin kung ang pinaka-problema dito sa Pinas, itong corruption. Kasi kung mawala itong corruption na ito, wala lang gulo ngayon. Criminality. So bakit nagkaroon ng criminality? So, ang side namin siya, ang tingin namin naman sa criminality, hindi kami manghuli. Kundi pag-aralan namin din, bakit nagkaroon ng criminality ang isang krimen. So yun ang pinag-aralan namin through sa advice ng aming provincial guide. Sa anti-terrorism, alam natin na masama yan. So yun, so ang masabi namin, sa Lanao del Sur, napakaganda tong task force sana kasi as good as Islam. Kasi sa Islam, what is wrong? At sabihin mo kung anong tama. So itong lahat ng mga layo, itong four agenda ng task force sana, eh parang Islam din to eh. Kaya kahit malayo man, gumastos kami ng malaki, naghihirap kami. Nandito kami dahil gusto namin tumino ang Pinas. Itong task force kasi
1: napaka area sir sa yung munisipyo. Mayroon ba kayong ilan ako ba ang miyembro sa yung EOR?
3: Okay, napakaganda ko po. With due respect sa provincial director namin. Sa amin hindi kami after sa quantity, kung gaano karami. Ang sa amin, quality. Kasi anuin mo yung napakaraming member kung hindi naman sila lahat nag-update. So sa amin, we are more than 30 plus.

0: 30 plus na yun. Pero sa awa ng Diyos, since na nagsimula itong pastor Vasansa, Lanao del Sur, until now, napakaganda yung teamwork namin.
1: Yeah, but still, kailangan pa rin tayo. There was last 3 months ago, nagkaroon ng bypass operation yung mga PNP dahil mayroon sila natulugan na i-transport na drugs. Nakita ko yung police kasi na-successful sila. Kaya nandoon yung inaristo nila. Sabi ko, ako, members ako sa Caritas Force na sana. Tapos may position pa ako sa gobyerno. Sabi nila maganda. Itong problema ng PNP, kulang sila sa munisipyo yung PNP. Ang role ng task force na sanag sana, sabi niya, ng chief of police ng municipality, is to campaign to the people. Kasi ang problema, kinukurdon yung crime scene, pumapasok doon yung mga civilian. The role of the task force is to campaign to the civilian. Do not cross the line. Let's help the PNP maintain. Kasi yung ebidensya masisira. The role is to parang help the PNP ensuring the process of the justice process.
2: So, okay. Sir, ano ang requirement, sir, kung gusto nga ng ating mga kababayan na maging miyembro nitong task force?
0: Sa case ng Balindong sa Lanao del Sur, tinitingnan namin yung sinceridad ng tao.
2: Yes.
0: Kung sasama siya, para lang kasi this is a force multiplier. Ang task force sa Sanag International, ito po ang pinaka-first na force multiplier. Civil society force multiplier. Ano ibig sabihin ng force multiplier? Kami po ay pwede maging police, pwede maging army, pero civilian kami, volunteer. Yung mga military, yung police, gumagawa siya, nagpa-prevent sila ng mga krimen, may sweldo sila. Tayo naman, since we are purely voluntarism, so hinanap namin yung mga tao sa lipunan na may concern na paano ma-prevent yung mga
1: moron campaign.
0: So yun ang pinaka-first na hinanap namin. Kasi anuin mo naman mag-member para lang magkaroon ng ID. Masabi na, they are built to the task force kasanag sa napakalaking civil society.
2: So, that explains it. Pro-Duterte.
1: I would like to explain that.
2: Yeah.
1: Bagamat ang ating anniversary ngayon, 17th anniversary ay dito po na home dito, no, sa Davao del Norte. But we still maintain our cold impartiality. Wala tagadapigan ba? Wala tagadapigan. Ang atong common lang is to suppress criminalities, itong mga corruption, normally, mayroon tayong active participation. And we have to condemn corruption. Eh kung sino man ang corrupt, kahit anong partido niya, we have to condemn corruption in the strongest possible term. So kahit sino natamaan ko.
2: So, sir, pinsahin nila po, sir, sa ating mga kababayan na naabot sa ating signal ngayon sa sampo nating mga religious sister radio. Pinsahin, sir, sa ating mga kababayan.
1: Yeah, suportahan natin ang ating hinihiling sa mga sa taong bayan ay palakasin natin ang mga civil society groups. Kasi kung hindi malakas ang civil society group, mga people's organization sa lipunan, wala po tumutulong sa mga civilian dahil hindi nagsasalita yung mga nasa gobyerno. Because sa mahadlok nga basig mawala sa trabaho. So we have to empower. Apakusgun na to ang mga civil society organization. Tulad like this task force kasanag. Suportahan natin, magmembro tayo para sila ang ating kibali mahimo nga tagapagtanggol.
2: So lastly, sir, ito nga kasanag, saan po ito nagmula?
0: Saan mula? Yung task force kasanag, nagmula ito sa Bakulod. Ibig sabihin na kasanag, it means light. So, what it is sa Bakulod terms, kasanag means light. So, yun. So, ito to nung isa sa, tungkol sa tanong mo, regarding sa mga regarding kami hindi. Ako, pumunta ako kay Mga Marcos. Pero regarding naman sa kaso natin ngayon, hindi ibig sabihin ng task force kasanag pro or anti Marcos. Pero tayong moment, alam natin kung anong nangyari. Kami, against kami sa lahat ng mga mali. Kung may isa, Duterte, kung may mali sila ginawa, against kami doon. Lalo-lalo sa government. Pero sa ngayon, talagang ang pananawagan ko sa taong bayan, dapat Alisin tayo. Magsimula tayo sa sarili natin. Pagdating ng election, mag-isip tayo, ang iboto natin yung kalapat dapat. Kasi dyan nagsisimula eh. I-prevent natin itong vote buying. And then, hindi lang doon, pagkatapos natin, ulit ang sarili natin, punta tayo sa lipunan, tumulong tayo para masod na itong problema. Kailangan natin magkakaisa.
2: Okay mga kabida, ito nga nagdungog ang provincial chairman sa Maong Task Force o ang municipal chairman sa Maong Task Force. O atong nadungog kanila mga kaigsunan, mga kabida, na kini nga ang tumungong tinguhan eh, Maong Task Force para labanan o gukdon o protektahan ang atong makatawahan o ang kining korupsyon. O ang ilang tumungong tinguha na mapaabot sa atong makaigsunan ng Pilipino na ang ilahang tumong tinguha para protektahan ang atong umabot na henerasyon. So mula ka itong mga kabida, salamat sa atong mga kaubanan sa ubang stasyon na nagkagkuyog din atong orasa. Kinyo higala sa kahanginan, Mr. King. Salamat mga kabida, mayong utto.
3: Thank you.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Please, babe. Ayoko nga niya. Maluhi ka.
2: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisud sa kinabuhi, mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian, aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: A la una, 15 atong oras. Excited ang tanan. Kay naatay tag 5,000 karon. Sa tanan nga mabunutan.
1: Sana all.
0: Magkaingon na lang gitag sana all. Nanas ako magkamot ha, pero manimbaya sa ta. Diretso ro masabtaan ni o pagitan ng atahuran gan. O sa kamay pagpaminaw, mayong adlaw, may hapon. Nagkapaniud to na ba ang tanan? Ang say sudan ninyo diha. Bulalo gini amuan ng lading.
1: Sana
0: may kin pagkalata ang bulalo ng lading. Pamilin po mo diha. Masig hurot-hurot na ninyo ha. Inig uli stagbay, maupay mabaw, pangita kung say sudanon. Igihurot ninyo. Maying hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello sa ato mga FM station, NBS FM station, Nulading Radio, Nulading Infinite Radio, o sa tanang mga partner FM station, di na tumatag sa tagsa, tungod kay ubay-ubay na gini sila. Pero, muna giingon sa mahinumduman lang. Ang ato mga bagong sibian, ato ginang unahon sa pagtimbaya. Labinas Butuan, 90.1, naglagubot na diha sa Agusan del Norte, inaagi sa 90.1, Nulading Infinite Radio, Butuan! Sati! Mga pinalangga ang ating paminaw, karong July 8, adlaw Miyerkules, ang atong blessing and dedication sa 94.3, Nulading Infinite Radio, Ipil Zamboanga Sibugay. Magkita-kita tayo ninyong tanan diha ha. Kay i-plaster na nato diha. Kay karong Hulyo 8, July 8, pagka 9, automatic mga palangga ang atong official nga pagsugod sa atong programming uniya. Kay atong blessing sa July 8 man. Diha sa Ipil Zamboanga Sibugay. Atong location diha, kinamay mga nangutana god, atong liliyon din diha. Ang atong location sa atong FM station, 94.3, Nulading Infinite Radio, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Unsa ganito yung address diha, blo? Kalimot ang masab ko. Na ato din hi, muna itong gi-forward, nawala. Iusab ko o send blo. Hello sa ato mga friendship. Uy, loud and clear. Tinaw ang atong signal karon. Salamat kay pag-connect. Infinite Radio Surigao City, 93.3. Maayong pagpaminaw ninyo diha. Labi na sa mga kawani, sa mga listeners sa Infinite Radio Surigao City. Maglagubo kanunay, basta launa na gani. Grabe pagkadaghanang maminaw, gidi ha. At tanginin niyo ang sugilanon karon nga atong hatagan ug pagtagad. Indot ning maong sugilanon. Ang atong FM station nahimutang sa may Block 8CM Commercial Building, Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ano adto mo dito? Ano ning atong nahimutang ano kay napunta gid puta sa Block 8 unya ang atong pag ang dedication, blessing sa atong sibiaan diha, July 8 po. Manay giingon mga palangga, kanang 8 mangod kay infinite number na siya. Uli ang atong i-open sa Nulading Infinite Radio. Pagkasibo tanan. Hello sa tanang mga naglantaw live sa atong Facebook, Nulading gahapon lahi lagi ang nagdrama. Ato ninyo ipasabot sa mga palangga nato, no? Kay lagi usahay di malikayan nga busy gita, no? Doon natin mga lakaw, doon natin mga meeting, maunang usahay mag-replay ta sa itong drama. Kaya na rin mo reklamo. Nung lading, balik naman po na. Maunang nagpa-rescue ta mga palangga. Ato magkaubanan, gikan sa Cebu City, under NBS Drama Production. Basta wala ta din, automatic sila ang muhulip niya na. Unya mga lab-asab na mga sugilanon, gikan sa Sugbo mga palangga, no? pinaagi ni Sir Jojo Alegre Boron ang atong kaubanan nga mo'y nagdala dito. Nasab ang atong mga palangga dito, ang atong mga muhatag o kinabuhi uniya. Uniya, July 13, mag-start na gyud ang atong serial drama. Love story, ay mga drama nga puno sa pagtulunan nga mo inyong madunggan. Uniya, nindot na siya kay makarelate ni Ana. Ha? Magsugod siya karong July 13, Monday to Friday. 8 to 9 sa buntag. Uniya, pagkagabi, inaputay drama din ha. Uniya, pagkahapon, kining atong program, sige kaingon ko na, basta doon natin importanteng lakaw, automatic atong i-play ang recording drama sa atong mga kaubanan gikan sa Cebu under NBS Drama Production. Ato ng bunuton, hello sa ato mga palangga diha sa Agusan del Sur. Nagtagubo ang 100.1 Nungladeng Infinite Radio San France. San Francisco, Agusan del Sur. Mubuno tagtulo mga pinalangga tigpaminaw sa tag 5,000 ni unya. Confirm din mo ha. Aron nga maka-claim ni ninyo, Monday lang ginyo i-claim. Kay alanganin man karon, no? Akong bunuton may gala, congratulations sa swerte karong magkakuha. Ako ning bunuto na. Unang bunuto na to para sa tag 5,000 pesos.

0: Unang makaangkon sa 5,000 pesos. Gilugo na ni ha. Congratulations! Akong basahon mga palangga na guskanginan. Atong paigot-igutan. Aron nga swilling pod. Uy! Bastilan unang nakaangkon.
1: Sana all.
0: Pagkaswerte. Congratulations taga Magkayangkang. Taga Magkayangkang. Bayugan City, Purok 5. Sama ni Ma'am Gaga Delusa. Purok 5 Magkayangkang, Bayugan City. 5,000 pesos. Magi-confirm Ma'am Gaga Delusa. Gaga Delusa of Barangay Magkayangkang Purok 5, Bayugan City. Ikaduha, atong dalion mga palangga kay magdrama pa tagaron. Ay sa mong tawag ha, kaya di pa ko maka-entertain sa inyong tawag. Kaya ato sa ning tagad pagtagad ning tag 5,000. Congratulations! Uy, unsa ning store, nindo tigi pagkasuwat. Taga Mulaves, Zamboanga del Sur. Congratulations, 5,000 pesos. Ma'am Ludera P. Portabis, Purok, Happy Valley, Miligan, Mulave, Zamboanga del Sur. I-claim ni ma'am, taga Mulaves, Zamboanga del Sur. Pangailag confirmation. Kini mong ID, ako sa nipicturan ma'am ha. I-confirm, pwede nin mo sa store, sa atong Clay Jill Stores Mulave ni mo i-claim. 5,000 pesos ang ikatulokin sa napugani. Pastilan, ato sa nga lugoon pagbalik mga palangga. Karon swerte, good kaayo. Atong gibunot na. Ang ikatulo, congratulations taga Purok 2, Lapinig, Kapatagan, Lanao del Norte. 5,000 pesos. Taga Purok 2, Lapinig, Kapatagan, Lanao del Norte. Dito ni nag-purchase sa Maranding. Clay Jewel Store, Maranding. Congratulations, ma'am. Marilia, sani Ma'am Marilia, Ma'am Marilia, sani Ma'am Marilia Frota, sa muni pagkasulat, ikisabig sulat ane. Inita dai, Ma'am Marilyn, Marilyn eh, Marilyn, Ma'am Marilyn, sorry, tarunga pun yung sulat, eh. Yung sinulatan ngayon, hindi mo maklaro. Ma'am Marilyn Inita, taga Purok 2, Lapinig, Kapatagan, Lanao del Norte. I-claim ang inyong mga daog kay hindi na nyo i-claim. Ako na po nang kuhaon. Claim lang ha. Ito alin nyo sa mga dool ang Clay Gel Maranding. Kay dito ka nag-purchase, dito na mo i-claim. O niya, akong picture ni aron nga kibaw na daan dito nga imong kuhaon ang imong 5,000. Ato na hatagan o pagtulunan. Itong pagtulunan, hatagag kinabuhi ang maong sugilanon nga gipadangad sa itong program. Atong i-check kung taga-asa o kinsa ang atong sender karon. Ato ng basahon, ato ng hatagan o pagtagad. Katong mga nagpaminaw na ito karon sa mga nagkalain-lain, mga FM station, Plaster Muntanan, aron nga tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw. Kaya ito na yung hatagan o pagtagad ang maong sugilano na gipadangat tinis sa itong program. Usaka babayi ang atong sender. Unsa na po kaning maong sugilanon nga gipadangat tinis sa itong program. Usbon ako sa tanang naminaw. Pakusga ang inyong mga radyo aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Uy, Satan! Di ko na makaya!
4: Kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
3: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di man kakapuyon.
4: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaniyo?
3: Power 10 Probio Capsule?
1: Inuod ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa atong colon o sistema sa atong lawas. Ipaggawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
5: Pagka Power Good yan?
1: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Yapa!
5: Buska ng papa, oy!
1: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba mahal?
5: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay! Mas power si mama!
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
7: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
8: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
7: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
8: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
7: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal o all-natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
9: Isip inahan. Kinahanglan gyud na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
10: Isip amahan. Kinahanglan gyud na ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
11: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
12: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
13: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
14: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
13: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
15: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

Ang atong sender usa ka babae nagdaha sa pangalan nga Ayen. Taga Bonifacio, Misamis Occidental. Apan sa pagkakaroon, naana siya sa dagben sa Sugbo na ni Muyo. Bali, dinhigo ni siya na tao sa Bonifacio, Misamis Occidental. Maipagpaminaw ato mga palangga diha sa Bonifacio karon. Apan sa dili pa nato hatagan o kinabuhi ang maong sugilanon. Ang ato maepektibo garantisado mga produkto ayong kalimti ninyo. 30 minutes sa dili kapamukaon, inom kadayon sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ang kapsula nga epektibo, garantisado kaayo, o daghan na kaayo ang mga nag-maintain ni ining kapsula, Power 10 Pro Bio Capsule. Dunay 10 powerful ingredients. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Onya rich in vitamin C pagyod. Mao nang nindot kaayong i-maintain ni mga pinalagantig paminaw. Tungod kay mutabang sa pag-normalize sa atong sugar, sa atong blood pressure. Ingon man makatabang sa obses paghilis sa mga tumor cysts bukol-bukol sa atong lawas. Dili basta-basta ang mga sangkap nga naaniya. Ang probiotics maimani sa atong digestion, magkatabang ni katumag blatted kanunay, constipated, dili normal ang pagpagawa sa hugaw, morning magkatabang yun nimo. Ingon man naasab niya ang mangustin, kaning green barley, guyabano, spirulina, morning mga pagtik ayong mga sangkap nga naaniya. Kaning spirulina superfood guni siya. Kaning green barley grabe sab gyud kay epektibo kayo ni. Daghan kaayo mga nag-maintain ni dili basta-basta ang mga sangkap nga naniya. Ang gutokola, kining turmeric, moringa. Mutabang siya sa paglikay sa sakit ng cancer. Ingon man, mutabang sa paghinlo sa tanang mga organ sa tong lawas. Ang atong colon, hinluan, ang atong kidney, pakondisyon ng atong atay,

Kuhaon ang mga baras sa atong barado sa atong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Munang maintain Power 10 Pro Bio Capsule, mapugnan sab ang dali nga pagkatigulang. Sa yung pag-maintain ini magpabilin ka kanunayng batan-on. Magpabilin kang blooming. Managingon imong gi-maintain siya aron nga malikay ka sa mga balatian, matabangan sab ka kundo na kay gibati, pero di ay sa imong pag-maintain matabangan sab ka nga dili ka dali matigulang. Usahay man mga palangga, ang dali nga pagkatigulang hinungdan tungod kay wala kay tay mga bitamina, kulang ta og food supplement, plus bisyo pagyod ang pagpanigarilyo. O ganun ay pag-inom sa ilim nung makahubog, usa na siya hinungdan nga dali ra ka itang matigulang. Pero likay na kuni maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba di ka mailhan anang imong edad, isang 50 ka na pero murag 40 kagihapon. Ayaw kalimti ha, Power 10 Pro Bio Capsule, kauban ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Dunay malunggay, dunay chia seeds, ug dagha mga sangkap nga naaniya. Munang the best kaayo kining maong kape. Tungod kay kung kalami ang hisgutan, dili gid pud siya dali nga malabuan. Munay kingon hitup ngan, pero dili hilabuan. Lami siya nga coffee. Nakita mga Pinoy, kuha kaayo niya ang test na to. Mamani itong gusto yun. Mag-coffee ta o niya. Kanang matagbaw ta ba? Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mapatigbabaw. Tungod kay gawa sa malunggay chia, daghan mang mga nakasa, mga sangkap nga na niya. Green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guabanu, gooseberry, akay berries, perulina, ginseng. Tinatibok ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Nagkapi ka na! Na nambal pagid ka. Parang dinhi na ta ha. Kung magkapi ka lang, dritso ka na sa kapi nga makatabang ni mo. Clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Inubanan sa Jassy Vitamin C plus Zinc, kini nga kapsula, makatabang ni, labi na ni ito mga trabahante. Bugat, kanunay ang trabaho. Kanunay nga naa sa field, especially sa ato mga truck drivers, sa ato mga construction workers. Pakusog na kanunay. Maunang nga nanginahanglan mo og Jassy Vitamin C. Tungod kay mo tabang ni sa pagpakondisyon sa atong lawas, i-boost ang atong immune system aron dili tadali magsakit, dili tadali mo surrender sa atong mga trabaho, unya nindot kay imong tulog ani panahon sa kagabion. Uman ka man ni hapon, inom ka gusto sa kapsul, nindot imong tulog, kana ini ka buntag. Inigmata ni mo buntag na kondisyon paminsar, mas makadesisyon kag insakto. Muna mag-Jassy na everyday. Aron everyday okay. Ingon man, nung lading essential oil, haplas nga humot nga manuhut-suhot sa itong kaunuran kaugatan, nga ma-feel na to ang kanindot. Nung lading essential oil, pang haplas gi mo ana. Diba, makaingon gud mo nga pagkanindot sa kong paminaw. Haplas is nung lading essential oil. Tungod kay effective gay na, kung ipamaulan ka, pamuypuyan, doon na kay mga panakit-sakit, doon na kay mga skin diseases, skin allergies, nung lading essential oil. Duha ka variant ang atong haplas. Nung lading essential oil nga peppermint o katong lagundi. Napunay partner niya, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing, katong magbiyahe, magpanlipong, hid-hid ka lagamay, ana, walang kalipong. Walang kabuhi, marilax pang yung pamati. Kauban ng clay gel papaya with collagen and milk. Muna yung atong pangpagwapang sabon. Nalang siya'y kapayas, gatas o collagen nga mo'y kikinahanglan sa itong skin. Yan ang collagen, importante magina sa itong panit. Muna siya'y mutabang sa pagpapino, pahamis, paputi sa itong kutis. Duha kang simana, gikan sa paggamit sa clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening. Sigurado yun. Wagtang na mga pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. O niya, bisag buntag kapag manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya,
I-apil ang clay gel brightening lotion ha. Human ka manabon sa clay gel papaya soap, apili dayon sa clay gel brightening lotion tungod kay humot siya unya mo protection sa atong skin batok sa init sa adlaw. Kauban ng atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw mo na inyong ipatulo sa inyong mata kung ugaling daw dili na komportableng inyong pananaw tungod sa inyong pagpasagad, sobrang init, abog sa kadalanan, pollution sa palibot, ingon man sobrang gadget, patuloy sa Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ang bromate para sa mga kids ha, 1 to 12 years old. Bromate multivitamins, monay vitamins sa iyong mga kabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ang bata, bitaw, dali kay makasabot sa klase. Ang bata, mas mo kondisyon pa. No, di good hinoon na ikalimod nga mukiat yun imong anak. Pero, daan na mag yun ang aware na magitaan, kita maginikanan, basta bata, bantayanan yun na. Importanteng healthy, magdako nga utukan, makapabright, unya makapataas nga tunila, di na pugsunon o kaon. Sayo pag ikay matulog panahon sa kagabi yun. Bromate multivitamins, 1 to 12 years old. Nanis mga butika, parmasya sa inyo mga lugar. Atong hatagan og pagdad sugilanon sa usa ka babay, si Ayan, taga Bonifacio, Misamis Occidental. Pero matudpas pagkakaroon naanin ni Muyo sa usas mga dapit sakop sa Cebu City. Atong basahon, atong hatagag kinabuhi ay kalimtin ninyo nga kung perfume ang atong hisgutan, kada mga limyon ang kahumot hangtod 24 oras, carry perfume humot hangtod 24 oras. Handumanan.

sa tanan, mga ipagkatahoran, labi na kitni mo, umiwag hatag o kinabuhi, ngining akong suwat sa kilanon. Nung lading, dugay-dugay na gyud, nga nadunggan tigas kahanginan. Pero dili ko interested sa una. Doon na lang one time, nga nagbiyahe ko, unya nakadungog ko sa imong drama. Nung lading mo nako, tuyo nga, nagtulo akong luha. Di ay, naigo ko sa drama. Ang sender ni mo ato nung lading, taga Pagadian City. Di lang ko makahilumdom sa pangan. Nung lading nahakit ko sa pagpada, tungod kay gusto na kong ipaambitsab sa mga tigpaminaw, o pinaagi ni ini makuha ag pagtulon-an sa kinapag ang katawhan. Ako si Ayen, taga Bonifacio Misamis Occidental. Apan sa pagkakaroon, naa sa Cebu, ug aron nga inyong isaptan ang kinatibuk-an sa akong kaagi. Iskaysay na ako, gikan sa sinangtanan.

0: Hi! Ayan! Freshman kayo?
1: Ikaw mong gata, Ina. Nag-ilis ka man, Kurt. Nakailakaw.
0: Naagyod. Nangita ako ni mo. Medyo kas inyo. Nakakudo ka din sa sintro. Na ay event nga. Ako ni package sa makeup. Wala ko yung makita nga. Mahimong katabang na ako.
1: Iimo kong kuyugon?
0: Yes naman. Basig mo kuyug tayo may agaw. Huy, di ba natihik ng client na ako. Kaduhan ng kit ko, Ana, unang higa yun. Birthday lang to. Karun mang good. Dako ni nga event. Kasal mismo sa inyong kamagwangang anak.
1: Mao ba?
0: Sabi mo gihulat. Uy,
1: sexy man ikaw, no? Imo mo kong gi-head to foot og lantaw.
0: Di ba? Sayang imong beauty. Kudini ka lang sa atong barangay. Kailumdam din ko sa una, mo ding mag-apil-apil kas beauty pageant din sa atong barangay.
1: Kay, sexy man gida ika. Igo-igo, ragod. Pang barangay ragit nga beauty.
0: Dili pang barangay. Kandalo ni mo lang sa syudad. Malabuan po ni mo mga taga-syudad.
1: Thank you, ha. Imogi kong gitalo-taloan ba?
0: Huy, prank akong pagkatao. Kung masulti ko unsa ko makita, di ko mulipod-lipod. Kay baw ka? Ingon anak, good ko. Kung sayod ka pala nga, doon nagi ko'y standard sub. Mura kong komentarista sa radyo. Way gikalisangan way gidapigan. Mulaban sa kabos. Mukamada sa ubos.
1: Ikaw, good.
0: Bitaw joke. Sige na, uy. Pag-ilis na. Kuyugahin nun, tika.
1: Kay, na.
0: Basig mapulihan ta.

0: Hulat-hulat lang ha. Katong wala pa namo na make-upan. Dalion lang namo ni.
1: Ikaw mo make-up?
0: Yes, sir. Lingkod lang una, sir, ha?
1: Sige. Ayok-ayok pala pa niya. Si guwapa po niya ako sa mga babae ngayong gimikapan.
0: This sir, always light run na. Lingkod. Dara ang mga gamit uban, oh. Day. Diha lang una na. Tabangin on ko din yung
1: Kamunduha ang mo-makeup na ako?
0: Ako lang, sir. Bali. Akong tabang-tabang lang si Ayan.
1: Hi.
0: Hello? Hoy, Ayan.
1: sige. Mulin ko na ako, ha?
0: Sige. While nga magpunas-punas ako sa imo nang ikaw sa pulian ni Ayan, ha? Kaya ako sa itong atuan silang ma'am dito.
1: Sige na, ikaw na. Kaya baka mo siguro ka gamay.
0: Sige. Ubali ko dahil yun.
1: Dugay ka na nga. Nagkuyog-kuyog niya.
0: Bago pa lang. Bali, mga kaduha pa na ako ng kuyog niya.
1: Okay. Ayoko yung palap ganiya. Kung siya yung pangan?
0: Ayan. Gisulti rin na niya kaniya.
1: Wala ko makadungo kayo. Today. Hellray.
0: Okay, sir.
1: Abi mo. Familiar na ko yung munaw. Mura kag anak o Chinese.
0: Dili, sir, oy. Taga-bukid naman ko.
1: Dili ka ni halata. Nako'y mga kaila sa una. Pariha mo gnaw. Pero ako ma... Parang feel na ko. Murag, makaliwat ni mo.
0: Layo ra kayo. Basig ka pariha lang.
1: Siguro. Asa dapitang inyo din sa Bonifacio?
0: Barangay lang among adin ni sir.
1: Okay.
0: Taga Bonifacio ka ba, sir?
1: Di. Lang niyo lang ko din eh. Bali, nag-attend lang ko sa wedding sa akong cousin.
0: Maupati ay?
1: Yes. Maunang papakay ko magkailas mga nanambong din eh. Labi na sa mga sa akong mga pariente. O gusto ko nga mupundol lagi dugay-dugay sab. Para mabanding sab na ako sila.
0: Okay, sir. Piyog gamay, sir, ha?
1: Sige. Ayaw pala ba niya?
0: Okay, sir. Ayaw ka bala ka.

0: 1.5 na ako.
1: Kanilang 1,000, oy. Dako na kaayon ni. Eh. Iguarab ako mi assist ni mo.
0: Diyan na lagi na. Gitagaan mo kong tip ni ma'am. Ingon bito ko ni mo. Dili na sila tihi.
1: Thank you kayo ha. Dako na kinigtabang sa mo ha.
0: Yes. Uy, nakoy chika.
1: Oo, unsa na?
0: Katong pag-umangko nilang madam ba?
1: Nagkakagayan to.
0: Ito si Hillary. Ka-remember ka? Kung magani na... na... make-up adto kay na ako'y gilakaw?
1: Oo. Nagtabi mangkot ni Dugay.
0: Uy, sige pang regards ni mo.
1: Ha? Ibo ka siya ni mo.
0: Ging na ako, nga bata pa kayo ng akong friend. Gusto pa. Wala pa na sa planong mangyayab.
1: Pero ang bot.
0: Mamisita ko na siya.

0: Pada pun pakai kuih-kuih yang kau naik pun migan tu. Okay. Nak apa pun tadi bersedelain.
1: Mak bi tahu pa.
0: Selamat ke ini anak kain. Mana lah maka pelit tak kebunuh adik bukit hatak. Kau kena hanglah lagi dengan mengabunuh tadi tu setung maisan. Mana lah mutambuk tu. Oh, wah, kau masih bongkok gelingon.
1: Pa, dili bagi hapun ko maka iskwela karong abli sa klase.
0: Tingan lang na ito, ha.
1: Kung dili man gani, pa, mangita lang kong tao nga mo gastin ako.
0: Ayin, di ibibusugod sa mama ni mo. O sa'y nahitabo sa'y magigagaw, ha? Anak sa kong manghod. Gih panabastamasan. Gi among-amungan mismo siyang amo. Muna na trauma ko anak puyo-puyo o glaing bay. Paghuhat-huhat lang. Kay makahawas na dito kalison. O masamdag amo nga handom nga makahuman ka. Sige, kibuato ko sindro. Ipalit ako ulig. Abuno ni Bugihatag.
1: Di gapon ko maka Skylas kolehiyo. Sayang. Pero wala ko'y mahimo. Dilisip ko gustong pugatan silang papa. Nainom duman pagida ito nila. Ang nahitabo sa akong igagaw. Makuyog-kuyog lang ko sa akong friend. Aran, makakwarta ko kinagmay.

0: Magda.
1: Nalakoy palit yung mga gamit.
0: O, gani. Makuyog kunin mo. Ay, nakaulaw. Di ba't akong maak? Basta man. Tala. Nabukoy paliton. Maunang magkuyog ta.
1: Sige.
0: Oh. Ako'y dasa mong gamit. Mong gidabi. Ang di ka mabugatan.
1: Kaya rin ako ni. Ako na lang.
0: Okay rin lagi. Kunin mo palit, ana. Sige na, fit na dito sa fitting room. Kung may igo pa din mo.
1: Ayaw na lang.
0: Sige na. Bagay ni mo na. Kung pwede ba, dili ko nung balibaran sa kong offer ni mo. Sugod na. Pog, okay lang ba nga wala ako sa inyo niya?
1: Ray.
0: Sige na. Talagsar ko din niya sa inyo. Punta, dili ko mabalibaran. Seryoso ko. Ayan. Tinuto akong gisulti sa imong kauban. Regards ko ni mo. Gitry na ko sa pagkuha ng imong cellphone number. Pero, wala ko ng cellphone.
1: Yes, wala.
0: Excuse me. Ako ang kuha ko niya. Ipasukod lang una.
1: Ayaw na lang lagi.
0: Ako nang gingnan. Sige na. Isukod na. Para makita na to. Sige na.
1: Sige na lang, oy. Iyon na pong gising niya sa itong sales lady. Nga palito na lang ko nun ni. Isukod na lang na ako ni.

Nungleting, gipalitan ko niya. Imbes, ako lang unta ang namalit, gisabayan ko niya. Og siya nagbayad. Nungleting, likayan gidantan ako, pero pilit niyang idudot ang iyong kaugalingon. Og ikan ato, wala na kunya lungi pa. Nakikistoryo sa sakmang ginikanan. Nung lading, sanipundo siya dito sa iyong iyaan. Kadigbi siyang mabisita dito sa amuan.

0: sigurado ka na. O, robot ba su hito? Ay, beta to na, slawas.
1: Wala na lang ko kapalipad pa.
0: Pero katungod yung balibad ka. Pero noon, ba't na horror masab? Kay, may isang pit masab na ako dito sa may balkon. May amin pa. Nangulitaw, wala ni mo, ha?
1: Oo, wala pa man pa. Pero nagpadungog-dungog na.
0: Anak, ayin. Ayaw gin basta-basta, ha? Ugtuo ang mga bakak ng istorya sa mga lalaki.

0: Yan lang siguro. Dulo naman lang, ante. Ayan, nagsulti namin ni Papa ni mo. Nalanghid ko nila daan. Ayan. Ambot. Sagada kang babae sa Cagayan. Nganong ikaw kanunay manumbalik sa kong nauna. Do dili ko may mutang. Hangtod nga dili ko ikaw makita. Ayan, I love you.
1: Nanguyab ka na ako.
0: Yes. I love you. Kadungog ko istorya na gusto ka mo iskwila sa kuliyo?
1: Yes.
0: Gusto ka? Tabangan ti ka. Dito sa Cagayan. Pwede ka dito magstay. Ako'y magasto ni mo sa college. Dito ka pugsyon pero huna-hunaan na. Talagsar ko mo offer niya na. O, igo na akong sweldo. Nga makasupport niya ni mo. Sige na. Pamalandong niya sa makadakan. Basta yan. I love you. Mahal ti ka.

Nang Leding, sa kadugay niyang balik-balik sa Mas Bonifacio, Nang Leding, napasugot ko niya, ngamuato kaginti oro, o dito pa tumahon sa kuliyo. Pero lagi, lain sab kayo nga, duwaton ko yung offer. Unya dili ko tugtan siya, sa yung katuyuan ni Nako. Nung Leding nagkauyab mi, unay reklamo pa silang papa o si mama. Nung Leding na-feel na ko nga, tinuod yung gugma, o pagpanggaan ni Nako.

0: Oh, namalit na lang kog grocery. Nagpalit ko daag half sack nga bugas. Aron nga kun do na ko ilakaw. Dili ko mabalaka nimo. Og katong para bayad sa imong tuition na. Gandam na to na kun daan. Oh. Ngaon ta. Nagpa take out ko. Ako may bawo kun magustuhan ba nimo. Ayan, okay ka lang. Dili ko mag-lipa yun, ha?
1: Yes. Malipa yun. Oh, bless kayo ko nga. Natuman akong pangandoy o ka na dili, matuman kung dili kumikani mo.
0: Balik-balikon ko sa pagsulti. Huwag kayo mahal, tika. Oh, tayo na.
1: Salamat. Dili na ko malimtan imong pagkamaayo na ako. Dili na ko kaya nga mabayaran kini. Ay mong gasto din ni.
0: Ay nung lang luna ah. Ay ko pressure ana. Ay plato. Ano na ta? Og. Kumanto pa ngaon. Mauto na sa mga. Isuldian ko na silang papa o si mama nga ako'y girlfriend nga kong ipa-eskwela.
1: Okay lang pa nila?
0: Ilis lang makapugong na ano'y trabaho. Sige, amo. Atutudain sa mo, ha?
1: Sige.

0: Ma! Si, ayan.
1: Oh, nagkaon. Nagkaon na ba mo?
0: Wala pa, ma. Magdungan na siguro ta. Ayan, si mama.
1: Ayaw lang ko nag-amin. Wa pa ko masinati ni mo, di taig-onsa.
0: Ma!
1: Ayaw na kong pungi. Musulti sab ko. Kahibaw ka na, Hellray. Nga prang ka kong pagkababay. Ayaw unag amin, kay di taig-onsa.
0: Ma, pwede ba?
1: Anak, katungod na ko ni. O taga-asa ka?
2: Taga-Bonifacio, ma'am.
1: Bonifacio? Naabot ka yun din his kagayan di oro. O balita ko. Si Hillary ang naggasto ni mo?
0: Oh, ma.
1: Pasag din lang una ko lagi. Di ba pwedeng makikistorya ko niya?
2: Yes, ma'am. Siyang naggasto.
1: Maayo.
2: Ha.
1: Sige. Enjoy.
0: Oh. Sorry, ha. Ako'y mga pasensya. Yung niya tugit si mama.
2: Okay lang. Nakasabot ko. O.
0: Ay, nakila. Please. Yung mga ipasensya ni mo. Wala na konsultihan si mama. O. Gusto ko siyang pugnan.
2: Katungod niya. Sakto man sab siya. Siguro pag lanto niya, ang imo lang gi-offer na ako may akong gi-apas. Dali na ko siya mabasol ngayon na ito ayang reaksyon.
0: Ayan, usman ko. Ako'y mga ipasaylos gi-imo ni mama. Sorry na. Dali na mga unta.
2: Ikaw lang una. Dili mapugnan akong mga luha. Iskis.
0: Ayan! Sumama sabay. Di man lang una-una ako niyang istorya. Siyempre naman. Ngunadugin ang patio niya yan. Ako siyang sundan sa gawas.

0: Huwag yung nagsige ka maghilak. May ulit lang ka din ni sa tuwa. Sige hilak. Kung samtay chika, ha? Okay raman ka, ha? Si Hellray. Anong nagtulok man ang ginang imong luha?
1: Basta, dili na ko gusto pa nga i-share kini.
0: Wait una, ha? Tubago na kong telephone. Pabali ko dayon.
1: Hangtod ka rin. Dili mawas ako na-una.
0: Hello?

0: Oh. Mula ka na ta. Aron nga makalaglag ta. Happy tamang araw din eh. Daga mga kalingawan.
1: Sige. Naba silang mama ni mo?
0: Oh, syempre naman. Kay kuyog sila na to.
1: Di nila siguro ko.
0: Ayan. Nagsabot na tanaya na. Boy, di ba? Imo na po ng issue ni mo. Pasagdi lang, good. O unsay madunggan yung istorya nga to nila. Madawat talaga kanila.
1: Nili sa ingon, Ana. Dili magod ikaw ang nasa kong side. Mura ko mahilis ka noon na yung ilang taon nila.
0: Munaspas na itong awayan do, ha? Pwede ba? Sige na, pag-ilis na. Magpaabot ko din ni Skawas, ha?
1: Maadto na lang ko. Tungulog alang niya. Kundili pag umika niya. Diligi ko magpabagas akong nauk atubang.

0: Nauli na ta. Salamat sa pag-uyoga.
1: Okay.
0: Lain ka ba na ako? Nadak ang tigagtingo ganiya.
1: Okay ramay na kasabot ko.
0: Kaliko doon na, be.
1: Ayan.
0: Bituyo na ko ni Aaron nga. Madawat ka nila. Tungkol kay mahal ti ka.
1: Ray. Ray.
0: Pwede ba? Tira na to slice ko, Tan. I love you. Gusto ko nga. Nato lang ko ng kaugalingon. Nato mo naon, okay?
1: Ray.

0: kalumad itong deadline sa kong bayro nun. Wala pa man sabgot. Si Hilray mo, agin ako din ni.
1: Miss, excuse me.
0: Ako?
1: Ikaw. Ikaw mo ay ayin, di ba?
0: Okay nga, no?
1: Naigipatol si Hilray. Ika na silang bay?
0: Sobre?
1: Ako na'y kwarta na.
0: Dili siya makaani?
1: Naam to'y kabisihan, God. Bilal kito kabi eh. Para bayan doon eh.
0: Salamat, sir.
1: Sige, naka na.
0: Gipadalaman lang niya. Ano kang wala siya mo ani? Siguro, nabisi atong bagon yung trabaho nga yung na-discover online. Mudritso na lang ko dito sa bayranan para makabayad na ko dayon.

ulit ni mga tao din sa eskulahan. Wala ko agian niya. Basta Friday, naanad ko nga na siya. Siya mo'y mangunay sa pag-ani din ni. Last week, wala siya maka-ani. O karanasap, wala ko niya maagitin ni. Mauna na lang ko, dagom na ra ba? Basig maulanan pa niya.

0: Iiwan na lang ka na niya yung trabaho. Mondang nila siguro ko sa akong pag-eskwela din ni. Basta nakapabugat kanila. Labi na niya nga. Nakaundang siya siyang itrabahoan. Nainuktok spultahin. Akong gawasan. Masiksiyan na. Basta, adlihan kong pultahin.
1: Miss!
0: Ikaw gihapon? Hasa day siya? O sige kabisihan niya, ha?
1: Miss, ingon na ni Miss. Ako kanunay, gay. Para hatod niya sa kwarta kay...
0: Kay unsa? Busy? Pwede bang istoryahan ko ninyo? Unsa ba ang tinuod, ha? Unsa ang tinuod? Magtuman sa rin nga wala may makita do, ha? Unsa ang tinuod, ha? Unsa? Tubaga akong pangutanan ni mo.
1: Iyang kaning hinikugma, nauligikan sa gawas sa nasod. Mamo ko na eh, nag-support niya karon sa bago na yung na-discoveryan nga negosyo online.
0: O Gonza, minadbay mong kasalti ha?
1: Oo, madam. Pakitunti ka sa picture, ha? Kung kasi, ilang saba, madam, mga kasulti ni mo. Dara. Puti picture nila. Naikwarta para bayad ko sa muskulahan.
0: Dala nagbalik. Wala ko magkinahanglan, ana. Wala ko magkinahanglan, ana. Dala nagbalik. Pasensya na.
1: Dam! Ablihim, dam! Pahato na ba nini? Hilay din mo! Ablihim, putahan!
0: Mahodi ay! Manghipos ko sa mga sinina. O, ano yung puspa? Nalingi akong pagpuyo din.

Oo, okay po, angot. Masakitan lang ko ni mo. Oo, okay, barugan. Kanaan sa gib... Kanikuan ko. Moto ko sanahan. Masin ay mga cellophane din ha.

Non le tinc. Tu mens, capin, en a congui sabac. Non le tinc, mas... Mi se mot pa, en cabalac en aco. Sa com pagolic, nga, na m'abdus ko. Ang pananghi ko sa kumaginikanan nga, mapauli ko sa moa. Nga mahuman ko sa pag-eskwela. Pero wa, wala na to man. Nung lalik ay ubus kay ko niya, pero wa na ko'y mahimo pa. Kundili ang pagdawat sa kamatuoran. Wala ko na siya pahibaw ah. Wala ko na siya kontaka. Nung lalik sa pagpanglikit sa mga buwan, gipakataw ko ang bata. Maayon na lang gani, normal lang akong pagpanganak. Huwag na ko magpahibaw niya kabayan sa akong sitwasyon. Huwag ko niya.

0: Oh, dia lagi bila ni muda ni. Koyo kasu mong amiga. Kon mo decision ka nga mo trabaho. Kay, iam ka kapasundon sa pagadian.
1: Namang kay bagong parlor dito pa. Tudluan lang ko ng kunyas mga trabahoon.
0: Era sige. Pwede na masab na mo umati man ang imong anak.
1: Sige pa, salamat. Dilisab ko gusto nga magpundulan din ni. O magkapabugat lang ninyo. Pa, magpadalangin ako kwarta, ha?

0: kabalo-balo na kagamay. Ayaw lang kayo kayo pusa ha. Kinarabay uba mga reklamador kayo. Ang kulang ni mo, kana lang yung pag-manicure.
1: Sige.
0: Hi, sir!
2: Hello! Gusto na?
0: Okay na, sir. Oy, sir, magpaunsa ka.
2: Pailogos ko ko na ko. Abay mo massage din, ha?
0: Sir, wala. Biya may kakita. Nakitutay daghang mga blind. Pero, ako pa itong interview hon.
2: Sige. Oh!
0: Sir, si Ayan. Hoy, Diamond, na akong gisulti ni mo akong suki. Si Sir. Sir Wilbert.
2: Oh, baka yung kailangan kita yung bago. Oh, kabaho ba na siya maghinlos ko?
0: Yes, sir. Bago pa na akong ginimuhan.
2: Ikaw na siguro hinlo.
1: Sige, sir.
0: Sige, mag-entertain pa ko din lang.
2: Tiga-asa ka man, taga pagadian ka lang?
1: Dili, sir. Taga Bonifacio.
2: Oo ba? Sige. Lawin niya akong kuko. Pasensya na. Tagal ko gi-trabaho sa bukid. O nang hugaw ka niya akong kuko.
1: Okay lang, sir. Uy. Ing na lang ko, sir, ako nasakit man galing.
2: Sige, wala problema ka na. Today, nagpapalit kong snacks. Karon nga, di na mo palito niya. Kay ting snacks na mahapit.
1: Salamat daan, sir. Magkuhaon ako tubig, sir.

0: gihatagan kag tip ni sir, no?
1: Ang gihatagan?
0: Nguna na na siya. Tanan ko din ni mo na mag-ilog ni. Pero, gihatag lang ako ni mo kay okay naman sa bang ako income din ni.
1: Hindi, salamat kit ka ayo ha sa tanan-tanan.
0: Ay, kabla ka na uy. Dapat lang, matabang minimo.
1: Single mom ka good. Maupitaw.
0: Basi mo balik na sabdusid si mana si sir. Ikaw lang gihapoy entertain niya.
1: Sige, sige.
0: Sige, yakin na. Kay, napakoy anhing only check pa na ako ng agi sa uban.
1: May gani kay nakasood ko din eh. Igo-igo, ragit pa akong income para sa mga gamit sa akong baby. Mamalitan niya akong sinina para niya. Pohon inig birthday. Kuhaon to na akong ninong. Ang among soki din eh. O kininang na ako. Ang ako mga kauban din sa parlor. Ah, nagtawag akong amiga. Yes, Day. Pwede na ako.

0: unsa mag-CA ka?
1: Gayunan tanong sa Gunson ako, anak. Kinanglan nga. Ipa-check up na ako. Please. Bisan o 5,000 lang. Ako bito ng tsutihan. Dili ko mahimutang din ni. Gusto na kumibuan ko nun sa Ingibati, sa Gunson na.
0: Wala problema. Di mo ko kabalibad ni mo.
1: Salamat.
0: Wait, magkuha ko cash. Mapauli ka diritso?
1: Oo. Halin nga, malantaw na ako. Nabalaka ko sa kong anak.

0: Kumusta na yun?
1: Ah.
0: Balita na ko na admit ko no ang imong anak.
1: Oo, sir. Pero next day makagawas na daw to.
0: Mao ba? Gisultihan ko nga dako ko no gasto.
1: Sakto git, sir.
0: Oh. Basig magkatabang lang ito sa imong anak.
1: Sir, ayun na lang, uy.
0: Dahanan mo. Sa pagkakaroon ng inahananglan kagtabang, okay, single mom ka, wala kay katabang sa kinabuhi. Dawata na. Kung magkulang pamanggali, gamay na lang. 15,000 na.
1: Sir, dako na kaayon ni. Sir, ayun na lang.
0: Ayaw lagig balibari. Panalangin na. Diyan na nimo. Sige.
1: Gibili ni Islabang ko ang kwarta. Sakto kay. Happy 20,000 ang bayron nun. Gamay nilang kupono nun. Gipugos mong ganyag hatag. Ako na nang ning ibaya dito sa hospital. Kaon ako.

0: Kumusta na mo anak? No, kumusta ba to si sir? Og, gi, dugang daw ni niya, oh. Naghatag naman siya na ako. Huy, kagusta ba si sir ni mo?
1: Ha?
0: Kung ako pa bitaw ni mo, balo man na.
1: Sukta na lang.
0: Kultahan na, nanay dakong bay sa Cebu, huwag na po na yung negosyo din yung spagetian.
1: Sige na.
0: Idara naman tuod na. 60 naman na.
1: Pero mukumbati ka po na, uy.
0: Day, beso para lang si mong anak.
1: Sige na.
0: Buutan na. Bisagin sa mga trabahante anak niya. Nagpatugon man good. Maglisod good ka kung ikaw lang.
1: Sulahin na.
0: Promise, dili ka magmahay. Ako kumiingon nga. Buutan kayo na.
1: Suktan na.
0: Sige na. Ayan.
2: Nung lating, 60 years old, si Sir Wilbert. Og sa iyang dakong tabang na ako, nakaingon sab ko nga, onsa ka? Konsulayin ako nga magigrelasyon og idaran. Nung lading gisugot na ako, tungod kay namuyab ang gitayon siya. O kaniya?

0: Salamat. Magkalaom ka. Dilit ka pasagdan. Dilit ka pasakitan.
1: Sir, balag ingnan ko ni mo nga. Tungod kay doon na kay Korta. Basta, wala ko'y laing katabang karon. Wala yung matabang na ako. O nakita na ko imong sinseridad. Tamasabtan na ni mo din napita.
0: Masabtan ko ka na. Pero gusto ko nga musugot ka sa kung itadya ko yan mo.
1: Sir?
0: Pagpakasal ta. Magminyo ta.
1: Oh.
0: Aro magkatuo ko nga seryoso ka.
1: Nungulating, kalit kaayo nga desisyon. Gidala ko niya si Bo. Apil silang mama o si papa o kumaisoon. O dito, nagpakasal mi. Nungulating, kalit kaayo ang tanan. O gako sang nabati nga, pinangga akong anak niya. Kanya.

0: Apa pun nama lid? Buat ke mana di Palitai?
1: Ayuh lah siguro. Tulang aku apa pun siguro on.
0: Okey lah lagi. Walai problema.
2: Ayuh na lang, Sir Gil. Wilbert, lagay na ko nagasto.
0: Okey lang. Importante nga happy ang tanan. Nagpapalit lang kong duwaan sa imong anak. Itong narabato. Ikapuin itong laag. Oh. Tay, dito sulahan o. Na yung mga ego ni mo.
1: Oh.
2: Sige na pa. Pamili na lang, Sab.
1: Sige.
0: Mas maayo nga. Pupauli sa Las Mindanao. Nga doon lang sila mapalit, Sab.
2: Wilbert. Daganging salamat sa tanan ni mong pagsakop na mo. Apil pa akong family. Thank you, ha?
0: Hangtod sa hangtod. Basta kay dili lang kuno binuangan. Magpabilin ko. Hmm?
2: Salamat sa paglove sa bata, ha? Mahal na sabi ka.
0: Salamat. Oh. Mga unti karun taon-taon. Ibu mama, basta ko wala mamili. Papili ah.

0: punta dili siya mausap. Wala gyud siya mga istorya nga nakapabugat mi niya. Pero dili sab ko magsalik. Ako at toon basig nakapamili na ang bat.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.

0: adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako proteksyon sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Basag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jazzy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazzy Vitamin C plus Zinc Capsule
6: ang gamit na mo. Jazzy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: To achieve healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: mutsi gi buhat ni mutini. Nganong naa ka?
1: Nakita mi sa mga amiga. Sakto. May istorya niya tanan ako.
0: Sibot pasabot ni mo? Excuse?
1: Wait na.
0: Sabi mo tuyo, ha?
1: Tinood bang doon natin, anak? Mo istorya niya kong nadunggan.
0: Muna yung gipangutan na. Kaya ano, kanusta ka lang. Nga doon ay pakin ako. Di ba kalit ka lang nausap? Huwag tumot kay nagbalik mo sa imong ex. Yes, na ko kadangin muna ako. Pero dili ka bayran ang kasakit. Akong gibati.
1: Pasilo ako, ayan. Nabutaan ko. Dugo na kumaka. Ikyas pa siya mga kamot. Lagtod nga pagka-istorya. Nasayop ko sa kondisyon. Ayan. Ayan, gusto ko nga. Magkita ang atong anak. Huwag dili lang kutob na magkita siya. Dili kalimod ka nagkahigugma ay tandoa.
0: Oh. Kabaka ni mo na ang humat sa tanan.
1: Nga no? Tuon kay tiguang dato ang imong kalivin karon. Mao nang yun anak ka naman ulti, ha?
0: Yes. Tiguang. Og bisag ingnon ko ni mga kwarta lang kung kitapas niya. Imo hasab na.
1: Diyan ko na.
0: Sige. Musingkit ko din eh. Human na ang ato ah. Ipaila ko ni mo ang atong anak. Pero please, ay nakog sa muka pa.
1: Ngano? Mas in love ka niya kaysa nako. Ayin doon na tayo anak. Panahon na nga mag-usa ta. Mutugot ka lang? Ngalahi iyang mamatan? Busalig ka sa laing tao?
0: Pwede ba? Ay, naku, istoryahe, ana. Basta humanang ato, ah. Diyak na.
1: Ayan! Ayan, kitsutula!

0: Ủa, cậu bơi tiểu tiên không? Thì cậu bơi cả tù cơ nữa. Đặc khi lắc á. Bởi tao nào cô. Đặc bà kỳ tao ăn cân hình. Hình đi cục mà nìm. Đi lý thì cậu mà bà xô là. Đủ nằm mùi anh ạ. Ủa đi lý cậu mà cậu bụng ngu nha. Xem mong đi xe xôn.
1: Oh, Wilbert.
0: Lisod, kung magpabilin ka nga, dili ka malipayon.
1: Saan ko nagpapanulat ni Mimo?
0: Sabot ko nga, dili buo ang imong gugman ako. Napugos ka lang, di ba?
1: Wilbert. Yes, dili ko sigurado magsugot ako nimo. Pero dili sa puntong, ha? Biyaan di ka.
0: Ayan.
1: Wilbert, mahali mo akong anak. Tunga akong pamilya. Dili di ka biyaan, promise. Alagaan di ka.
0: Tinuod ka.
1: Yes. Promise. Nagsultihan na lang mi, kabahin sa mong anak. Pero dali ko makibalik niya. Ikaw, ang hinungdan, nga nahamugaway ang mong pagpuyo. Huwag ikaw hinungdan nga, na himong nibalik ang kumpiyansa sa akong kaugalingon. Maong way rason nga, yaanti ka. I love you, Wilbur.
0: Salamat. Salamat.
1: Hangtod-hangtod magpabilin ko ni mo. Oh, thank you sa tanan, ha? Ayun, nag-overthink niya. Ikaw lang akong love, okay? Ikaw lang akong kauban.
0: Salamat.

Nomla Ding, ang among sitwasyon ni Wilbert, ang uban makaingon gyud nga dun ako'y giapas niya. Iya sa tawhano na itong panghuna-huna, maupot kit na, pero ang tinuod, no. Tungod kay gihuna-huna ako, ang iyang dakong responsibilidad din lang sa ako, ah, sa akong anak. Apil silang papa, silang mama, usahay gani ako mga igsuon, matabangan pa niya. Nauliding dako siguro kayong gaba kung binuangan pa na ako siya. Doon naman ko'y kaagi sa kanhi, sa kong ex. Pero wala na himong babag sa mong panayugmaay ni Wilbert. Nung naling kipasabot ko niya, nga siya o siya lang akong piliyon. O happy ko niya. Unta na tagag pagtuloy ng more power ni programa inyong magtatampo. Ayan, from Bonifacio sa Mesa Occidental o sa pagkakaroon na ako sa Cebu City.

Mo ko tong sugilanon na yan taga Bonifacio bisamin sa Occidental. Pero na siya sa Cebu karon kay lagi na may balay ning iyang partner karon kay gikasal na magini sila, no? O nang siya makaingontang siguro swerte niya. Kaya sa hay manggol ang uban mga babae praktikal na gud karon. Mato sila batan-on nga parehan binuangan lang sila. May pagmuadto sila mga idad-idaran, no? Daghan man mga senior nga ang uban do na nay mga do na nay pension, ang uban daghan nagnapundar, ang uban mga negosyante. Nga gusto pang magminyo labi na ni atong wala na sila kapika sa kinabuhi. Pero di lagi ikalimod nga ang uban sab dunay personal interest nga nung misugot, no? Di mo gina ikalimod. Pero sa atong sender matud pa niya, ang maong partner niya mo'y naghatag maing kinabuhi nila sa pagkakaroon. Mo nang matud pa, walay rason nga iyang biyaan. Walay rason nga iyang talikdan. Sila yun ang nahimong kauban karon. Ikato iyang ex mga palangga, nag-iingon, wala man to'y baruganan, no? Siguro, una, katabang niya. Pero, pag uli sa ex, gikan sa gawas

0: Ligyo ko, mubiya niya. Mahal man ko na ko siya, bahalag kulatahon ko. Kay, kana nga kulata pagmahal man po na. May kulatang pagmahal. O na diha, lipay kayong ato mga tigpaminaw karong mga senior nga mga nangabalo na ba? At imana ng ato mga pension diha, mga sir, ha? Pinaghan ka ayong nag-atang, ana.
1: Sana,
0: Bitaw, na may mga buutan, kasugaran gid po ni mga senior, mga caring ni sila, mga gentlemen. Pag-ingon nga, ay kabalakin ang tanan.
2: Ako'y bahala. Tanan ni mo mga balay runon.
1: Sana,
0: Muna diha. Ayaw kalindi ha, Power 10 Probay Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probay o Capsule kanunay. Gusto mo piskay mo kanunay, ino mo, 30 minutes sa dili pa mo mo kaon, mag Power 10 Probay o Capsule. Ayaw kalindi ni, dunay 10 powerful ingredients. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gotokola, cranberry, turmeric, moringa, fruits and vitamin C pa. Kato mga babae dahing irregular ang menstruation dysmenorrheahon, Inomos Power 10 Probio Capsule. Naani sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, katong constipated, dili normally nga magkapagawa sa hugaw, Power 10 Probio Capsule. Ingon man ang atong kibansagang pinakalaming kapi. Mga pika lang diha, ritso ka na sa kaping magkaayo ni mo. Glacial coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Lami gikan nga coffee eh. Mabitaw ning gimintay ni skadaghanan tungod sa kalami niya. Lami nga siguradong imong balik-balikan, imong higugmaon. Glacial coffee mix with malunggay and chia seeds. Kauban ng atong chassis, vitamin C plus zinc. Mag-chassis na everyday, around everyday, okay? Naagya po ni sa mga butika, palitan ninyo, imna ninyo. Humagpamahaw, humagpanihapon. Humagpamahaw ni mo, aninindot, imnon, aron iniadtos trabaho ni mo, dili mo, dali mo, surrender. Niya mas makalahutay inyong lawas. Kunya, humagpanihapon, humagpanihapon akong imnon, aron nindot ka inyong tulog. Mag-jassy na everyday, aron everyday, okay? Unya nga itong nunglading essential oil. Haplas gina siyang the best kaayo. Manuhut-suhut sa itong kaonoran, kaugatan, gaba. Feel ginato ang kanindot anang haplas sa mga palangga. Ambot ba, oy? Atarte may ginang nindutan ng nunglading essential oil. Humot unya effective kaayo. Ingon man, kauban ang atong clay gel soap, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Pangpakinis, pangpahamis sa kutis, kutis artista, kutis porsinana. Basta magkapanabun ka sa clay gel. Papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Ingon man, clay gel breathening lotion. Ang partner niya aron nga muhamis, mukinis ka. Ingon man, Viscomac eye drops alas sa tinaw, klarong pananaw. Patuloy inyong matas, Viscomac ay magkalimot aron nga mutinaw, mubalik ang komportable ninyong pananaw. Viscomac eye drops. Kauban ang atong Growmate multivitamins. Batang Bibo, batang Galado, batang Utukan, ha? Basta magka-Growmate mo. Tarungay ganyan inyong mga anak niya. Batang Bibo, batang Galado, batang Utukan, basta magka-Growmate. Bright ang bata, taas unya, healthy si baby, dili sakitin. Wala tayo kong oras sa pagpadayon sa unahan. Inyong nunglading kanunay magpasalamat o magpahinumdom. At agang tagdakong bili ang ating isigkaingon araw magkinawag itang malinaon. O ba pong ako, dekang salamat. May pagpaminaw! Kanatong tanas. Talk about the
3: places they... This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Para sa stable nutrition sa dugo ug baskog na panglawas, mag Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule adunay na pulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gota cola, cranberry ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa hinsog nga kasintasing ug sirkulasyon. Power 10 Pro Bio Capsule hindi mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Magbalik sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium o antioxidants nga makatabang sa pagpalig-on sa immune system.
3: Ang chia seeds, dunay fiber, omega-3 fatty acids o protina nga nagtabang sa pag-ayo sa digestion, pagpugong sa kolesterol o paghatag og kusog.
2: Samtang ang stevia o second natural nga sweetener nga gikan sa tanom, walay sugar o calories o maayo para sa mga gaamping sa blood sugar o naglikay sa sobrang tamis.
3: Pinaagi sa kombinasyon sa malunggay o chia seeds og stevia, mahimo kang makatagamtam og lami og himsog nga produkto nga nagpalig-on sa imong lawas og kusog adlaw-adlaw.
2: Kini ang Clayjol Coffee Mix nga dili lang lami apan usa usab kahimsog nga kabilian para sa imong inadlaw-adlaw nga kusog og protection. Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar og ingon man sa pinakaduol nga mga Clayjol stores sa inyong mga dapit.
4: Naunsa ko tao ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot na yoy, sige nagkaluya, masakiton kaayo.
5: Ay, sayon rada, ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhon, pirming hilantan, peresyo sa trabaho, ipatumar ni.
4: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Arong dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
6: biyahin na ma.
4: Nga o ba?
6: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
4: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanang Clayjol Store. Ug niining istasyon.
4: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
8: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
9: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
8: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
10: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
9: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
8: Lingaw-lingaw sa kapunon.
10: Lingaw sa kapunon.
9: Hello, maayong hapon.
11: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
12: Mutubag mic o microphone.
11: Mutubag sa tigmo.
12: Ito sa imani.
11: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
10: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
9: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
10: Lingaw-lingaw sa kapunon.
8: Lingaw sa kapunon.
13: Tito Val, pasiriti ko, Bing.
14: Hala, no.

0: mga balangga, alas 3 ays na gyud sa taig na sa hapon. Higala kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Nakapaniod to na ba ang tanan? Manghinaot ko nga nagapaniod to na kay alas 3 ays na. Dili na gyud daon oras ron sa kininting paniod to. Kumusta man ang panahon diha sa inihuang kinintag sa tagsag ka mga lugar? Kung mangutan na mo mga palangga, dere sa akong nahimutangan, medyo landong na mga palangga, unya, bugnaw na ang hangin. Diha sa inihuang lugar, kumusta man, susama ba dere sa akong nahimutangan? Sulay daw o kining hangad ang inyong mga kawanangan? Kung doon na ba'y kining mga dag-om nga nagpahipi na karong orasa? Sagaran mga palangga, basta ingon aron nga oras, muhangad ta sa atong kawanangan, doon na nagyod kita'y dag-om nga kining makita, ha? Amping lang kita kanuna, ilabi na sa mga lugar nga kanabitaw, dool daplig sapa, dool daplig suba, hindi kita kumpiyansa, basta kumukalit o kining dako ang tubig diha sa inyong lugar, ha? Amping ta kanunay. Kutob na lang sa maabot sa atong sibiya karong orasa. Ninyong tanan maayong pagpaminaw og welcome na usab sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tita Val. Adlaw di ay karon nga Biyernes. Pinsa tres na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Naghan ng malipay mga palangga, basta Biyernes na ilabi na sa mga trabahante. Kailagi ang uban walay trabaho sa Badug Domingo. Mga estudyante lipay sab, kailagi walay klasik sa Badug Domingo. Ang uban usab gato mga trabahante nga nang kanabitaw nagtrabaho sa lagi o nga mga lugar, lipay sila. Ilahan asab nga makauban ang ilang tagsa-tagsag ka mga pamilya. Daghan gyud ang excited mga balangga, basta Biyernes na. Pero maulagi pag Lunes na ang uban maluya man. Kailagi maingon asab sila nga ting duty na. Way luya-luya mga balangga, ha. Padayon lang gyud mga balangga sa atong tagsa-tagsag ka mga nasugdan, pero ayaw lang gyud ninyo kalinte. Nga subay lang gyud kita sa tul-id nga dalan. Ayaw gid magpataka bug subay, ha. Basikunsa na nga mga dalan inyong mga gipang subay. Ang atong tigmo mga palangga nagpadayon ra gihapon. Wala gihapon natubag ang atong tigmo, mao nga paningkamuti ninyo. Ha, kay Biyernes na biya karon, kung dili matubag karong hapuna, Lunes na punta magdungog-dungog sa kahanginan. Mao nga paningkamuti ninyo nga matubag ninyo kini nga tigmo. Tira ni kasayo ng tigmua mga balangga. Ang uban gani, moingon nga, bisan pag piyong-piyongan ng tigmua ay. Pero maulagi, gato mga nagpiyong-piyong, hangtod karon piyong gihapon. Kinila pa piyong regihapon dito, kay hangtod karon wag gihapon ko katubag sa insakto man. Ang atong tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon para makuha gyud. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man. Unya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Imong madawat kun imong maangkon ang 32,400 pesos. 32,400 pesos. Mauna ang inyong madawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mo tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-27. Ako balik ko na kay medyo nasipyat man dito. Ano naabot naman ka sa Do City dito eh. 0938-1627-189-0938-27-189. Diha mo text o tawag. kinahanglan mga palangga nga kompleto gyud ha. Adunay kompletong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag. Bisan pag insakto ng inyong mga tubag unya dunay kulang ana. Bisag isa lang, pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Maayo pagtanaw di ay sa tanang gabyo karon sa atong Facebook Live dihan nilang Ma'am Jane Digala, nga manusab dihan ni Sir Aljo na Mukatkata. Dihan ni Ma'am Edith Sanchez dihagikan sa may Balansya City Bukidnon. Ngun manusab dihan ni Sir G.R. Banlasan isa Luna dihagikan sa may Claver, Surigao del Sur. Ay pagbaminaw ninyo diha tanan. Diha ni Ma'am Noreta Canidalia Parado yagikan sa may Sumbog, New Corella, Davao del Norte. O diha ni Ma'am Ninets Tagod yagikan, nagtanaw sa may Dumaguete, Negros Oriental. Kumustang Dumaguete? O diha ni Ma'am Lilith Sungkit diha sa may Kapitan Juana, Lantapan, Bukidnon. Maayong pagpaminaw ninyo, maayong pagtanaw ninyo diha tanan ha. Sa dili pa nato tagag pagtagad mga palangga ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Labi na ning atong epektibo kaayong nga kapsula kining atong Power 10 Probio Capsule. Dagahan na kaayo ang nagmintain ani. Daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Lahi ragyod mga balangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Lig-on ang atong lawas, dili tadali taptag mga sakit-sakit, nindot ang atong paminsar, makaplano tagtarong. Muhinlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cysts, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patambukaon pagaimnon ang Power 10 ha. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab, maayong pagpaminaw sa tanang nangapi karong orasa, maayong paghigop-higop ninyo kapi diha. Ilabi na sa mga mahilig sa pagpangapi mga palangga, kung wala pa mo katilaw aning atong pinakalami nga kape, ayaw na mo paglangay, tilawin na ninyo ni. Ining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Otob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami ni ini. Mauni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Otob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix mga palangga, nagbitaw nagbalik-balik sa sige nagpangapi, kondisyon ang atong lawas human ato sa pagpangapi. Unya dili hawang sa tiyan. Safe kiniimnon sa tanan kay ang gigamit nga pagbatam is ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kon dili. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. O niya, pwede sabni himong pantulak ha sa atong epektibo kaayong kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule para singon ana paspas og dali ang epekto nini. Alas 3:15. O niya, diri na ta sa inyo ha mga tubag, mga palangga, kay kahibalo yun ko nga kining uban, nagpanikad naman yun eh. Uban kaganihan galukso-lukso na, ang uban gasagit-syagit na. Kay lagi gusto gyud nga kana bitaw mutubag sa atong kining tigmo ha. Basta ang pinaka-importante lang yun mga palangga, kumutubag mo sa atong tigmo, kinahanglan ng yun nga dili ninyo kalimtan nga kinahanglan kompleto. Kompleto yun ha. Adunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyohang mga tubag ha. Dito, maayong hapon, nakatilaw yun ko anang inyohang Clegel Coffee Mix dito. Lami kaayo dere sa may Panabo City. Oy, maayong hapon! Gikan ni Ma'am Maria Kibol Sabate. Naman sa maayong hapon ni Inday Janisa Dicali Natenga. Tanaw siya mga palanggas sa itong Facebook Live, ha? At direkta mga palanggas, mga tawag, ako unahon sa paghatag pagdagad ng mga tawag. Kung yahuman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon matubag sa insakto, siyempre ato tagaag pagtagad ng mga mensahe, ha? O nang tawag ato tagaag pagtagad, hello, maayong hapon! Hello?
1: Hello,
0: sige sir, padayon!
1: Padayon si Wilson, taga-barangay dito lang rin.
0: Good mga palangga, nalabanan po to sa ka-timing si sir mga palangga. Oy. Okay, mutingog mga palangga. O niya, magpaabot pag mga lima ka segundo ay mutingog balik. Ayaw gin mo kabalaka lang mga palangga. Basta matubag na gani na ko, automatic na good na nga pwede na mo mutingog. O niya, badungog na sab mo sa mga radio, ana. Mas nindot o pinaspasay mga palangga para daghan tag madawat nga mga tawag. Daghan sabtag madungog nga mga tubag karong hapuna, ha? Hello, maayong hapon!
1: Hello?
0: Hello na unta siya mga palangga sa dihang napalong man. Siguro hinay ang signal, basi gaulan-ulan sa... Basta maulan gani mga palangga, murag maapiktuhan sa pang signal, no? Hinay sab siya mga palangga, hala, patong mo di ha? Kundo na mo'y kapatungan para kusog inyo ang signal. Hello, maayong hapon!
2: Mangapon, kitubal ka ng... Ako si Maribel Guatno Banies, 61 years old, nagpuyo dire sa El Salvador, Lala Lerte. Ang akong tubag, kamatayon.
0: Kamatayon ang iyang tubag dihagigan sa may Lala Lanao del Norte. Lanao del Norte diha sa may El Salvador. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
1: Dito, Bal.
0: Yes, padayon. Napaday
1: si Mark Mata, taga Bisayan Village, Pagong City. Ang tubag sa inyong tigmo kay Kutsero sa Kabayo o Galisa.
0: Kutsero sa Kabayo o Galisa, mga palangga, ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. O, man katingog mga palangga, ha? O, gato mga mutawag mga palangga, pag siguro nagyod mo diha nga kanang anda mo. Ha, kay sayang kaayo imbes nga nakasulod na mo mga palangga, unya dili mo makatingog dayon, ha? Hello, maayong hapon.
3: Hello, maayong hapon. Ako si Rodelia Aninyon, ang edad of 62, taga Homeland, Dapo, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa tigmo kay hubag nga walay buthanan.
0: Hubag nga walay buthanan, mga palangga. Delikaduha po nagtubag si Mamoy. Atiaw muna mga palangga nga hubag nga walay pagkabuthanan. Unsa man nga hubag. Amad mga palangga kay mukuan mag-unasiya ka na muhubag mag-unasiya. Ato pangutan on si Mr. Computer, ha? Mr. Computer, insakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
4: Hello, maayong hapon. Ako de si Elias Arcolonia, taga Sumalig, Tamburig. Ay, sinta ising ko akong edad. Ang akong tubag, lindungan, dili kasaligan.
0: Ikan sa may Tambulig, Zamboanga del Sur, maayong hapon! Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
5: Hello, maayong hapon. Chris Tranas, Saral Santo City, 43, akong tubag, Bukma.
0: Gugma ang iyan tubag mga palangga at huwag yung ipaningkamutan nga madungog iyan tingog kay medyo layo siya sa cellphone mga palangga. Pero ang imon tubag nga gugma sir, daghan nagkaayo ang ning tubag ana. Dili gihapon na siya insakto ha. Hello, maayo nga hapon.
6: Maayong hapon tito, ako si Renel Ray Pacamo, 34 years old, taga San Simon, Cagayan de Oro City, ang akong tubag, tao nga nagmawer.
0: Tao nga nagmawer mga balangga ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag?

0: Del reggae hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
1: Hello, ako si Elson ng inyo. Nagpunin sa Homeland Lab ko, Malibu City, Dabal din Lorte. Anak ko nila, Chipinta. Anak kong tumag sa tig mo, babae nga, Gidis Minoria.
0: Babae nga, Gidis Minoria, mga palangga, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Gihapon katingog. Hello, maayong hapon. Agaray. Sa mga manawag mga palangga, perte, gitaong sayang nga. Inanglan yun nga ka na magpalayo mo daan sa inihang mga monitor. Kunya ang inyong mga mata, kanunay na lang yun diha sa inihang tagsa-tagsa ka mga cellphone ha. Kaya inyo ba na makita diha natubag na ba na ko wala. Kunya ko makita ninyo nga natubag na tingog dayon mo ha. Parang kanang madungog dayon ang inyong mga tingog ha. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon. Ako si Johannes Katignan. Tagasumalig, Tambulig, 49 ang edad, ang akong tubag. Nagsakay og motor ang tao.
0: Nagsakay og motor ang tao. Binagkukusay gisakyan. Pwede mo good pod mo sakay kabayo, kabaw. Pwede mo po na sakyan-sakyan mga palangga. Usahay gali mo sakay tagkaguran. Pwede mo po na siya. Ato pangutan ang semester computer kung sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regihapon in sakto. Ang standby sa mo mga tawag, mga palangga, kay diri sa tapos sa mga mensahe ha. Para po taong dili tabugno o naning mga nag-text, kay moingon rabadayo ning uban, luuran rabad ning uban. Moingon dayon nga kana si Tito Bal, pinangga raman niya ng mga mutawag. Kay kaming mga mag-text, dili, gid mi pinangga. Pinangga mo na ko, oy! Wala lang mo kabalo, ana. Mga pinangga muna ko tanan busa ato ni bahin-bahino ning oras mga palangga ha. Dito maayong hapon si Marlon Sarep di ay ni. Edad na ko 65 taga Anji Subdivision Kinapawan City. Ang akong tubag anak tito kay korporasyon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Maridel Aninion di ay ni. 39 ang akong edad taga Homeland Subdivision Dabco Panabo City Davao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo tito kay ang pila sa kasakit dili mawala. Tiaw mo na nga tubag mga palangga, naghisgot pa man gani ni dire og kining pilas. Ang pilas daw sa kasakit dili gyud mawala. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marilyn Tenio di ini. Taga Purok 7 National Highway, Tayaga, Claver, Surigao del Norte. Ako tubag kay tao nga nagsakay skateboard. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito maayong hapon. Ako di ay si Gerald Ben Lugo. Taga Sitio, Ginubatan, Poblasyon, Beruela, Agusan del Sur. Ayong pagpaminaw sa tanang taga Beruela. 31 akong edad, akong tubag anak ito kay Balod si Kapalaran, humanani nga tubag. Ito ako ni ay si Victoria Acosta. 49 akong edad, taga Tambulig, Zamboanga del Sur ang akong tubag. Kay kinabuhi og kamatayon na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Glenda Canoy di ay ni. 46 akong edad, taga Tinago, Linamon, Lanao del Norte. Ang akong tubag, balay na siya tito nga nasunog. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Maymay Mahinay di ini. Nagpuyo dire sa may Porazo Angeles Tambulig. Ang akong tubag anak tito kay bana og asawa na sila nga nagbulag unya di na gid pwede magbalik. Sa kay hinungdan mga palangga ngano mang dili na pwede magbalik. Usa sa mga hinungdan mga palangga kay basig na minyo sab silag utro. Di na gyud na pwede. Ikaduha mang hinungdan siguro nga di na gyud pwede magbalik mga palangga ilagi wala na gugma. Usahay man gud mga palangga apag panagbulag daw dili bot pasabot nga wala na gyud silay gugma sa matag usa. Naay gugma pero gamay na lang. Nga ayaw ninyo paabutan ng ingon ana ha mao nga higugmaan ninyo nagtaman ang inyohang mga partner diha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Si Charlene Velasco di ini. 22 ang ako edad, taga Purok Uno, San Antonio, Tanggob City. Ang akong tubag, anak tito, kay dato na siya o kabos. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Marlina Manuales di ini. 57 ako edad, taga Purok Uno, Maliwanag, Maigo, Lanao del Norte. Ang akong tubag, tao na siya tito nga namuhig kahayupan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Evelyn Gahosta di ini. 49 akong edad, taga Purok Dos, Barangay La Fortuna, Beruela, Agusan del Sur. Ang akong tubag kay humanani nga tubag mga palangga ha. Kamutin ninyo nga kanabitaw inyo ha mga tubag mga palangga, dili na gyud taw na magbalik-balik. Okay, kung magbalik-balik na gyud siya mga palangga, but pasabot ana ming samot gyud na nga dili na gyud mao. Okay, kung nakadungog na mo mga palangga nga duna nay naka-mention ana, ayaw na ninyo na balika kay sigurado gyud ko nga dili gyud na siya mao. Alas tres, by the outso. Inyo ha buhaton kadto mga wala pa gyud nagkahibalo. Tubag mo sa itong tigmo mga palangga, matawag man o mantext, inahanglan nga adunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
3: Hi, I'm Nathan. I take Wellmate every day.
4: Mga girikanan, gusto ba ninyo nga ligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Growmate Multivitamins.
3: I feel happy and I'm active every day with Growmate.
4: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Growmate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
3: Growmate makes me healthy and strong. Try it now.
4: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang KGL Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
5: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
6: Naunsa mang katay? Nga nakikita namang kasasawg.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
7: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
7: Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil?
7: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
8: Aw, simple lang dai. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
6: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
8: Dili dai uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
6: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
8: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
6: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
9: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: Pagkatapos sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, Longlaring radio stations, o sa pinakadaolong mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba
4: Alas 3:32 na giyod sa tagda sa hapon. Nagarere gihapon sa atong pagpanaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Uban karong orasa mga palangga na silantag sa tagsag ka mga panimalay nagligid-ligid na. Kilagi na mahaway, kilagi bago pa lamang na human ang ilang tagsa-tagsag ka mga trabaho. Ilabi na sa mga trabahante, maayong pagpaminaw ninyong tanan ha. Katong taga-adlaw bitaw, nga doon ay trabaho, bugad kayo trabaho. Mabulad sa init, usahay, dili malikayan, maulanan. Kasi wala pa mo nag-maintain sa pag-inom sa Jassy Vitamin C plus Zinc, pag-maintain na mo. Dako kayo kinikatabang sa atong lawas. Basta nika Jassy Capsulta, kondisyon ng atong lawas, matag-adlaw o niya makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta nika Jassy Capsulta, o niya dili sabta dalitaptan anig ubo sip unhilanat ha. Pagana sab kini sa kaunog tulog ha. Itong mga na problema, panahon si kagabihon, ilabi na sa mga edad-edaran, sa mga insumyahon, ilagi dugay makatulog, baglimbag-limbag pataon mo, pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule. Para nindot ang inyong pagtulog, panahon si kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. Tarisi anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Narita sa inyong mga tubag, mga palangga, ato ning tiwasong pagbasa, ha? Ang inyong mga tubag, tito, ako ni ay si Amelita Piloriana. Nagpuyo sa may Maria Cristina Baluil, Lanao del Norte. Ang akong tubag, ana tito, kay tao na siya tito, ug ang kalibutan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jaime Samontina, di ini. 62 ang akong edad, purok 5, panataw, Claver, Surigao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay motor na siya tito, nga gisakyan sa tao. Kamanani nga tubag, dito ako ni ay si Alfonso Santa Ana, 53 ang akong edad. Tagad-dagumbaan, maramag bugidon ang akong tubag, anak tito. Kay huna-huna na siya tito sa isa ka tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Sisa Berndas de Aini. Nagpuyo diri tito sa may Rojales Carmen, Agusan del Norte. Oy, maay pagpaminaw sa tanang taga Carmen, Agusan del Norte, ha? Galanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 nung Lading Infinite Radio Butuan City. Ang iyan tubag kay puso na siya tito. Mananing tubag mga palangga, ha? Ito si Danny City Daini, 43 ang akong edad, taga Banday, Pantao, Ragat, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga kumakain. Kain, buot pasabot, mabusugin. Galog ni si sir, mga palangga, ha? At mga wala pa may kaon niya, pagkaon na mo, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marne Wakdas Daini. 38 ang akong edad, nagpuyo sa may Basak, Lantapan, Bukidnon. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay sakit na siya tito sa likod. Sa kahinungdan, nga no kang may sakit man ang likod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Mary Jane Agrida di ini. Nagpuro 4, Mabuhay, Valencia City, Bukidnon, 36 ang akong edad. Akong tubag kay TL na siya tito sa Osaka, mag-uuma. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni IC. Humananing imong tubag, ha? Kasalan ta pwede mo tubag, mga palangga, ha? Gatubitaw mo tubag yun sa atong kinintig mo. sa matag adlaw kas ana mo ta pwede mo tubag di pwede na to kaduhaon katuloon daghan mo tubag diha kung isa kasako ng inyohan tubag sige tibuok bula na matag adlaw mo tubag di pwede sa isa ka adlaw kaduha mo mo tubag ha. Ito si Bonifacio Magna di ay ni 57 ako edad dagpuyo sa may Sugbong Kogon poblasyon poblasyon Sugbong Kogon Misamis Oriental ya binaliktad po mga palangga ano. Bugoy-bugoy, gini ako mga suking tigpaminaw ba? Ako tubag, anak ito, kay taong magulanaw na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosemary Sandrejas, day ni. Porokotso, Marcelina, Bayugan City, 41, akong edad. Akong tubag, anak ito, kay Sakripisyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Susan Fernandez de Aine. 59 anyos, nagpuyo sa may Purok Uno, Stamson, at Durbo, Ozame City. Nangakong tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito, nga nagampo, kay lagi nagungaw naman siya sa kamatayon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, akong tubag, anak, kay orasan. Po'y pangalan mga palangga, wala po'y address. May problema sa uban mga palangga, kay ilag yung makalimtan tao ng ilang mga pangalan. Lagi excited na tao sa ilang tubaga. Ito, perting bugnawa sa panahon, basta padulong na sa kahaponon. Perting bugnawa, maayo na lang gani kay nakapanghaplas na kutito. O, sa mga kanabitang lugar nga perting bugnawa na karong orasa, indot kay pang haplas mga palangga samot tagag inyong gamiton nga haplas kining atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot ang nong lading essential oil makatabang kining kanato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas labi na sa mga panhutonon sa mga buntis kun buros hilig magpamasad magpahilot kadtong mga adunay pamaol pamuypoy sa lawas arthritis rheuma kadtong mga adunay samad katul-katul sa panit. Nong lading essential oil maoy gamitan ninyo sa paghaplas pagkanindota sa pamati halang abugnaw magunisya manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o nga dili buta maulaw manghaplas sa daghang tao sa publikong lugar kay dili inisya baho nga haplas haplas nga humot makawagtang sa panuhot nong lading essential oil ngan manusab gamit ta sa iyang partner ha ang nong lading turmeric balm ug ang nong lading relaxing oil para sabni sa mga kabuhiunon, labi na sa mga babae nga nagkaagi nagpanganak kadong mga edad-edara na, bikil gamay mga palangga, kabuhion dayon, kadong mga magbiyahe nga nagatunon, malipong, maglabad ang ulo, ihidihid lang gamay diha sa inihuang mga ilong, sa inihuang mga kuto-kuto, sigurado gid ko, huwag tag inihuang kabuhi, marilax ang inihuang pamati. Ito, tubag ko sa imong tigmo, ako di ay si Jennifer Pajarillo, taga Langasian, La Paz, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga naay gitimbang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Babe Amante di ay ni. Hindi uno akong edad, taga Mandog, Davao City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Love Story di ay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Si Mark Maata di ay ni. Taga Bisayan Village, Dagom City ang akong tubag. Kay Kotsero. Managiha po rin nga tubag, mga palangga, ha? Tito, si... managiha po mga palangga, kining tubag nga gugma, biyain na ninyo ni. Kay daghana kayo ning tubag, ani, dili, giha po ni Mao. Ito si Roberto Ihara de Ines, 59 ang akong edad. Nagpuyo sa may Tanggob City ang akong tubag sa imong tigmo kay Pahinumdum. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Tubag na po ko sa imong tigmo. Tito, si Alin Lada Bojungan de Ines. 34 ang akong edad, Purok 2, Barangay San Antonio, Tanggob City. Ang akong tubag kay lalaki na siya tito nga dako gusto sa babae. Apan ang babae, walay gusto sa lalaki. Iyawan ko mga palangga, abin na kung unsan na iyong tubag ba nga lalaki daw nga dako. Dako de gusto sa babae. Pero ang babae, walay gusto sa lalaki. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Oras mga palangga, alas 3:40, oh no! Ayaw mo kalimot mga palangga ha, sa mga wala pagyod nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ayaw na mo paglangay pagdugay sulayin ninyo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi regyod basta nagka Power 10 Probio Capsule ta. Daghan na kaayo natabangan ani daghan na kaayo ang mga balatian ang nawagtang kuman sila nga nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ato sa paminawon mga palangga si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana. Mas banungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo. Kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
5: Mga ka-Power 10, may nga pagpabinaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon. Giya sa mag-ugmad sa maayong kapaglawas. Siyempre kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma maghatag na usab sa mga pipilang ka mga talabagan. Alang sa tuag, lawas, and of course, nagpaluyo kanunay ka nato ayaw kalimot. Usog na daan ang Power 10 Probio Capsule na pamatud-an as kanaghanan daghan ang mga testimonya mga Power 10 gibalik-balikan ang Power 10 Probio Capsule kay daghan kaayo siyang benepisyo nga mahatag yun sa lawas sa taon. Kung wala kay sakit mga Power 10 nga gibati, kinahanglan yun ang Power 10 Probio Capsule gihapon. Kung doon na kay gipamati mga Power 10, mas giginahanglan po di mo. Kung niya kung pasakan na itong edad mga Power 10, nagkinahanglan yun ang suplemento. Kaya kanong mga pagkaon na ito mga Power 10 is lack of vitamins and minerals na yun. And of course, wala po yung properties na muhabo as mga toxins nga kaya po na. Mamadulag yun tayo suplemento na angayan yun natong gamiton para yun nga muligon na itong lawas. Kaya especially kanong mga Power 10 sa mga bagong generation, sa mga pagkaon nga naimbinto, sa lifestyle sa tao mga Power 10 is doon ay mga pagkaon nga mangawat og minerals. Diha musulod ang problema nga lack of minerals mga Power 10. Ang minerals mga Power 10 importante kaayo na nga sustansya nga gikinahanglan sa tong lawas aron nga makalihok ta og tanong. Kini sila mga Power 10 gitawag ni siya building blocks kining mga minerals sa tuang nga bukog makatabang sa pagpitik sa tong kasing-kasing sama sa magnesium, pagpasa og signal sa tuang nerves og paghimo og energy mga Power 10. Ang kakulang sa minerals mahitabo kun ang lawas dili makakuha og dili makaabsorb og igo ang niini. Sama mga Power 10, wa tay suplemento nga sama sa Power 10 Probio Capsule lisod kayo. Ang epekto niini mga Power 10 managlahi depende kun asa nga mineral nga kulang ka. Example sa iron mga Power 10. Kumao na ang tahas ana mao ang pagdalag dugo mga Power 10, pagdalag oxygen pinaagi sa dugo. Unya kung kulang ta mga Power 10, doon natin anemia, kakapoy, kahuyang. Unya ang ato ang ginhawa mga Power 10, mubo kayo. Unya doon natin kalipong, mutindog ta mga Power 10, mungit-ngit itong pananaw. Unya mo na iya problema mga Power 10 kung kulang ta na. Example, calcium, nagpaligon ang itong bukog sa itong ngipon. Hinungdanon mga Power 10 sa function sa muscle o sa nerve spod. Unya kung kulang ta na mga Power 10, doon natin muscle cramp. Pasa mga Power 10, labi na itong likod, magdasakit mga Power 10, ang atuang support na ito sa bukog sa atuang likod. Osteoporosis, muuli na huyang ang atuang bukog mga Power 10, unya daling mabali. Unya, kung potassium po nga minerals, ang function niya na makatabang na sa pag-regulate sa itong fluid, muscle, contraction mga Power 10 sa atuang muscle, unya, nerve signal, makatabang na ang gitawag na potassium. Unya, kung kulang tana mga Power 10, doon ay problema ang atuang alawas kung kulang tana. Usabay mga ibitimilhan kung kulang tas potassium, kahuyang sa kaunuran, muscle cramp, constipation, minus ang atong pagpagawa sa hugaw, kakapoy mga Power 10 abnormal sa pagpitik sa tuang kasing-kasing palpitation. Unya, kung magnesium kulang punta mga Power 10, nalambigit na kanang magnesium mga Power 10, nalambigit na sa 300 ka mga biochemical reactions sa lawas, lakip ang function sa muscle, sa nerve, pag-regulate sa tuang blood pressure, sa mga taas o gitawag na pressure sa dugo, makatabang kaayo na ang magnesium kay maunay mo parelax sa imong muscle mga Power 10 sa imuhang nerve. Unya, mutabang po na paghimo o proteina mga Power 10. Kung kulang ka niya na, dunay problema ang presyon sa imuhang dugo. Dili maayo imong tulog sa mga babae, dunay mga hormonal imbalance po. Ang zinc, kung kulang ka na, epektado ang imuhang immune system. Unay mga pipila ka mga problema kung kulang ta sa ato ang gitawag nga minerales baga power 10. Munang nagkinahanglan yun ta o kasaligan ng suplemento and of course ato ag yung abagan sa mga gitawag ng mga utan nga diha makita ang mga minerals usab especially ka na mga green nga mga colors sa mga utanon. O niya maayo, mas maayo baga power 10 nga mga laphaw lang god. O niya parisan yun natos power 10 probiotic capsule nga wala gi-process nga namatay ang iyang minerals wala na wala. Intact sa Power 10 Probiotic Capsule. Mo na magamit yun tabaga Power 10 alon sa diyan na balansi itong minerals unya kanun na iligo na itong problema niya katong mga problema nga itong gisgutan ganina dili ito ni mo mabati kay dula kay Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. O dili lang minerals sa magkatabang sa Power 10 Probiotic Capsule magkahatag usap og vitamins kay kinahanglan kung naatay minerals naputay vitamins nga kinahanglan sa tuang alawas. Balansi yun ang Power 10 Probiotic Capsule kanunayag yun na yung gamita mo na nakapaligon sa tuang mga katigulangan nga kanunay nagbalik-balik sa Power 10 Probiotic Capsule kusgan kayo kay gano man magka Power 10 dunay sakto nga vitamins and minerals kay sagas mga tigulang na gyud magkaus-us na gyud magka Power 10 ang minerals sa lawas mo na nga kinahanglan kag suplemento para mo hatag og saktong minerals magka Power 10. Wala kitang utas pa lang sa pagpadayon sa unahan, Dr. Al Palma magayon kaninyo lawas mo lumabahandi sa tanan. At huwag kapigan, happy nags paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
7: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Stress 48 na giyod sa tagda sa hapon. Dere na gihapon sa atong pagpanaguban. Lingaw-lingaw sa gihapon nun. Siyempre, kauban ang inyong Tito Val. Ayaw mo kalimot mga palangga Power 10 Probiotic Capsule ha. Atong i-maintain matag-adlaw 30 minutos sa dili pata mukaon. Dako kayo kinig katabang sa atong lawas. Ito maayong hapon. Tubag di ako sa imong tigmo Tito. Akong tubag anak kay sakripisyo. Kumanani nga tubag mga palangga ha. Ito maayong hapon. Ako di ay si Winston Ramos. Taga Talisayan, Misamis Oriental. 38 ang ako edad. Ang tubag anak Tito kay Bunal na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Iba Maata Bilarmino di ay ni. Edad na ko, 49 anyos. Nagka-barangay, Bunawan, Iligan City, ang akong tubag. Ana Tito kay Orasan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Bonifacio Magna di ay ni. 57 akong edad at akong tubag. Anang imong tigmo Tito kay tao magulanon humanagi hapon ha. Tito si Mylene Compass di ay ni. 51 akong edad, puro 4 sungko lantapan bukid nun. Akong tubag anang imong tigmo Tito kay Servesio di ay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Estela Rido di ay ni. Tagaraw an Lalalanao del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo Tito kay Preciosa Palaliton nga sige lang og taas. O niya, sige lang gihapon tagpalit ito kay kinahanglanon man. Mr. Computer, sakto ba? Tito si Cheralyn Candelanza di ini. 33 ang akong edad, purok 7 muog, lagindingan, Misamis Oriental. Ako tubag kay panghitabo sa kinabuhi. Mr. Computer, sakto ba? Tito si Regino Candog di ay ni. Barangay San Roque, Ligan City, Lanao del Norte ang akong tubag. Kay Sigarilyo nga gidagkutan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Romel Haikten di ay ni. Taga Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. 45 ang akong edad, ang akong tubag. Kay zipper na siya sa pantalon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Florilyn Cadigal din eh. Nagpuyo sa may mailag. Valencia City, Bukidnon ang akong edad kay 31. Akong tubag anang imong. At tigmo Tito kay Osana siya ka estudyante. Nga nasakitan. Hangtod nga iyang nakab-o Tito ang iyang pangarap. Tapos sigalo at kanibitang sagol nga Tagalog no. pangarap. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto mga palangga. Inyong mga tubag bitaw karong hapuna. Dunay mga tubag mga palangga nga sige na lang yung tubag pero gabalik-balik na lang. Napila na yung taon kun ninyo naghangyo mga palangga nga kung mutubag gani mo, kana bitawng iniwas sab nga hunahunaon nga unsa kani akong gustong itubag no na ba kay nagkatubag ani? Mas nindot nga magmonitor gid mo. O dili pwede nga maniguro lang mo anang iniwa mga tubag diha unya di ipon mo maminaw sa ubang mga tubag. Inhanglan nga iniwas sab nga paminawon ang tubag sa ubang manubagay para makahibalo mo kung unsa tong mga tubag nga kanunay na lang yung taong gabalik-balik. Wala gihapon na tubag mga palangga ang atong kiningtigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. On sa man! Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tolomanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula, Power 10 Probio Capsule. Manusab ang atong pinakalami nga kape, Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Manusab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Ang atong Gromate Multivitamin Serum for Kids. Ang atong kining Nong Lading Essential Oil. Ang Nong Lading Turmeric Balm. Ingon manusab ang atong Nong Lading Relaxing Oil. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong sabon nga pampagwapog pampagwapa. Kotes Porcelana, Kotes Artista, basta nagka-clay gel, papaya soap ka. Namanusab ang iyang partner, clay gel, brightening lotion. Ang atong pinakahumot nga perfume, ayaw ninyo kalimti ha, ang atong curry perfume. At syempre, ang atong kini best kumak eye drops, alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras, mga palangga, para mo padayon pa sa unahan. Sige lang kay kini inyuhan mga tubag. Ako agi hapon ni pagabasahon mga palangga sa panahon sa gabi kay Basindi ay doon ay insakto ani unya Lunes pohon atong basahon ang insakto. Pero wala insakto mga palangga mo nagiingon nga bye-bye. Unya Lunes pohon na puta mag-uban-uban mga palangga sa atong programa alas 3 hangtod sa alas 4 sa takna sa hapon. Kini ang inyong higalan sa kahanginan. Ang inyong Tito Val magingon. Higugmaa ang inyong amahan o ginahan aron kamo mabulahan o bagaangkon o taas nga kinabuhi. Dari sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
8: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. Gromate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
9: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
10: Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
11: Yes, Zinc!
12: Hey friend, karuana. Bayabas, purok malinawan.
13: So, unsay kining produkto nga imong gi-maintain, ma'am?
12: Power 10 og Jazzy og haplas og ang kape. Ayos kaayo eh. Na-stroke man ko niya. Di lagi ko kalihok. Kurang wa lagi ko kusog. Di lagi ko kakaligo. Kaya di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainan ako sa Power 10 og Jazzy, ayos na kaayo ko eh. Naulian yun ko. Nakapanggunan ako. Nakatanom na kong kamuti. Makapanlogit na kong lubi. Sa wala pa ko makainom anewa, di wagi ko kusog. Di lagi ko kalakaw. Akong kamot. Di li maarsaan na. Di ko kaligo. Karon ayos na kaayo eh.
9: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
14: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong Power 10. So, nipalit ko. Lima lang dyan na kapsul lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
15: Karun, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
14: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong Power 10. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa akoa.
11: Ang Power 10 Probio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
16: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy.

0: from sa outro, salamat kasi ginonga. Ang iyang na, nabili na lang siya ang up doon na, ay polisterol. Salamat kasi ginoo, usab ni. Nung lading sa iyang mga product na mo, ay tulay nga, akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko, pang isa ginoo nga, adunay ka, alibyuhan iyang mga balatian, o salamat isa tanan.
1: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes, pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer and blemish free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
1: Power 10 Probio Capsule.
4: Nga odas ko ni Des Tudela.
5: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
4: A Power 10 o coffee, Clay Gel.
5: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
4: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
5: Mm-mm.
4: Tapos, nana ko yung maintenance.
5: Mm-mm.
4: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko,
5: mm.
4: Normal na akong BP.
5: Mm.
4: O nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gi-maintain. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
5: Mm.
4: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
5: Mm-hmm.
4: Munang ni-testing gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gi-maintain. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom
5: mm-hmm.
4: sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon.
5: Mm-hmm.
4: Muna, pabipin ako na normal din siya. Muna mm-hmm. mo, gina ako at testimony pa. Salamat, tika ko sa iyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
8: Health! Health! Alert!
9: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog og mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold og ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Health! Health! Health! Alert!
10: Usa sa kinahanglan pa para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high, we were so introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Never spray gives you confidence. Kanang feeling already ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bag-urag yun ko naka-recover ng lading. Di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
4: Karon okay na yung paminaw ma?
3: Oo, unang lading. Dili lang pag kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya goiter. Maul po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang yang liog. Salamat kayo ng lading.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga. Maglisod og katita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sog sa Pillsbury Berry Extract. I Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy, Mare! Asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
8: Health, health, health! Alert!
9: Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
8: Health! Health! Alert!
10: Ang epektibo nga IKA capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold! Ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Health! Health! Health! Alert!
11: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang iCare Gold. Ang iCare capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
8: Health, health, alert.
11: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag iCare Gold. Ang gipakusog nga iCare Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. iCare Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga iCare Capsule. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
12: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. iCare Drops. Masaligan. iCare Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. iCare Drops, ang patak nga muamping simong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold o iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o iCare Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Po si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos gid ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani mo, malipong na ko, mawad na ko ang kuso, usahay, dili pa ko makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan, ay daghan siya og benefits. Pag-take na ako ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay, matingala na lang ko, naabot na diay.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang atuwa madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mutaas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mohinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayang makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayon niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar level sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Light, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas o ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Ha, normal na kang paminaw sa ko ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mo gamit, kaya musulay lagita para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko, munang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo, unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
3: Guys, come here. I've got a new dance I want to show ya. Oh, I know this. It's the bird dance, where you clap your hands and slap your arms.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alisa sa Hulga, sir.
2: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kana na, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag nila ha. So mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalitay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, gloritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, Growmate na!
0: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
5: I Care Gold. Alaga sa
0: iCare Gold Capsule.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulayin di Polog City. Ko ang dibati ng sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Magkulap na ko at to. Kulap. Gayon, maglisod ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Yeah, maskin tulog pa lang ko nakainom sa Power 10. Nang gawas gid ang mga kuan daotang na naka-stack. Unang, ako dito kong pasalamat gid, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gid sila. Huwag gid ay imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
2: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na.
3: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ako si Marilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
2: Karon okay na imong paminaw ma.
1: Oo, ng lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit ana akong bana pati akong inahan kay na siya goiter. Mao po na iyang gimintin ron hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Cataract, Eye Care Gold. Pteridium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata, adunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pillberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved Eye Care Drops.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Say-

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 na naayo ko. Akong gubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ni inyong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko ni mo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa bigay mo ng giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala yun ang pagpamula.
4: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
8: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas nabus ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis mestiza lang yan.
0: Cutis mestiza?
1: Oo, try mo yung cutis mestiza carrot papaya soap at cutis mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si Minnie Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na akong gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ng Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa kay user sa Emelite Capsule. Kanya ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mutaas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite Capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Light, Pulumulok, South Cotabato. Pasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas po ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lagi ta para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko, mo nang kamo, na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Tiktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Busa kamo, unsa pa yung ginahulat. Kung doon na kay sekretong balatian, palit na og inom na sa Emelite Capsule.
3: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM here in Panabo City. We are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.
2: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
3: Magdiagnose sa doktor kang cancer stage 3, measuring 0.7 plant 0.3 ang width niya. So nilata na gyud akong dila. Ni-advise ang doktor nga ipaputol ang akong dila, maggamit lang ko NGT para kuno nga kanang makuan ang pagkalata. So, ako ni sugot oy, ingon ko bahala nila mamatay ko basta kompleto lang ko ang akong dila. Igawas ko sa ospital ni uli and minom ko si MD and ang ako ang kalagsik na sa akong kalawasan na tuloy-tuloy na siya o ka-improve. Na-feel man ako nga naa ang tayuhan gayon. Maganit ko kay makasulti na ko, makatabi na ko, di ko katabi sa una. Karon, praise the Lord, na ang akong dila, di makukasulti. Karon, sige ko inom.
2: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
4: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ako Regina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag na ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kaayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
3: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
4: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mao to, gisulayan nako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
3: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonya na sab karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kanya ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mutaas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyaga niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede ka ay makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede ka ayon niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Light, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas po ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makaganag siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lang kita para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Tiktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Agay, ikasakit. Ay, ay, agay. Ah, kasakit.
2: Naunsa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtao eh. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hikatulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone. Gisulayan ako ang iCare Capsule o ako po gipatuluan akong mata o iCare Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala gyud ang pagpamula.
3: iCare Gold, alaga sa mata.
1: iCare Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
6: Cuties Mestiza lang yan.
5: Cuties Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cuties Mestiza Carrot Papaya Soap at Cuties Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cuties Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Kapalit ko po sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos paghantod pagkahapon first pa kayo ang naong ba?
2: Oo ba? Saan saan ni ma'am? Si?
1: Diri sa SMD po sir.
2: Ang singala na to ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Ah, sige. Salamat ma'am ha.
3: Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

napuntay pa maagi higala, no, kung layo ang imuhang distansya. Layo ang imong gigikana, no. Mga kung advice sa imuha, pagdala og additional nga budget, no, para sa imuhang kaayuhan sa kinabuhi water therapy aron mapangutana nimo sa atong CMD caregiver unsay pamaagi para dili ka magastosan, no, sa pagbiyahe-biyahe, no. Kay ang pag-avail magud nimo ani, no, kinahanglan mga higala nung 100% ang imuhang gihimo nga desisyon, kay usabay ni siya kasakripisyo, no? Ang desisyon nga gusto ta maayo sa ato ang balatian, no, usana siya kasakripisyo, no. Kanang pagbiyahe pa lang daan ni mo higala, no, pag-anhin ni mo sa istasyon, sign na siya nga naa kay commitment. Nga ni-decide gyud ka, ni-decision gyud ka na istinga nimo, no? Mo-avail gyud ka ani nga imo yung decidido gyud ka, no? Mo na gipangita nako nga mga kahigalaan nga nangandoy gyud og kanang kabag-uhan diha sa ilang kinabuhi. Ako lang isulti daan, no, higala 3 to 6 months ang atong procedure ani. So muna, pag-anhin mo sa atong istasyon, pangitaa ang ato ang CMD caregiver. So, kung saan pag-avail kita tong sa 6 liters nga kaayuhan sa kinabuhi water therapy or 100 drops sa ato ang CMD ni Health Code International, no? So pwede po ka mangutana sa atong CMD caregiver unsaon pag-avail.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Para si Indi. Eh, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan yung mga sakit na anasa akong mata.
0: Ah, sakto kayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan yung mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila

0: Gold.
1: Astigmatism.
0: I Care Gold.
1: Glaucoma.
0: Mag I Care Gold ka.
1: I Care Gold.
0: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
1: Yung kapsula para sa mata
0: at dunay superior antioxidant
1: para sa mata.
0: Sama sa lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc.
1: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
0: I Care Gold.
1: Ang kapsula
0: nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata.
0: Mapalit sa mga butika
1: para sa epektibong nga kombinasyon.
0: Inom ug I Care Gold.
1: Ug patuloy
0: ang mga mata sa Japan made FDA approved I Care Drops.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hindi lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit 7'y isa lamang kasagutan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Na ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ninyo sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Arman, 40 anyos na kuida. Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
5: Taw-taw gyud na akong sing gamit sa akong antsuhos.
4: Unya nakadungog ko aning I Care Gold
5: routine lagi daw.
4: Unya aduna pay bilberry extract
5: og nindot daw kini sa mata.
4: Sa walay paglangan ako dayong gisulayan og tinuod maayo gayud
5: kaayo.
4: Sulod sa usa ka semana
5: hinay-hinay dayog tinaw akong pangnantaw.
4: Karon bisag dili na ko mogamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko.
5: Salamat kayo sa I Care Gold.
6: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
2: Norma Cuyos.
3: Taga-asa ka, ma'am?
2: From Porok Talisay, Pinuyak.
3: Unsa nga produkto sa Clis Angel nung lading nga product sa mga imong gagimintin?
2: Ako ang na gamit Power 10 Clay Gel Coffee, Jassy, kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan, dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatunan, o ako gid siyang giyos, ako ang lawas. So after niyari jud ko sa waranding, nangita jud ko sa maong product. So kalayo sa Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun magabot ang stock karon 3 days, wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud ko Aurora. So karon wag mag 1 year na ko karong April sa akong pagyos din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
3: 1 year na.
2: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa
3: mo. Sa gigamit nimo.
2: Power 10 Clay Gel Jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na ang nawala kong kabuhi tung akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan na gyud mi nga nagamit ani kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita ma ulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permiti sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ko ang pag-milestone.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nung lading essential oil.
0: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

sarili mo bang paniniwala? Yan ang gusto ng Diablo, di ba? Ang buhay mo ay masira. Kayo, kanino kayo magtitiwala?

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizaline Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Mosakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawan ako ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Teresita, 73 anyos, nagpuyo sa Pungolbasag, Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat lang ako sa Mega C ug inuman usab sa Mega Pure Capsule nawagtang ang tanan kung gibating.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako di ay si George.
8: Akong problema,
7: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
8: Kung matulog ko,
7: kinahanglan nakapatay jud ang suga.
8: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
7: halos di jud na ako makita ang dalan.
8: Sulaw kayo.
7: Ningon tong akong doktor nga amigo,
8: sign lagi daw sa katara.
7: Mao to, gisulayan nako ang eye care.
8: Na-amaze jud ko.
7: Epektibo jud siya.
8: Bisag mag-long drive ko, di na jud sulaw.
7: Nabag-o jud akong pananaw.
8: Relax na kaayo.
7: Salamat jud sa Eye Care Gold.
9: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Gold Capsule.
10: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes o high blood pa jud. Naay nakaistorya na ako nga sulayan ang I Care Gold o I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. O tinuo jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
6: Care Gold Capsule.
9: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
11: Health! Health! Health! Alert!
12: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
11: Health! Health! Alert!
13: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
11: Health! Health! Health! Alert!
14: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Og batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins, usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili maoxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation ug pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Health, health, health. Alert.
16: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
17: Akong gibati, sir, kanang mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino, pirmi sa palibot o mag-action ganig, dubli akong pananaw. Pagkadungog na ko sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud na ko. Masalamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
18: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pakusog o maski paepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
15: Health! Health! Health! Alert!
14: O para sa epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
18: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
15: Eye Care Gold Capsule.
19: Kini si June Cardell, Negros Oriental. Akong mata nagapugita di baga kayong tiridium. Ipangayaan dyan ko 45,000 cash now dyan Manila pa dyan himuon. Motong wapang may budget. Pasandaan na ako hangtod na abot kong Palawan. Yatagan ko sa kabigong Eye Care Gold o Eye Care Daps. Kaya pula nalagay kayo kong mata. Mga 3 days. Motong akong giparayon. Karon, nawala na dyan. Epektibo dyan kayo ang Eye Care Gold o Eye Care Daps.
20: Eye Care Gold. Alaga sa
9: palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
15: Eye Care Gold.
9: Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo.
15: Eye Care Gold.
9: Ang kapsula para sa mga mata
15: nga adunay mas taas nga lutein,
9: vitamin E,
15: C, zinc
9: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
15: Eye Care Gold.
9: Ang superior antioxidant
15: eye formula.
9: Basta problema sa mata,
15: Eye Care Gold
9: ang nasulayan na.
15: Mapalit sa mga butika
9: para sa epektibo nga kombinasyon.
15: Inhum ug Eye Care Gold
9: ug patuloy
15: ang mga mata sa Japan-made FDA approved nga Eye Care Drops.
21: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.
22: Radyo
21: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
22: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
22: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
23: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
24: high, we were so introducing Kay's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
25: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
24: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
26: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
27: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jazzy.
2: Jazzy.
3: Jazzy.
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: William Mauser. Kakamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jazzy o Haplas.
5: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, dayon napog ko arthritis. Then sa paggamit na ko sa

0: gamitin o sa Jase. Napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na uli an ako nga sakit. Giminti niyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkadoog na ko sa radyo ganiya nga na may opening din sa Maranding, mo nang yanid jud ko. Mm-hmm. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawhag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jase kang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jase!
2: Jase!
3: Jase!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc,
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 Capsule.
4: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar o wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
5: Ako si Lisa Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyan akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa kanan nga namati, na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan. Nga diin na maayo gayod ako sa akong ginati, bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom, kinila Mega Pure Capsule.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
7: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Kini si Chun Cardell,
3: Tiga Negros Oriental.
2: Ako mata, Naga Pugita, di baga kayong Teridium.
3: Ipangayon dyan ko 45,000 cash na o dyan Manila pa dyan himoon.
2: Motong, wapang may budget.
3: Pasandaan na ako, hangton nabot kong palawan.
2: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
3: Kaya pula nalagay kayo kong mata.
2: Mga 3 days.
3: Motong, akong iparayon.
2: Karon, nawala na dyan.
3: Epektibo dyan kayo ang I Care Gold ng I Care Drops.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Pwede ay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo ng tambok o limsog o na ay resistensya na ay kabasko gyud nga madawat nila sa Mega C.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
5: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawat, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
7: Pagdiagnose sa doktor tang cancer stage 3 measuring 0.7 plant 0.3 ang arrhythmia. So, nilata na gyud akong dila. Ni-advise ang doktor nga ipaputol ang akong dila. Maggamit lang ko NGT para kuno nga kanang makuan ang pagkalata. So, ako nisugot, oy. Ingon ko, bahala nila mamatay ko. Basta kompleto lang ko ang akong dila. Igawas ko sa ospital ni uli. And minom ko si MD. And ang ako ang kalagsik na sa akong kalawasan. Na tuloy-tuloy na siya o ka improve. Na-feel man ako nga naa ang tayuhan gayon. Magani ko kay makasulti na ko, makatabi na ko, di ko katabi sa una. Karon, praise the Lord, na ang akong dila, di makukasulti. Karon, sige ko inom.
6: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8908.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. pa sa Case Fragrances, what nga magpangita ka? For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
11: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: thank you.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mo ito nga, kananingon ko nga, mindot yun ang growmate. Nalipay ko nung lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God, bisan pag wa may sudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Di ko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kayo.
3: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
1: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
5: I Care Gold. Alaga sa
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Si Linda Dumanyel. Edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay magkukog at partition diri sa lansyong nga. O, lagi na. Stingan daw ng buwan. Ito yung palit ko. Inoon ko siya. Nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
5: Astro. No.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas basakan. Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay? Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot ko gipati tay pa nga nakainom kog Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction. Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton. Tinood ka tay paing, kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon. Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
5: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hayag at tulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: I Care Gold Capsule.
7: Kini, si June Cardell, Taga Negros Oriental.
8: Akong mata, nagkapugita, di baga kayo tiridiyong.
7: Ipagayan dyan ko 45,000 cash na o dyan Manila pag dyan himuon.
8: Motong, wapa may budget, pasandaan na na ako, hangtong namot kong palawan, yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps. Kaya pula na lagi kayo kong mata.
7: Mga 3 days.
8: Motong, akong iparayon.
7: Karon, nawala na June.
8: Epektibo dyan kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
9: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I care gold capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone. Gisulayan na ko ang I care capsule o ako po gipatuluan. Akong mata o I care drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras. Nawala yun ang pagpamula.
1: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
6: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule na nawala gayud ang paminhod sa akong lawa tungkol sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila igiinom kanila Mega Pure Capsule.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
8: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.